0: nyo ang pamangkot, no? Ala, lantawa ko no inyong kinabuhi. Oh, tamanid ko no. No, panilagi bala ba? Oh, ang inyong kinabuhi tanawa. No, naibay na usab. No, dili nang negative, positive ha. No, ayo nang kuan. Ayo nang nausab no, sa una ang among kuan, among sudan isa ra ka bukbulad. Karon dato na mi, no. Ang among sudan duha na ka bukbulad. Unsa lagi question, no? Nausab ba inyong kinabuhi karon? Kay bago naman ning Pilipinas, nausab ba? Na lang mga igala. Dili negative ha, dili pa atras kun dili pa abante ta. No. Nausab siya kung sa una imong income 15,000 lang karon 30 na. Ano man ni nausab? Dili na negative, change is not negative. Always na may igala geared towards something positive. Mga ka-exchange gani, no? Hindi na mga igala pa-atras ang kabaguhan. Kabaguhan, mga igsoon, it should be abante yun na siya mga kaigsoonan. Kung sa una, sudan lang ka mga igala og pirit, karon kung ana, kining lapu-lapu na. Bagong Pilipinas na good. Kung sa una, mga igala, agwanta lang yung taon ka og mais-mais, karon humay-humay na. Oh. Or karon mga igala, mais nalay ma-afford, no? Depende na. Sige, ito baga, no? Naabay na usab. Kaya pagraduhan na ito, mga higala. Listen, mangod, pagraduhan ni Mas BBM 1 to 10, dili mangod siya realistic ba? Mag-depende man sa atuang, mga higalang, political stance. Pagka anti-BBM ka, mayingon siya kag zero. Mayingon siya kag negative. Pagka pro-BBM sa ka, mga higala, mayingon siya kag dili, oy, 9. Kaya nga ni na lang. Unsay nausab sa imong kinabuhi? Unsay natabang mga igalas gobyerno karon sa imuha? Gawas anang paagion kas karsada kaya ilaha man nandaw na. Gawas anang mga igalang maka-avail ka sa mga services, unsang mga services, health services kuno mga igso. Abay nausab sa imong buhay na uminto ba mga igala imong pamuyo? Kaya kana imong basihan mga igala bisag di ka mugrado. No, makaingon ta nga, at least man lang, naasay nahimo ning gobernoha sa imo. Bullseye! Bullseye! Kaya very political magubag mo yung tag in a span of 1 to 10, no? Pilay grado ni mong BBM. Pag ikaw mga igala DDS, mingon yung kag negative 1, negative 7. Pag ikaw sa mga igala loyalista, sama ni Rimulya, si Ramay ni Angkon, anak, loyalista siya. No? Muingon siya ka may gala, near to perfect. No? Duol na may galas perfecto. Duol na may gala sa perfection. Ini mga igalang administrasyon ni BBM. So bias ka diha. Prejudice diha mga kaigsuunan. Nakay bias daan. So mas maayo nang ang ato bagong tanon, kumusta ka akong kinabuhi ilalom sa bagong Pilipinas? Nabago ba yun? Yumaman ba talaga ako? Mura na mga igala sa kuan ba? Kanang mga simbahan, gani mo ingon nga, sila ray luwas. Ayaw tuuhi ang istorya. Kami ray maluwas. Ayaw tuuhi ang istorya. Tanaw ay ang binuhatan kung makaluwas ba? Mao din na yung binuhatan sa luwas. Mao yung ray mo kasakag lagit. Kanang magsigi o magsigig pamaji.
1: Ayaw!
0: Muna na batasan sa taong maore makasakag langit. Kaya na magsigig pangaway o yung isig kaingon. Hinuklugi, bitaw ninyo na. Ano akong mga palabtik, mga side comments, hinuklugi ninyo na. No, bitaw na, mga katropa. Parang yan po na sa taong gobyerno karon mga katropa. Nabay kabaguhan, nabago bagyo kayo. Bagong Pilipinas na good ni Maygala. No, kumbaga born again na ta. No? Bago na gud ni bagong Pilipinas nya nabag-o bagyo tanan no na bay kabaguhan sa tong kinabuhi mga higala or membro lang gyapon mo sa Aguanta Party List. Ingon gani si Ebenezer si Chico diri nga good morning attorney no di lagi ta attorney certified Aguanta Party List nako mako chapter ay salamat ni sud na gyud si Ebenezer. No, Dante Murata. na sir kay ni Samot akong kaspa sa konsumisyon. Si Ramel Umbayan, good morning sir, kana si Matibag Butana. Uy, nabay mata na oy. Si Nutsil Nib, legit agwanta party list ito idol. Pinsan ko agwanta gihapon from good morning from Cavite. Agwanta lang kayo diyan. Ipakalat nyo yan sa mga Tagalog dyan na pag may nahihirapan sa buhay, huwag mo nang sabihin nga magtiis ka. Sabihin mo, agwanta. Agwanta, brother. Agwanta, sister. Yun ang ano natin. That's how you encourage your brothers and sisters. Huh? Good morning, Attorney Emmanuel Mahipos. May buntag niya, partner. Igo yun, bullseye sila. Alas 8 sa isna kay para kamo bisag kamo diha nga loyalista makahinuklog sad mo nga tama ba sad tuod ning ako ang pagdapig, no? Tama ba sad tuod ning akong pagdapig aning BBM nga wa man ni nahimong epekto man lang o direct o konkreto man lang epekto sa akong kinabuhi. Sa kadaghan niyang giingon nga nahimo, sa kadaghan gi panghinambog, wala jud ni pisik diri nako. At the same time, kung pananglitan DDS ka mga higala, unya, nahatagan ka mga higala o pabahay. Nalitan, pabahay. Ang mahitabo din mo, muhilom na lang ka. Di na po ka mangaway ni BBM kay makayong man sa ka, tinuod bitapod. Sa iyang panahon, nakabalay ko. Muna, mayingon ko, kung graduhan ni mo siya o 1 to 10, mga higala, mahimo kang bias diya. Kaya ang imong, kuan diha, ang imuhang, framework, no, sa imong pag-decide is ang imong bias, no, nga ba, DDS ka or loyalista ka. Whereas kung tan-aw nimo dito sa imong kinabuhi, kung naabay gyoy konkretong epekto, diyan tayo ano, diyan tayo magkakatalo-talo eh. Eh tinuod ba gyud may galanga na eh, bagong Pilipinas. Bullseye. Asa man na makita, di na makita sa TV. Makita na sa imong kinabuhi. Makita na sa imong kaldiro. Pag way showed na hantod karon, adi binuang ng bagong Pilipinas, may gala. Sa una na apay malungag, karon wa na, naunsa mo na. Agwanta rin taon, may dere Cebu sa baha. Baha, kaayo dere Cebu City. Sus, ginoo ko. Lula Guapa, maing buntag di, Lula Guapa. Nance Kushner, maing buntag. Johnny Angoy, ang dato, samot ka dato. Ang pobre, samot ka pobre. Muna'y bagong Pilipinas, non? Iedagad rin mga higala. Castillon Jen, Sir Arnel. Good morning, BBM Legacy, gagong Pilipinas. Ay, gano'n? Matibag. Guiding, walay nahimos BBM sa Pilipinas. Prueba, di na ko ni malimtan. May boto ko ni BBM tungod sa tag 20 pesos per kilo nga bugas. Ngayang gisaad pero but-buton nga dako. Wala. Wala ba di tag 20 karon? Pero na may tag 20 ron. Sako, kanang sako. No? Tag 20 na. Cleo, near perfect ang admin. Near siguro kasi nabuko. Minsan eh. Idol, Arnel, di ako sa Manila ron na minaw. Gihapon ko, kauban akong batos. Nga ganahan, kaayos bullseye. Salamat, amping mo diha. Ha? Thank you. Ay, nasa Manila pala kayo. Ha? Mag-ingat kayo. Mag-ingat. Cleo, may buntag. Ribukas. Ribukas diya. Kapoy sigwa na. Si Yums Adraser, dakong kausaban karon ang mga adik na Santos na. Sus, ginoo ko. Jan Canasa, good morning, sir. Dagan kaayo nahimo si BBM kumpara ni PRRD. Si BBM lang ang nakahimo o nakapa... si BBM lang nakapahimo og napakalaking kabulastugan sa atong nasod og wala kahimo sa Tatay Digong ana. Diyos ko Robriso, si Auntie Claire ang tinuod gyud nga trabaho, dili tig pamaba, tig pamutbot. De, sige kaingon ko na mga higala. Now I understand BBM. Auntie Claire was made na ba? No. Gibutang siya diha mga higala para sa inyo. No, gibutang siya diha mga higala para sa inyo. So ano, malagot ko ana pero kon din ako malagot. Ano ko malago? Sagdan ko na lang mga igsoon. Oh. Eh di ba dapat spokesperson, magpaka-spokesperson ka, you need to bridge the gap between mga palisiya sa gobyerno, mapasabot nimo sa tao mga igsoon. Ang layak yan tirada eh. Kinang mao pala pagtindog may gala murag tigre may gala ka kapaako na kakambraso na kaayo. Una ginaingon ni Kaloy lagi nga. Iya pod na.
2: Pinawa.
0: Alas 8:11 sila may kanang dag na sa tumbag pa nagubaduban. Sa kong pagbalik, mubalik pa ko ha. Kadali lang mo ginhawa ta kay nakaabot na isang oras niya. Commercial, ting commercial na. Makabayad, mabutag dita mo commercial. No? Of course, may gala ginibahin natin kaninyo sa Santon Plus Gold. Sa imo pag-ino, may gala nining Santon Plus Gold. Mga katropa, makabaton ka o dagang nutrina sa imong panlawas. O mahatagan ka mga higalag kapiskay sa imong pamatyag mga kaigsuunan. Alas, kanay lang, nang nalahi naman ako natublong. Alas 8:11 na mga katropa. Balik taman lamang nini.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Tong mo

0: trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Mga katropa, at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
3: Minaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apa, sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
5: Exciting!
6: Agwanta mo kay binoto ninyo ang unit team. Huwag kayong magreklamo, magtiis kayo sa resulta ingon si Raimundo Ribucas. Agwanta

0: no, boy. Kay gibuto man din yung unit team. Ako di gyud ko, ako labot ya kay sigurado man gyud ko. Sure ball man gyud ko nga ako gibu ang gibuto nako diha si Sara ra. Pag-abot ang presidente ni Raimundo, awa gyud ko mabutan ang imong presidente Raimundo. Pero yun na, paasa man gyud ka Raimundo. Kisa man gyud imong gidapigan? Kiping Lakson? Ilang. Alas 8:21 na may galantag na sbundag, nakasulay na ba mo ani mga katropa? No mo ni Dagway sa ato ang Santon, di siya maklaro, kay Gold man. Sinaw siya, sinaw. O mo ni ato may galang Santon Gold, baliktad man po din may galang pagkahawin. Ano yun? Santon Gold coffee mix. Santon Plus Gold capsule mga kaigsuunan, no? 500 milligram ni food supplement ni siya ha. No, yun sila nga tambal na katropang Arnel food supplement. No, sa may pulosan ng food supplement katropang Arnel. Ingan din na. No, ang imong lawas ba nang ginahanglan ng nutrina, vitamins mo ni pagkaon sa imong cells. Karon, asa man nato makuha ng mga mga vitamins and minerals sa pagkaon nato? No, pagkaon ni mo nang pagkaon ni pamahaw pinud to panihapon. Unsay problema di ay? Sa atong kaon manggod, di nato makuha tanan ang mga vitamins nga ginahanglan sa lawas ngano man. Aguanta ba yata? Usahay wa should anay. No? So puro na lang ta ani carbohydrates, puro na lang ta carb, puro na lang ta carb. No, si resulta, diabetes. No? Yun naman, di man nato mabalanse, nang inalag prutas, di man ta kakaon kay prutas, mahal po. Nang inahanglan potassium, di ta kakaon kayo mga igalag mga sagi. Nang inahanglan mga igalag mga vitamin C, wa ta inom-inom. Or wa ta kaon-kaon mga igalag mga prutas na vitamin C. Muna siya yung nakaingon. Nan, karon, sa pag-inom ni muna ini mga igsoon, makumpleto. No, muna siya nga, pagka kumpleto, magahigala ang vitamina, minerales sa imong lawas, huwag magkulang. Panahon, mahigala sa imong pagpahulay, ang lawas, mga higala, mag-heal na siya iya, ha? No? Gamiton to niya ang vitamins nga nakuha ni mo diri. Muna mo yungon ka, niinindot imong paminaw, mga kaigsunan. Pero by science, no, yungon ka, tambal ba na siya katropang, ang tawag nila food supplement. No? Gani, pasumpayan magay na sa gobyerno nga hindi gamot at hindi maring gamitin pang gamot sa nang uri ng sakit. Una, ilaman ang pasumpayan yun. Kay, mapildi man tong, ano man ang katrabaho nila, mapildi man tong ilang baligya nila. So, di ba sila ani, kini, og ako ninyo, dira ko sa natural. Ako ang mga egala, duha, tag duha ka kapsula akong ginainom ani, every ko ano every day mga katropa usually morning lagi ko kay madumduman man ako no mo ni say sud niya no kapsula unya tag duha pod ka Santon vitamin C no mo ni alkaline vitamin C Santon vitamin C kani siya ini isa kay ngani 70 pesos ra ni no 70 pesos ako lima ka adlaw na ako ni gamit kay tagduha man akong ginainom no pero tag isa imong gamit ani napulo ka adlaw ni tag 7 pesos lang usa Santon vitamin C ni mga katropa mo ni ginagamit nako kay kanilaging daghan tag buluhaton mga igala na tanaw gayud ko sa akong kuan diha board of schedule nako board of schedule puno gyud wajoy bakante no tama na alas 12 gabi eh. Wajoy bakante tinuod bitaw eh? Okay. Sulbad na mga katropa, nindot kini nga partner, i-partner ninyo kini. Asano to? Diara. Santon Vitamin C og Santon Plus Gold. Nindot kini nga tandem mga katropa, no? Pampalig-on sa atong lawas mga kaigsoonan. Oh, manay papatuod na ko sa inyo, kay basimuingon mo nga. Ah, ikaw igor man kag endorse, di man ka mutumar dili oy. Nagatumar ko. Pila pa ni edad ni mga katropang Arnel? Secret. Tumar gani ko na pa nga 20 anyos pa ko. Diba? Alas 8:25 na may galantag na sa buntag. Alay na ta sa ato may galabag pa na kumanuban. Mayong buntag diyan, suko na kayo si Juan. Ato mga katropa din, nalagot na kayo sila kang Raimundo. Pero si Raimundo na may gimo agwanta din. Si Raimundo, duda ko si Raimundo gi original nga naka-assign din. Lani Abdullah, sa panahon ni BBM, dako na kayo ang kausaban, Sir Arnel. Kay sa una mataray gasiga karon pati ang ilong gasiga na
1: ayo
0: ha Rilin Navarro present diris kapalong sir abi nako og naay fireworks ni gawas ni matibag wala man lagi watto silang Enhenyero o kuryente. Tarong gipapriso. Kriminal may laya. Presidente karon bangag. Jeffrey Biolango, mayong buntag idol. Lingaw mi paminaw ni Modernis Latito Ladion o si OG Erika Fort. Salamat kayo watching from Madalag Jose Dalman Sambuanga del Norte. Johnny si Gab ni ambot og asa ko gigan ani nga nakasimot mag paksyo gab lang kay mapaksyo gab. Dere man kaon niya nung pal siguro tag ano niya kining isda ba no? Dugay na tawag kapon, dugay na tawag kapaksyo no? Paksyo to, paksyo siguro taon niya. Paksyo tag kanang sa mininot niya paksyo kanang tamis-tamis kay isda ba? Oh? Tamban, no? Abi pa lang, membro tas bagong Pilipinas, no? Wanay kaunay. Alas 8.27, magkaigalang tag na sa buntag. Padayon kita, mga kaigsunan. Derita, kay... Naaman yun ka ta karon, magkaigala sa season of impeachment. You cannot deny that, no? Nata karon mga kaigalas panahon sa pagtaral sa vice presidente, mga kaigsunan. Matod ba ni Auntie Claire, never gayod. Mga kaigala nga nahimong priority ni Pangulong Bongbong Marcos kuno ang impeachment o wa kuno na nila mahisguti magahigala ang impeachment, no? Pero iya rapong gipasagdan, no? Wait, tanaw ni mo ana.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, paminaw na to si Auntie Claire, magahigala.
2: XFM Katropa!
3: Kaming nakita ng Pangulo kahapon ay hindi pa rin talaga napag-uusapan yung nangyayari sa impeachment. Hindi ko kasi siya tinanong. Itatry kong tanongin kung meron siyang opinion.
0: Kaya pala.
3: As of now, hindi kasi siya yung priority ng Pangulo. Marami pong priorities ang Pangulo para sa bayan na dapat niyang tugunan. So sa ngayon ay hindi ko natanong in particular kung ano ang masasabi niya sa takbo ng impeachment.
4: Salamat.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa inyong tanaw, wag yun pakialam si BBM sa impeachment, mga higala? No? Sa inyong tanaw, wag yun mga higala ay... gahom si BBM sa una pa man unta. No nga pwede niyang padlungon maigala yang mga alipuris nga mas natay mga daghang butang nga angay tunan tutukan trabahoon kaysa nang butanga nga purely political mga kaigsoonan. No? Whether we like it or not. Bisa pa mga igalag padakoon nga padakoon ni magmuingon ka nga nagbanta si Sara so be it mga kaigsoonan. No mingon din ka accountability. Kaya gihulga ang kinabuhi sa an ingon gani si Adyong nga dipinsahan daw nato ang atong pangulo Miguel, dipinsahan nato ang presidente gamit atong kinabuhi ang pagsulo mo ria.
1: Pinawa. Ay.
0: Ano parente ko na? O pamilya na ko mga igala mo yung saon kana makaingon ko sugal na ko akong kinabuhi para sa pamilya, no? Kung hilabtan nimo akong pamilya di ta ka makita karong gabi una maghikog ko. Ano ba, no? Kana, that's only a statement, mga higala. Pero sending a message, mga ay, kilabti ang pamilya. Pero, kana, yung si Adyong naibanta, may pagbabanta. No, doon ay hulga. So, dapat ko nung magtinabangay ta sa pagpanalipod sa kinabuhi ni BBM.
5: I talk to my, where the...
0: Suluha! No? Manalipod ay kag-imo di ay. Manalipod kinabuhi ni BBM. Naglisod na magani mini pagpanalipod ni among kaugalingong kinabuhi. Paapil-apilon pa mini mo panalipod na ng ka-BBM. Ako, di kumutuo mga higala nga dili prioridad ni PBBM ang impeachment. Naa siya'y mahimong ano man. Dili man siya janitor ni Pilipinas. Presidente man siya.
1: Ay,
0: ha? Base nakalimot siya mga higala nga presidente siya sa Pilipinas. Kamumutuo mo? Nga niyo, ang atong gobyerno na ay 3 branches of government. Na ay executive, na ay legislative, na ay judiciary. Sumala may gala sa atong konstitusyon, doon ay separation of powers, mga higala kini. Kini sila, and dili, wala ibisang usaan nga taas, kung equal ni siya, mga higala nga branch of government. Well, sa libro. Sa libro. Kalaklaro ha, sa libro. Mga higala, pero dili sa realidad. No? Mas taas man siguro katropang Arnel ang judge, o I mean ang Supreme Court kay... kuan kada bang sila may kuan? No, even the Supreme Court mga igala, even the mga justices mga igsoon ang mutudlo ana presidente. Ombudsman! Kasi may katudlo sa ombudsman, kasi natudlo ni Buing Remulia. Iba si BBM? Do you think una yun si Ana Magahigala? Sa libro, no, kung equal, sa libro mga higala, patas ang gahom sa mga sangas gobyerno. Nga mao ang ehekutibo, legislatibo o hudikatura. Mga kaigsunan. Pero sa practice, kuyaw ang presidente. Oy. Kuyaw ang presidente. Kung naunaon mo na yung mga gahom ang presidente, mga higala nga, dili magkapanghilabot mga kaigsunan ang kuan, no, judiciary na to. Sama pa ng litan na mga higala, labi na sa mga foreign relations, dili magkapanghilabot niya mga higala ang mga justice. Kung sa panaka bright ng ato mga huwis niya mga higala, yun sila panghilabot na. No? Kaya naman, residual power na mga higala sa Pangulo. Pagka pananditan sa kaso mga igala ni no sa kaso mga igsoon nilang Marcos sa una ba no nga 3 years after sila nakalayas ani Pilipinas mga igsoon gusto dayon sila mobalik no gibabagan sila mga igala ni anhing President Corazon Aquino nga dili unsa giklaim nila mga igala ang ilang liberty ilang kagawasan sa pag-travel ang ilang kagawasan sa pamuyo mga igsoon no nga naa man sila kagawasan daw nga mubalik sa Pilipinas pero gipasabot sila mga higala no nga, kay ba mong kamoy nakagubot dire ka mubalik ra mo basta-basta ayo ana ra ba no kay ba mong kamoy hinungdan atong anong nag people power tong mga tao 1987 1986 kunya pagka year 1990 gusto mo balik na dayon mo pinuwang na yung style ayo Apil man sila kuan na apil sila IMA apil sila kay BBM kasi ana sila nang kasuha mga higala no ilaha nang kaso no kay ilang gi assail mga higala of course di man nimo makasuhan ang presidente no ang executive secretary ba to no ilang gi kasuhan mga kaigsoonan kay lagi pagawas man mga higala kamanduan ang presidente nga walay Marcos makabalik kay ilang gi na-claim Pilipino sad sila baya. Oh, nya naka-exile sila dito sa Hawaii, may galaw. Nya karon kay nasakit ilang amahan. Gusto daw may galaw nga diri sa Pilipinas magpakamatay atong panahon na. Naning kamot sila nga makabalik. Ilan sila nga diharamo sa Hawaii. Kay kamoy dahilan nga nung nagubot ang Pilipinas, nya karon basta-basta lang mo balik. Unya magubot na sa dig usab nga maupay pagkatukod aning bag-ong kuan. Maupay pagka bago pa na himugso ang 1987 Constitution that time. Wa pa maglima ka tuig. Nya mubalik na mga higala si Marcos. Oh, tiaw mo na. Panglawgaw gid ni sila. Sa realidad mga higala, mas taas gid ang presidente whether we like it or not. Sa libro sa teorya mga igsoon ko equal. No? Pero tanawon nimo mga higala sa realidad, mas kuya ang presidente. Muna di ko motuo mga higala nga waay kalambigitan, wa gid say touch dia. In the first place mga kaigsoonan, ko kabalo siya kung gihulga ba yang ginabuhoy uwa. Wag kang OA Mr. President, alam mo yan. Ha? Alam mo yan. Ang inyo lang gina-establish capable of kuan siya, capable of doing violence tungod kay nangulatag sheriff. Nya kaya na siya mupatay nimo. Wani mo nauna ka daghan nimo bodyguard. Wani mo nauna isa ka batalyon na imuha nga alirong dia sa imuha. Ha? Ya tungod lang ato mga masabtan nimo. Ano nang ato man siya? Ay, well, you need to look at the context kanong nang ato kaysa pwede maingato. Nga, giipit pag-ayos gobyerno. Maing punta ka, Trobang Arel, minaw ko minuglantaw mi sa imuang programa karon diri sa Ipil, Sambuanga, Sibugay Province, kay connected ang XFM 92.7. No? Maing punta ka rin sa mga taga-Ipil na konektado karon mga higala.
2: Bullseye!
0: Paningkamot mo diyan nga maka-Santon Plus Gold mo kay para di mo basta-basta mga sakit. Hindi prioridad ni PBBM ang impeachment. Kung ako po'y political advisor ni BBM, muingon sa ko, ayaw. No? Ayaw, apil-apil, sagdi na sila, kay musamot kag kamaot. Musamot o kalubong, di man dyan si BBM humot sa masa, bisag unsaon ni mo. No? Dili niya kaya mga higala ma-endear ang mga ang katawhan. Mauna nga, wa pa gani mahuman iyang term, layo pas tinuod may higala iyang term, negative na iyang rating. Only digong, mga higala, no? Ang nahuman na lang ang iyang term, nag-enjoy gyapon sa taas nga approval rating sa mga tao. That's a fact, mga higala. Si BBM, no. Dili siya. Dili siya, mga higala, kanabang halinon sa tao. Dili. So, wala nila. Pag-abot ka ron kang anti-clear, mga kaigsoonan, supposed to be, no, mo na lang dapat to ang mahalin sa tao. No, at least mga igala mahalin ba? Karo, dili man po, kay lahi man po, antagonistic man po di ang dating sa Pilipinas.
1: Ay,
0: kontrabida man po. So, nahog ni sila, nahimong mga anti-heroes ni sila, mga igala nga mga karakter karo sa salida. No? Kunya, nagtuo sila nga sa ilang banat, ang Pilipino makumbinsi nga muuban nila. Kanto na yung mga pareha nilang Raimundo ang makumbinsi nga inyo rapod, o ang mga trolls naman lang inyo makumbinsi, mura rabog nag-ilad sa inyong kaugalingon. Dakong binuang na siya mga igala. Rilin Navarro, Lily Pipito, isog nga wala sa lugar, Sir Ronel ba? Good morning, Sir, watching from Japan. Oh, hayo, hayo. Oh, Lani Abdullah, panahon ni, nabasa ko na din eh. Bagong Pilipinas, na kay mga senador, baka ko na kaayo. O, oh, dili gusto magpa-lecture o balaod yan si Erwin. Florespina, Kabalpin, pwede ng vitamin C sa tigulang na, oh, oo. Oh. Naunsa good taon yan. Sabay tanong, ano mo na ako? Batanoon pa ba dahi ko? Pwede kaayo. Santon vitamin C, oh. Oh, pwede na siya. Aguanta members, nabudol kayo ng unit team, kawawa kayo. Sige lang, no? Paghilom ribukas, may pag nagbugha kang kahoy. Alas 8.37 na may galandag nasa tumbag pa na gumanuban. O ginigurasa to't ganin nyo, bagay gala sa Premium D3, ang imong premium food supplement batok sa mga viruses and bacteria, mga kaigsunan. Ang Premium D3, doon ay VCO o Virgin Coconut Oil, at doon ay Moringa Seed Oil o Vitamin D3 200 IU. Inigtumar ni mo nini mga igala, makakonvert kini o makonvert kini into instant nga energy sa imong lawas. Kay taas kini mga igala, ginatawag nga monochain triglycerides, mga kaigsuunan. So gusto kag pampabasko, pampalaski sa imong kalawasan, I mean, kanamurang energy drink ang dating, ayaw tong mga banakon, no? Kay delikado to. Makakot-kot to sa imong tinae mga igala, gastro-aboto ni mo to. Gastro unya gasto. Ano na siya? Magka-gastro, gasto gina. Mga kaigsunan. Kung gusto ka nga maintain, di ka katulgon, no? Mentally alert, Premium D3 ka, labi na kamong magka-drive mga igala everyday, mag-Premium D3 ta mga kaigsunan. Alas 8.38.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Wilma Flores, Mayong Buntag, Kadropang Arnel, sa tanang mga miyembro sa Aguanta Party List, Antos lang tang tanan na God bless you all. What a choice. Antos, yuta. Aguanta, yuta, mga igala ko. Mangkunibutar ang BBM, pero aguanta, mga ganigyapong ko. Samot na ikaw, Raimundo. Aguanta mo, si Raimundo, hayahay, kasi dawat sweldo, asa ikan sweldo, ila BBM. Oy, hatagi po may nindot ka argumento, Raimundo, dili nang ingana. Mahot ka na ingana ang argumento. Hatagi may ka nang nindot ka argumento para po ba mahatagan po din mong hustisya ang mga tao gaswildo ninyo. Kato si Insurrecto, no? O ingana naman lang ang inyong mga kon, may mga ayo. Ringo's TV, karong panahon ang tinuod nga walay presidente ang Pilipinas, kaya ang dinuod nga mga sindikato na ang namuno mo daghan harian karon like matibag rimulya tulpo. Niapa mga igala. Speaking of ari na ta sa impeachment mga kaigsuunan. Now, nasulbad na ba, no? Inting karpyo may buntag diha. Sa uban pa na ito mga galang tigpaminawan. Asa naman ito? Isa kasilpo na ako eh. Sorry, nabilin na dito. Nasulbad na ba, no, ang pilag yung imubutar mga higala o kinahanglan? Pareha pala yung dagot isa kasilpo na ako gabi. Pilag yung kinahanglan mga higala nga mubuto, no, sa impeachment, no? Kaysa pagkakaroon mga higala, no, disisize man yun mga kaigsuunan sumala sa konstitusyon. Ni ay matawag na to komento, no, si Barbers. Kani kay taga Mindanao man, taga Surigao man ini. Surigao nun man iton. Kuliray. No. Aminaw na to mga igala si ang kwentong barbero ni Barbers.
2: XFM Katropa.
4: Kung umaasa po ba kayo na may impeach si Sera, gayon 16 vote ang kailangan natin. Alam naman natin na mahirap makumpleto yung bilang na yan.
6: Tama, no? Medyo mahirap ngayon na tingnan o pag-usapan yung number, no? Kasi nga, maraming schools of thought, no? Kung tawagin, merong isa nagsasabi na sabi ng ating saligang batas, ang 2/3 ay 16 ng of all members, which is 24 members. Pero meron ding isang school of thought, no? Sinasabi na eh hindi na nga 24 yung nagpa-function bilang senator judges o huwes. So pwede ba ang huwes eh magbigay ng kanyang desisyon sa isang kaso kahit hindi niya nadinig, hindi niya nakita yung demeanor ng witness o ng respondent at hindi rin niya naintindihan yung mga ebidensyang
0: inilapit. Op.
6: So para
0: Bullseye! Adali lang ha. Klaro kaayo mga higala sa pamahayag ni kwentong barbero ni Barbers Lumon nga ang iya pasabot mga higala ay ihapon pa ba dahin na to katungwa na? Unsaon makabuto ang tao nga wa man siya diha, wa man siya kadungog. In the first place, wa man ingon ang Batakang Balaod nga mubuto sila. Ang gisulbad sa Batakang Balaod mga higala, gisulbad sa ato ang kini mga higalang konstitusyon is the number. Now, kung klaro ang balaod, ayaw yung labda. No? When the law is clear, ipatuman. No? Ipatuman na siya mga kaigsuunan. Klaro man. No? 2/3 of all its members. No? Unya, pila man ang all? 24. No? Kanang all ba dapat na ba nag-qualify ba na? Nag-ingon ba diyan nga functioning, etc., etc.? Dili man. Wala man. Okay, pangutana. Achievable ba karon ang 16? Because we need 16. Apparently, yes. Nga naman, pila di kabog senador ron? 21. Diba? There's no problem in achieving 16. Di gali, mga higala. Nga naman, na 21 kabog niya, oh. Kabalo ka, unsa gyud problema nila? Unsa gyud problema nila? 13 ra sila. 13 ra sila tapos kanang giingon ni Rapi nga gikasab-an siya mga higala ni Cheese nga sa impeachment ulay minority majority ha. Yeah, nasa utok mga higala ni Rapi nga minority majority gyapon. Bulabog na noon sila. Bulabog na noon. No nga ingon si Rapi sa kabila daw sa kabila. No. Ingani na siya mga kaigsuunan, no? Pila man day kabuk ang present? 21. Out of 21, posible ba nga makakabot ang 16? Yes. Because 21 is greater than 16. How? O di problemahan ninyo na, may problemahan ana. Diba? Kaysa impeachment, wala naman ang majority minority there sitting as a whole, no, collegial body, mga kaisunan, no, ng mga senator judges. So dapat tanggalon na diha mga katropa. No, ng mga ingon ni Rafi nga, sa kabila. I think that's the wisdom, no? Kay lisod bang kayo mga igalag usab-usabo ni mo, karon, unaana po'y mawa, kainana po'y prisuhunon. E di, 20 na lang. O, di mo yun na po karoon. Ipasibo na po nato dito. No? Kung pila'y present, di mo na pwede. O, sabon na lang nato naging provisions balaon.
7: Bullseye! Bullseye!
0: O? O, sabon na lang nato na. Kumauhon. Ang ilag yung pinaka-problema, o saan pag-abot ang 16? Mga yung problema nila. 13 naman sila. O, sa 13 nila, mga higala, nila na to hingan lang. Napay mga... Kuan daw diha napay mga di pa kayo sila sigurado mga igala gumikan kay narabay ta kami danaw na sa gol ana. Nga basin ko no mga igala at the end of the day mo tuyok. Because sa pag-abot sa panahon kay bao ka ang politiko ang panalipda na karir. Tinuod na. At the end of the day mga igala ang politiko ang panalipdan self-interest gyapon. Sa sugod mga igala magsige nag-ingon nga interest sa publiko pero at the end of the day mga igala ang ilang panalipdan ana. Ang ila ragihapon mga higalang kuan kining kaugalingon. Do you think kini mga senador karon, kini mga congressman karon, mga higala, kung pananglitan di na presidente si BBM, mudapig pa ng BBM, I doubt. Ilaglag gyapon si BBM sama mga higala nga gitalikdan nila si Digong, mga kaigsuonan. Mangtas kay ng ubang mga kongresista eh. Klaro lang istorya mga kaigsuonan, no? Adto na mura nag mga limatok na. Mura nag mga linta na mga kaigsuonan. Adto na sila pagtanaw nila nga himsog, pagtanaw nila mga higala nga kani nindot ni sabay ta diri. Magbanwagon na sila dito, bari kakabantay na. Nga gamay na lang sa ato mga kongresista nagpabilin sa isa ka partido nila. Nalitan na in UP, no, PDP, o Aguanta, no. Gamay na lang may gala sa mga kongresista na pabilin. Kasagaran, pagtanaw nila nga kusog dito, speakers, pagtanaw nila nga kusog karon, kisa lakas si MD man na, di ba? Ang gadala karon. May mo pa may pinakadaghan so far by membership gyapon. No, niya si kuan ang gadala? Si Martin Romualdez, mga kaigsuunan. Di ba tuwa sila tanan nagpamimbro? Mga kaigsuunan? Mga katropa? The other administration, asa may daghagkuan? Asa man sila ka pa membro? Membro sa sila may galas PDP laban? Oh. Una'y batasan may galanto o baday ka ka ng mga kongresista karong kadupa-dupa kung huwag ka BBM?
7: Bullseye! Bullseye!
0: Mudupa paghihapon na may galas pagkabot sa panahon, dili na. At the end of the day, ang politiko, ang importante sa iya, sariling interes gihapon. Bato-bato sa langit, pag dili ka ingon ni ana, ayaw kasuko. Pero pag ing ana ka, kasuko di ang kabainti, bahala kasi mong kinahin.
1: Ayaw!
0: Politiko, naminaw ka ron, makaingon ka, grabe sa ding tohana, makistorya. Bato-bato sa langit gani, ang maigo, unta mabukulan. Pag di ka maigo, di ba? Sumayangay ni mo ikasuko, di ba na ikaw? So mga numasuko, mga gani man na tinuon. Para na ko lagi mga igala, at the end of the day, ang magpatigbabaw gyapon. Kung unsa tong interes mga igala sa publiko, karon pananglitan, tanaw sa mga tao, tanaw mga igala sa tanaw karon sa senator judge, matay no, ipit man taan eh. Sige naman na to, grabe naman, giablihan na nila ang, apit naman doablihan ang BIR box. No, apit na, grabe na, ng lisngag nagmay mga igala ang ilong ni Cookie. No, siging pangugat mga igala, siging pangugat. No, bakit siya magre-resign? Papunta pa lang tayo sa exciting part, ana si Cookie. No? Grabe na pangugat, may gala, kay parang yun nga manutan si Sarah. Pero at the end, karon pag sorbi, may gala Sports Asia. Nako, pinakataas manggihapon, may gala nga presidential service, si Sarah manggihapon. Hindi natin natibag ah. Diba? Wa man jud ka doot, may gala. Gibaligyan na si Rapid, gibutang ng apelidong Rapid. Di man jud mahali, doy. Nasa ikatulo. Una karon ang ilang ginabuhat karon mga igala, mao doon ay ginatawag nila Plan B. Kanugayan ani mga igala, aliansa-aliansa. No, magkuyog, risa, tulpo. No, kaya naman sila mga prosyento, naman sila mga kuan. Magkuyog na sila, kasi sila Bam Aquino, sila Lenny Robredo, pwede daw, may kailangan maghiusa. Pwede daw, pwede. Oh, actually, pwede na nabuhaton mga igala, whatever they want. Pero pangutana karon, kaya ba nila mga igala tumbahon sa nang isa? Kay bisag karon mga higala nga grabe gidutan nila pag-ayo. Actually mga higala murag dili makatandog. Ang impeachment mga higala dili maka no na pamanta sa tunga-tunga, we cannot yet conclude. But ang impeachment barbers dili makatandog sa kuan kining pagsalig sa tao ngadto sa Kang Sara. Ngano man nanay desisyon daan ang tao eh. Ngayon sila nga de regionalistic mangod na. Meron din namang mga taga Manila pangutan ah. No? Pumunta na taga Manila. Naga ni taga Northern Luzon. Naga ni taga Ilocos. May kailan mo ingon na dapat palitan na yan si BBM. Diba na? Hindi ka magayon nga. Ang taga Mindanao ra may gustuan ng Sara Duterte. Ang taga Cebu ra may gustuan ng Sara Duterte. Pangunta na sa dito sa inyo. Hanaasal ba yadaghan? Sama nga naapod rin sa Mindanao may galang. Adili gusto ng Sara Duterte. Pero saan yung Ace Barbers? Pero kung ani ka na mga baga yung naon ng mga politiko lagi sa una may gala. Antod karon. Kani mga nagpaisa-isa manig kamot kang digong sa una. Karon mga gala kalaban na. Nga na kamaot mga kaigsuonan. Nan, kanang ilahang 13 mo na lagi ka problemahan kay maglisod sila kabut og 16. Pero ang pangutana, kung ang pangutana, posible ba nga makaabot og 16? Yes. Kana kung makumbinsi nila mga gala no. O mo na nga na napay ginaay nila karon. Gina-target nila nga tulo mga igala coming from the other side. Tulo, ang pangutan na 15 kaha para mo kumpleto sila 16. Pero at the same time, dili po sila sure nga kanang ilang 13 karon po solid na. No? Solid na kinai ko andaw ana na soft, no? Na ay humuk-humuk diha. Nga posible pang mubali mga igala pag tan-aw nga wagid badot li si Sara, posible magay nga pag abot sa panahon mo tumbling, no? Mubutar mga igala in favor of Sara Duterte. Muna karon, wag kang masyadong umasa. Kay everything can happen mga kaigsuonan. Nan. Nganong mabalaka man sila sa 16 mo ni akong question mga igala sa ilaha, no? Kadto mga naa sa prosecution karon. Nganong mabalaka man mo sa 16? Kung kumbinsido man dai mo nga tinuod ang inyong pasangil. Nga ang inyong pasangil nagkabibag sa kadam truck nga ebidensya. Nga ang inyong inyong pasangil o aligasyon kay Bibi Sara dili tinumo-tumo, kun dili tinuod gayon. Kung naa sa imong gamatuoran unsa may imong gikahadlukan?
8: Bullseye.
0: No? Kung naa sa imong gamatuoran kun dapig kani mo ang gamatuoran nganong mahadlok ka man? Mahadlok ka sa numero? In fact dapat masaligon ka. Ngano man? Kining kamatuoran mo hatag natong kagawasan, makumbinsig yun ni. Makabot naman ang 16, bisag magbawit 21. Pero ilan ang gipagawas ka istorya, may gala, because they want to, they will challenge the Constitution. Sulayin ninyo, di ba? Malangan tag samutan ninyong kalaki. Yung gawin ka ng Supreme Court nga, sige, kumuha ninyong gusto, lahunong nga sa ninyo na, kaya mo sa ninyong sulbaro ning usa. Kopi lagi yung mabuta rin nyo diha. No? Kay, bisod man kayo, mauna pa mag-decide kaysa namo. Mag-una, mag-decide kay importante man ni diha, requirement man ni diha, kopi lagi yung mabuta, ana. Pero pangunta na lagi karon mag-aigala. Una, sa gingon sa balaod, ang gingon sa balaod is 16. That's 2/3. Wala man na yung uning number. Mga igsoon, no? Pero ikaw mo kung mag-construa na ba? Imanang kanon. Huwag mo yung number nga 16. 2/3 of all its members. Pila may members sa Senado? 24 lagi. Ang napriso, membro pa ba? Yes. Napriso lang. Ang ang wala diha, no? Membro pa ba? Yes. Wala lang diha. Oh. Ano na siya kasimple? Pila ka buong senador sa Pilipinas karon? 24. Simple as that. Huwag mga kaso nila na i-finality, wala pa. Wala pa. Oh. May tama ka, sir. Self-interest. Mm. Tanan, mga higala. Muna'y diman imundo. Tanan, mga kaigsuunan. Oh. Kana mga tawhana karon? Kana sila barbers? Kana mga kuan? Kana ang uban diha, mga igsuon? Di ba mga tao na sa una nga nagpahawid sa kamot ni Digong nagpaisa kay Mudagan? Pagtanaw nila nga, pahuman na, no? Actually, mga higala, luoy ba yan ang presidente? Tinuod lang. Luoy ang presidente. Even BBM, mga kaigsuunan. Si Gloria Raguini, luoy. Nga naman, napulo katuig mga higala ni Agi pagka-presidente. Nabindahian ang liog. Pagbalik, mga higala. Nahimong Pampanga representative. Hantod karon na pag-iapon niya. Tiyan mo na. Tinood eh. Kamu diha mga loyalista, kuan kayo mo ka ng mga nabutahan ra kayo mo sa pagtanaw nga tanaw ninyong Digong dautan, ana. Pero wak mo ka pamalandong unsa ngayong ingato ang iyahang ingato ang iyang language, ingato iyang style, no? Kaya nakita niya nga kini mga kriminal ang kahadlukan ani kamatayon ramansad, no? Mao ni epektibong pamaagi para mapuksa ni sila ganon. Para asa man to? Para ba to siya ang kaugalingong interes? Dili to para sa iya, para to sa nasod, mga kaigsuunan. No? Pero at the end of the day, bisag kun siya ang gibuhat pag-abot karon sa human siyang term, asa siya, papha. It will happen to BBM, believe me. Unless sundugon niya ang papa nga mupuyo siya 20 katuig anang Malacanya. It will happen to BBM. Even ang iyang pinakasuod, mga higala, nga Alipuris, pwedeng mutraidor niya. Nga naman, siya pagawas na. Kana mabilin diha, mag-recycle na po na sa ilang kaugalingon, mga higala, asa na po na sila mutaphon. No? Mu-recycle na po na sa ilang kaugalingon, asa na sila mutaphon. Karon mo ingon na, mga higala, kaisa kami ng administrasyon na ito, maganda ka. Ano na siya, nga naman, Kabalo gud sila nga. Na-empower gud si BBM mga kaigsuunan. Kabalo sila. Maayo kay na sila mga igsuunan. Muna. Naa sa Kongreso ang pinakangilingig. Kung ang presidente mo ay gamhanan gud sa Pilipinas, pero ang pinakangilingig naa mga higala sa Kongreso. No? Mabitong ang trabaho sa judiciary, magsigig pulis-pulis gud. Magsigig tanaw-tanaw mga higala. Oh, although di ilang siya ka, sa, di wala siya self-starting capacity nga mukaso, maghuwat mo rin tao siya kaso. Kaya para tanaw niya may gala kung doon na may grave abuse of discretion amounting to lack of lack or excess in jurisdiction mga igala.
8: Bullseye! Bullseye!
0: Muna ikuan mo nang atuwa may galang Supreme Court kanunay magsigi og nay mata na mga igala kanunay mo exercise og judicial review. Pero luoy lang po, kaya di man siya mga igala maka-action kung wala mo pasakag kaso. Pag mupasak, ang naang mupasaka po may galang kaso, di po proper party. Wag yapon, palong yapon tanan. It will happen to BBM, believe me. Unless, mga igala, buhato niyang gihimo siyang amahan. Kana, mga tawanan na, kana, mga naungan na. Ay, sus, ayaw na tanin niyo. Muna, paminaw mo ha, paminaw mo na ako, mga kaigsunan. Ako, magkaingon mo, and there are times magkaingon mo, ay, Sara, magkanaw. Dili, tinawad lang, dili ko Sara. Pero ano man lagi mong mapamahayag karong katrapang rin? Alang-alang man, klaro magkayo na. No? Kaklaro, anak, may galag, ibunuog na sa administrasyon karon. Ako man kung gina-maintain, mga galang, ano man, for example, ma-presidente na si BP Sara, na asay mahimo, mga galang, di maayo. No? During sa iyang time, iyang presidency. So dili ko karon, dili ko pwede karon mo komento. Oh, dili ko pwede karon mo saway, ano man. Naka-fix man ko, dili ko ingana mga kaigsuunan, dili ko ingana, no? Mo nang basig moingon mo bang balingbing man ang imo katrop, dili sa balingbing mga igala. O na ako maruganan. Nga kung karon kinsa man tan-aw nang plastada karon, kinsa man gidaog-daog mga igala. Kinsa gitabangan, kinsa gibuhusan og kining resources sa gobyerno para lang yung pagpatanggalo si Sara man. May kaigsuunan, no? Di man sa ingon nga mo, dapig ka kay Luoy, dili man. Naluoy yung boss bibi Sara, bisag ma-impeach na mga igala, may bugas pa na kaysa nato.
9: Ayaw!
0: Pananglitan lang, pananglitan mga igala, ma-impeach. You remove him, her in the office, as the vice president. Di man yung buna pwede prisuhon siya. No? You remove her in the office and if it is stipulated mga igala in the decision, he or she will be disqualified or perpetually disqualified in holding public office. What now? Sina ah? Madisbar ba siya as a lawyer? No. Masequester ba mga igala sa gobyerno ang tanan niya mga igala nga nagipundar? No. Di na pwede. Nasa balay sa Dabaw. Meaning, there's nothing to lose, mga igala, on the side of BP Sara. Kamalog ka kasi alkansi aning kalakiha, mga igala, at kita. Ng mga Pilipino, pinaka-alkansi sa nga tanan, mga igala, gumikan sa pagpanimawas politika aning atong administrasyon karon. Mga bisa pag muingon, mga igala, sa BBM, nga dili niya prioridad. No, action will tell you. Events will tell you, mga higala. Inga na nagyong kakaawa, nagyong kipakialam.
8: Bullseye! Bullseye!
0: BP Sara has nothing to lose, actually. And in fact, mga igala, she's gaining more supporters than losing. Pagkakabantayan na. So sige na noon nilang kulata, sige nilang issue, mga igala, ni Saka na noon ng rating. Yan na, basul-basul na sila ron ba? Basul-basul na sila. Again, I would like to reiterate this. Ingani akong kuan, nga naman, mga kaigsuunan, gatuyok ang bula. Oh. Pagka ma-presidente si BP Sara, unya mo yung kuno mo yung kunga, ah, Sara yun ko. Oh, pananglitan. But if you will ask me, mga igala, if I will vote for her sa 2028, definitely yes.
10: Secret.
0: Ganun na, kasi pabotaran nyo sa ako si Risa. Oh. But tila ko mo ingon yung mga butari po siya, no? I can only speak for myself. Bubutar ko. Bahala kag imo.
9: Ayaw!
0: Og di, gani di. Pinawa. Namas balay gani, no? Sa balay. Sa akong mama, Marcos. Ako, Isko. Si Papa, Lene. Itong eleksyon ba? Itong eleksyon. No? Di ba mag-abot kay ang sinina ni Mama Unit Team. Eh mga ibang hatag sa ibang itsa-itsa. Ang ako isko mo rino. Kuanto kining wristband, rubber band, no? Ano diba? Isko, no, isko mo rino. Your me. Pag-abot ka papapod, ping po niya, ping. Ganahan gina siyang Lini Robredo. Tibay mo niya. Oh. Ano kasimple unta mga kaigsuna? Nag-away ba may? Wala ban. Wang pamilya mo mag-away. Yung kanarang dahilan mga politiko nga pag-abot sa unahan, may gala pwede nang magkinidhatay. Alkansiha, good day mo. Itinood na mga kaigsunan. Alkansi karon ang tao. Imagina 25 million gasto matag adlaw and more. Ingon ganing senador, wa na mi pundo ipakaon ninyo eh. Nahutda na may gala. Kaya nga no, mao may ilang gi prioridad. Di ba? Kadagang mao tag importanteng butang ani Pilipinas pero iyon lang sila importante man budang accountability. Naay mga butang di makaon pero importante, hustisya. No, accountability, kalinaw, gugma. Ala, lungaga. Sige, aguanta mo. Diba? Pero ani manggod na, pag ang gobyerno may gala maapikhan na spundo, dili manggod sila magagwanta, kita manggod sa ato manggod na mong bumirang. Pananlitan karon, huwag mo kaibawag na hurot ng kwarto sa Pilipinas o kinawat. Muna mangutang na saan may gala, magsigig pa ng kamot, magkatog lang nasod, kaya may nalang makautang dito. Nahurot ng bulawan o pabaligya mga higala. Diyan na nato madiskubrihan pag naog niya makaingon na lang tapatay.
3: Pinawa!
0: Kaluoy naman des Pilipinas, dakuan naman des nawa. Kunyawa na sa taylaing buhaton ani sa sunod administrasyon. Kunili ang pag-imbestiga nga pag-imbestiga na lang mga higala sa nakakaroon nga administrasyon. It will happen! Mahitabo na nga naman mo ni pattern sa Pilipinas. Kanos aka mulambo ang Pilipino? Muna atong hangyo mga higala sa team. No? Sa team mga higala ni Labi Pisara, kumuda mo mahimo na silang sila na po ang administrasyon pohon. Hangyo na to. Pagbutang na siguro mo isa katao nga mo ay magsigig kuha na nila. No? Ayaw na mo ayaw mo pagbutang o spokesperson nga muhisgot pa sa kuan. Ayaw. Ayaw mo sundog anti-clear. Ayaw na mo butang o mga kuan diya. Pasag din na sila. Pasag din na. Papanubaga lang sa angay manubag. No? Magbutang na lang isa ka grupo nga mo na itrabahoon. Okay? Kung ang the rest of the resources of the government mga higala, ang iyang effort is para sa usa ka tawo lang. Para mapindaw lang usa ka tawo, mapanubag ang usa ka tawo, maigala makabalos lang. Kabalo ka kinsa ipit. Sila way problema kay naay mga kwarta, kabalo ka kinsa maipit. Kita maigala mga yanong mga Pilipino.
10: Bullseye.
0: Kita ang nagkaanam og kakabos, kita ang samot ka kabos. Kita mga higala ang wa momento. Kita in town ang nauyayot. Sila na pobre ba? Tanan man na sila na nagko maigala ilang mga salen. Ilang mga income. Pangutan na daw sa BBM mo ni gamay bang income niya nga na presidente ni dako man. Pero nasuko ba mo mga loyalista? Nangasuko ba mo ana kato mga pari mga igala diya nga grabe makadayag ni BBM? Nasuko ba mo ana? Kung nasuko mo nga ni dako ang income ni Sara, dapat masuko saan mo nga ni dako ang income ni BBM? Na ba nilalayang trabaho? Gawa sa politi pagpamulitiko? Ha? Pero ang ilaha mga igalang kuan ang ilahang unsa na kasuko na aragyud na kasingle out nga to sa usa tao. Oh na aragyud yung Sara may gala naka sentro ang ilang kasuko mga kaigsunan. Way ayo. Alas 9:05 na may gala tag na sa atong pagbanag-ubanuban. Edgar Compo Redondo mayong buntag. Shane D mayong buntag. Sa ato mga igalaw niya pagbalik atong hatagan ug pagtagad kay ang Senado wa ni budgets kaon. Tiyo mo no. Wala budgets kaon, may galang Senado, naapatay 60 pa si... O, pwede eh. Pila pa kaadlaw na nabilin.
10: Bullseye! No? Bullseye!
0: Pila pa man magkaigalay... pila pa magkaadlaw ang impeachment? Nagtulo ka simana na ba? Wala pa man siguro, no? Murag, ikapila ng adlaw ron, mga day... ikapila ng adlaw gabi sa impeachment. Ka na po? No, mga anak, na po kapin?
10: Bullseye! Bullseye!
0: Na pila man to? 90 days? Na, dugaya pa na, eh. Ma-abtan pa mong mingaw, anak. No? Rinaldo Makasalong Imas, good morning. Paliog kong timbaya ni Auntie Ludi. og iyahang bana nga si Uncle Francisco naminaw sa imong programa karon, naglanog-lanog sa Bisayan Village. Salamat kayo sa Bisayan Village. Ha? Good morning ninyo dia. Sa mga katropa na ito, naglantos YouTube, si Rilin Navarro, Abinila, Tanga, nalang jud ang tao. Nazario Biler, katropang Arnel, kanang mga buaya, ang ginoon nalay magparusa na. Di, dapat sa kalibutan palang daan ang atong hustisya, magayagala. Di na magsalig sa Ginoo. Lagi? Yeah, what if we Ginoo? Naate concept of justice. What if we langit di ay? What if ang atong kinabuhi? What if lang ha? Have you ever asked that? What if mga igala ka ng inyong ikong langit, malangit, ma... wala dahi na ba? Pagkamatay ni mo, taman rakawa na yun. Imagination na ginato na tanan. Muna dapat rin sa kalibutan, sa diri pa lang sa kalibutan, ang hustisya, makabuot na nato. Di pwede nga ato na ito sa langit, mga igala, mangitag justice. May yung kasi Ginoo, kung naadito mga igala, mag-abot mo. Lord, hata ginagusti siya, pakana daw, may ganang lami kayong mga pagkaon. Lord, kasi kalibutan, wadyo, lami-lami ang mga pagkaon. Panunay yun may gaantos ba? Kaya ang mga ang politiko may nagpa, kuan? Si mga BBM may nagpasulabi, kawat yun sa kanya. Kami in town, mga pobre, naglisod kayo may Lord. Manay litson diri, Lord. Yung mga ganong Ginoo nga. Sige. Sulod diri. Oh, diri. Pedro, uban ni si, kuan, dito Ralph. Uban ni si Ralph dito kay gigutom in town, pakauna dito, atuan, dada siya dito sa atong VIP nga, kuan, kusina, muana ang Ginoo. Ato sa VIP nga kusina. Onya, karo pag ato ni mo sa VIP mga igala, ka ito ay pagkaon. Pagtanaw ni mo sa lamisa la, niya mas BBM diri. Oh. Hala, naaman lagi din si Auntie Claire. Ay, binuang ni. Hala, pagtanan mo siya, naaman lagi si Martin. Kung sabatiyo ni mo mga igala, pagsaka ni mong langit, naasa sila. Sabatiyo ni mo na. Munaog ka? Langit na, munaog pa ka, naunsa ka? Ha? Munaog pa ka. Lord, ilang ko diri, Lord. Napay, ubos ka, lower level. Ali, Lord, dito lang ko, Lord, ibutang. Ayaw lang ko ibutang, ano diri? Diba? Kaingon ka nga. Dili, makatarungan nun, Ginoo. Di maayon eh. Muna nakaingon nga, nagpait mis kalibutan. Yan iaman lagi ni diri. Inong kas, Ginoo, magbuot kag ako ni pasakon. Muna akong pasabot, mga kaigsunan. Dapat ang hustisya, diri pa lang sa earth. Dire pala sa Pilipinas, mga igala, napatuman na. Napatunhay na, mga igala. Kaya mo bito na yung rason nga nung naibalaod. In the pursuit of justice. Kaya wala yung justice yung agipangita, mga igala. O natabangan na ito kanun. Ay mo, naigin mo pailad, ay mo patunto, ay mo padaog-daog, mga kaigsunan. Ayaw, hulatang ang mga kaglangit na lay mo bayad. Daghan nagbayaranan ang langit, mga igala. Kaya pati yung utang na ito sa card, pag-asa, uban pa diyan ang mga arawan ato mang ihatag sa langit. Lord, wakoy baray sunod semana. Lord, wakoy pangbayad karong Martes. Ikaw na'y bahala, ani patay.
11: Ayaw!
0: Wakoy ginoomino. May gala makaingon kong matay yung sama ko kumikir. Lord, pwede magpabalhin lang sa laing building? Alas 9, Jess na may gala ng tagdas buntag. Na ato nga tagabagtagad, ha? Napay mga butang may gala tong naka-ong-ong diri sa ato bag panagumanuban, human sa atong human sa bibila ka mga pahinumdom mga katropa. Oras! Alas 9, Jess na!
12: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ang buto rin mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahi si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.

0: Naapa mo o, mag-extra na ta. Ay, ay, naabli gamay. Ito na isirado kayo. May mabalan sila nga. Macho-macho tirada rin mo. Sarado, sarado, sarado. Sarado to. Manong Calves, again, katropang Arnel. O guay sweldo sa Picas. Ako ra e Gcash puhon. Ha, madapit na. Gcash, Gcash man. Gisgutan lagi niya. Si Nazario Biler, katropang Arnel, pa-shout out sa Duterte family. Si Livy Palima, katropang Arnel, si Satanas na lang ang bahala ng mga malitagang. Mapanaginengon nga, ilapod na. Alas 9:18 na, may galadag na sbuntad. O, galing orasa to ganinyo sa Santon Plus Gold. Uy, karong Domingo ha, magkita-kita taninyo mga higala. No, diha sa Mawab, no? Particularmente na sa Nuevo Iloco covered court. Alang sa atuang service ano, caravan, no? XFM Y2H Clinic Caravan. Kauban nato si Doc CJ, no? Alang sa atong libreng check-up ug health seminar. And then doon na tayo mga discounted mga higala nga mga products. And then doon na tayo libreng kape. Makatilaw na gyud mo mga higala sa atuang Santon Gold Coffee. Unya makita ba ganinyo ang mga artista sa radyo mga higala? Si Tia Daria, no? Si Master Inday Tanini o si Inday Erika, no? Nga magduster gyud ni sila mga higala karong Domingo. Gab, no? Dapat sila magduster karong Domingo, no? Mag kuan gyud sila, magsuot gyud sila duster.
1: Pinawa. Ay.
0: Ipit na po. Alas 9:19 na mga higala, kita-kits na pohon ha, Domingo pohon. Mga kaigsunan. Nan, padayon ta kay Toraning humanunog sa'yo. Kay Birnes ron, no? May naman ka-relax po mo. No? Lunes na po ta magproblema. Ayos ako ninyong pangitaag Sabado, Domingo. Lunes na mo pag problema ni mga problema sa naso. Mag-break sa taninyo po. Diba mag-ungon nga? Mingaw man ka tropang Arnel, wala man ka uma Sabado, magagba-Domingo, pag-garden sa mo diha. No, garden, mag-guna-guna diha. No? Nga wala siya'y ma-stress ba mo aning mga hisgutana na to. Oh, pagkuan sa mo, pag diskarte sa mo, kung sa'y maayong itanom-tanom, di as palibot mga kaigsunan. Alas 9:19 na, sa nagapadayon garon mga higalang impeachment, no? Nahut na daw kwarta. No, ang Senado, wala na'y pondo para ipakaon, may gala, sa prosecution o sa defense. Nanawara? Kurot yun ang kwarta sa gobyerno ba? Gumiga na ni? Sige, padayon na ninyo. Patas ipa. Ipaabot pa na kuan. Ipaabot pa na og 28 ang impeachment. Og di pa gud ma-impeach. Sigundahin na sad ninyo. No? Eh, daga magkaso inyong ipasaka. Tuay sa Sandigan Bayan ba to? Tuay sa ombudsman. No? Pagkahuman ani mga igalag, maabswelto siya diri sa kining, impeachment to amay laing kuan na yung mga nagmurang nag-forum shopping man siguro ni mga higala ning kuan mga kalaban ni Sara. Forum shopping ba kanang tanan mga korte mga higala basketball court na liwa nila pa sa kay kaso, no? Tanan mga kanang klases korte gibang pasa nila dito tanan nabay nakabadlong ana nila lain-lain man kung kakaso, no? Trillianes sa Picas, kuan bus Picas. Moro ng mga kulura na. Alas 9:21, paminaw na to mga higala si Senador Win Gatchalian. Kay Alaus Pundo na kuno mga kaigsuunan. Kulob ng kaldiro mga higala Senado na 11 na 12 na 13 na may noon. Sige daw. Paminaw na to mga higala Senate President Win Gatchalian.
2: XFM Katropa.
3: Yun ba ay iahalaw po ninyo sa gobyerno?
4: Actually, pinag-aaralan namin yun. But off-top. Dahil nga...
0: Up, dahil lang, Gab. Naman ko'y hangyo ang defense, no? Sa defense side, naihangyo nga dapat ang mupakaon mga higala diha ron, ang Senado. No? Dili lang sa defense, kundi para sa tanan, no? Para sa tanan. Apil taga-prosecution, mga kaigsuunan. Kay nahugmang ko ron nga...

0: Sa prosecution, may problema. Naaman na sila yung mga daghan magdala malita na. May mga baon na sila, mga higala. Problema sa defense, no? Kay sulo-sulo ni sila. Di ba sila pwede mo gamit og pondo, mga higala, sa Office of the Vice President? Yung sa pwede gamito nila nga pwede mang gamaya tong pondo, mga higala, sa OBP. Niya mo pa'y gamay pondo, mo pa'y sigig tabang, mga higala, nga to sa kabukid-bukiran. O may sige mga bot na noon ito tumoy-tumoy magigalas bukid. Oh. Samantala may gala ka itong mga dagko kay Pundo, ito aga sitting pretty.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nan, matod pa maghigala sa Senado, huwag amo sang sagubango ng ilang kaon, daghambayan na sila. Wala na yung Pundo. Hurot na ang panudlanan, hubas na. Oh. Oh, paminawa si, panayon na ito, Senador Win Gatsalian, paminawa.
2: Dahil marami kaming kumitihiling na gagawin, nakikita ko na kakailanganin namin mag-rent ng space sa PICC dahil obviously nagamit yung aming committee hearings sa
3: committee offices
2: sa impeachment. So with that, we will need additional funds to rent the offices. So in short, wala kaming pondo para magbigay ng pagdain sa prosecution.
3: When you PICC, sir, ay for your hearings or inilipat doon ng impeachment?
2: No, for the budget hearings. For the budget hearings.
3: How much are we looking at?
2: Pinakost out pa namin ngayon. Kasi ngayon, ang available na committee rooms, tatlo lang eh. So kung sunod-sunod na yung budget hearing, and ini-expect namin magbigay sa amin NEP by middle of August. So, kailangan talaga paspasan yung budget hearings. Plus yung mga committees pa, of course. So, hindi kasi yung tatlong committee rooms sa budget and other.
4: SP, na, yung letter ba kay ni Bibi na nasagot na ba yun? Na hindi
2: ko pa nasasagot dahil pina-finalize pa namin lahat itong arrangement.
3: So, anong laman ng letter, sir? Anong it's laman not a no yet? Or it's a no already?
2: We cannot afford it, in short. No, because nga, we will have to rent the space in the ICC.
5: So aside from you cannot afford it, ay hindi din sa rules po, pwede din kayo, may pondo kayo, pwede sagutin ang pagkain ng lawyer, so hindi talaga susama. Based OWA rules po siguro.
2: Decision na yan ng management ng Senado kung papayagan o hindi. But it's a basic issue of budget. Eh. Dahil nga, hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang gastusin. We have to prioritize, of course, yung budget here.
0: Magkuhanagun ano mo niya? Magudong tinapara kung siguro mo niya? Ha? Wala na na budget, mga igala, kay ang Senado. No, ang ilang nabili niya kwarta, i-renta pa nila og space, no, sa kining tawag ni PICC mga kaigsuonan, kay ang ilang mga committee rooms yan ang ilang building karon nagamit sa impeachment, no, nagamit sa impeachment unya by August maabot na sa ila ang kopya sa NEP or kanang ginatawag mga katropa nga National Expenditure Program nga pundo ba nga isguta na pod mga kaigsuonan magdeliberate na pod kay dapat man na before the end of the year mga katropa masaka na dito sa opisina ni Marcos. O, sa opisina sa presidente, mga katropa. So, double time, no? Ang mga senador karon. Okay. I-insert mag yun ninyo na yung kuwan. Ala, agwantahe ninyo na. I-insert man ninyo ng impeachment.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Karon, wala na yung makaon. Senador Gatsalian nga, kanang murag dili, lisod na kay wala na yung pundo. Utangin na lang sa inyo nagtinapa. Udong. Ana na lang. Ang mutambong, maayo. Ang dili na. Ana na siguro, Gab, no? Kaya napublima man sila karon. Magpublima sa diyang Senado may galagkan uno. Binagaw kitara ba? Binagaw ang pubrira mga katropa ang kaning mapublima kung silong agon. Sila, mapublima na sila sa mga igala kay Muragwa na eh. Wanag yun sana. Ikapalit og bugas. Mahalag yun na yung palaliton karon. Ingon mo kay barato. Ay naku, alas 9:26 na mga igala. Ang tag na sa itong bagbanag-banuman. Alright. Sa may naadre. Kuhain na lang ninyo itong Naas Malita. Patod bang Jans 1028. Kuhaan na lang unda nila ang Naas Malita. Ayaw kay sayang. No? Bahala gway makaon. Basta na impeachment. Oh yes. No? Bulad lang good. Sudan ninyo niya. Maruya. Snacks. Bita, no? Lami pa siguro kayo na sila. Isang nga nung abot mag-million ilang gasto kao, no? Dapat kuhaan lang ka ng munggus. Sharo, mega lang mga... napu kakilong munggus may sunlatan diha sa Senado. Di na pwede? Gap? Munggus, niya bang ang sagot na isagol na to sa munggus, bulinaw. Niya, mas marabulami na siya. Ang ita lang tagtalbos sa Ampalaya. Oh, o kaha kining talbos kalabasa. Sabi na, unya, magutad na kalabasa, pwede sa nagayo. Niya, bulad ang... Agkagigutom na noong ko na. Igutom na noon ko na. Alas 9.28 na may galantag na asbuntag. Gini, last na gini. Ibo sa'yo tag extra karon para makarelaxan mo. Dili lang ako makarelax. Apil mong tanan. Now, alas 8.28 na mga igala. Ang mga rimulya, mga kaigsuunan, ang isa sa mga rimulya na asa ombudsman. Bisag unsao nila gingon, mga dili kuno ni mga igala lagi Marcos, pero paminaw na to karon si Secretary John B. Crimulya og ang ilang pamilya para kang kinsa gyud para masulbad na to ni tanan kay ayan ni manggodo if you're going for account looking for accountability mga igala panang butang na to sadan si kuan sadan mga igala si Martin no si Martin oh kisay dili kay laglag si Martin malaglag nila no pero sadan sa BBM no. Do you think, mga igala, ang ombudsman muunay din presidente? That's another question. Maraglisod kayo. Aminaw na to, mga igala, si DILG Secretary John B. Crimulya, kung para kinsa yun sila. Para asa yun daw ilang pamilya. At least sila, at least yung angko, diba?
6: XFM Katropa.
7: Hindi ko po tinatago sa inyo na ang Crimulya ay Marcos Loyalist.
0: Kaya pala. Now we know. Niya mangutahan na pa mo. Oh, ang Rimulya, apil ba na kang kuan? Apil ba na kang buing? Apil yata, no? Sige, padayon na to. Para masabta na to, mga igala. Basta mo na ang Rimulya ay Marcos Loyalista. Go!
7: 1979 po, tinalaga ang aking ama bilang governor. At simula noon hanggang ngayon ay hindi po kami humihiwalay sa
0: Marcos. Ang ilang amahan, 1974. 1974, mao pala pagka 1 year pa lang, gikan may galas pagka kuan sa 1972 nga constitution, no? 2 years eh. Ang ilang amahan, kini ba siya? Igsoon silang buing? Napangutahan na diya. So, sara silang amahan. Go.
7: Ganda lang po kaswerte na nailagay kami magkapatid sa position na tayo.
0: Ah, natubag na ito, mangutana gab. Magkapatid. Ako wala problema ka nang sa SILG. Wala problema na. Sa DILG. Si Secretary of Interior Local Government John Bick, wala problema na. Ano man, mayroon siya may galag, kuan gyud siya, loyalista gyud siya, no problem. Ano man, di mani quasi judicial or di mani mga igala kani ihang function executive man gyud ni no kung unsa tong sugo mga igala tanan niya gihimo di para gyud na mga igala sa opisina sa presidente pero katong ombudsman murag dili man independent man to pero kay ang kabutang ato mga igala si kini man gyapon si BBM man gyapon amo na ginaingon nga kung sadan si Martin igo si Martin pero kung sadan mga igala sa BBM pod ambot lang kung maapil ba mapanukot ba mga higalas BBM? Sige, padayon!
7: Sa, hindi lang sa tiwala, ngunit dahil sa kakayahan rin. Sa tagal-tagal ng mula sa 40 taon, ang Rimulya po ay hindi himulay sa Marcos. Kahit po kailan na hindi kami sumama sa ilang partido. Kahit kailan po, hindi kami humanga sa ibang mga grupo. Noong panahon ng Cory Aquino, kalabang kami. Noong panahon ng Erap, minsan naging kakambe, pero pinalitan kagad ni Gloria. Kalaban na naman kami. Noong dumating si Pinoy, kalaban pa rin kami.
0: Kalaban yun.
7: Nung dumating si Duterte, medyo kakampi.
0: Medyo, pero nibaliktad, no? Nagin ay lahi po nila. Sige daw, para yun, wala naman na to.
7: Nung dumating lang si Marcos, ay doon kami magkakampi.
0: Ah, kung di lang daw si Marcos, no, digong sila. Oh, Sara sila karon kundi lang sa BBM. Eh, kung dili prioridad, wala po sa BBM ang impeachment. Naingon din para sa Senado, oh. Si Jairo Sintes, maggata na lang mug ng ka. Pwede. Pwede, no? Ay lang, pwede po dito ilalito mo mong palit. Oh, pwede. Ina si Lito nga mo-order ang Senado karong Lunes. Ah, Martes na day. Oh, naibahaw, no? Naitinughong. Saan naman tao ni? Alright, mga katropa, alas 9.33 na dagda sa tubag managuban-uban. Napakoy oras, pero musayo ko mga igala kay mura gigutom ko. Mga kaigsuunan. Alas sa ito mga katropa, magkita-kita ta karon Domingo. Hapit na, no? Last programa na to ron kay Biyernes man ron. No, magkita ta karong Domingo mga katropa, no, sa may Nuevo Iloco Covered Court. Alauna sa hapon, paingon mga igala sa alas 5 sa hapon, alas sa ato ang Y2H, XFM Y2H Clinic Caravan, no? Health Caravan mga kaigsuunan. E murdi na magkayang kaigang. Ako'y pinagpawisan na. Nalayan na ba kayo ning mo paningduda? Kay muhat, taba muhat. Dyan sa 1028, kabaka ko ni Rimulia, oy, binay sila human, gibiyaan nila, kinibalin silang digong. Ambot, og pila na lang kabuok ang politiko, may galang ang musultig tinuon. Maihap na lang studlo. Alright mga katropa, once again, kita ta karong Domingo sa Mawab Pohon, sa may Nuevo Iloco Pohon, alauna sa hapon, ngayon na sa alas 5 sa hapon, mga kaigsunan. Sa ngas, kinatibok ang puwersa sa 107.1 XFM Tagum. Inyong alagad sa kanginan, katong partner sa Pigas na wakatropang Gabalas. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, happy weekend kay ninyong tanan mga katropa, kay napako exam. Unya ug-ugma. Impas. Di na kuhot doon akong energy, kay wa na ko ibasa. Magbasa pa ko, basa! Salamat kayo, may buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa. X.

0: inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Come on. 107.1 XFM Dagom.
1: Exciting.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong country, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Uhin ako, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O bilig yun pa yun kini.
5: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Katropa, kung nangita mo o legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Mga katropa at ang iyang XFM White Wedge Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa White Wedge products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
8: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
9: Exciting!
10: Oras mga maring, 8 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Good morning and welcome sa tuang tulumanon kung ako ikaw.

0: Hi, gala doon na tayo. This is 6 minutos na nakalabay sa Las Jess sa buntag. Maayong morning, kanyang hurot. O welcome, welcome, welcome.
1: Yes, welcome tang tanan sa tuang bilin chinilas. Bilin lang ang chinilas, ha?
2: Yes.
1: Yes.
2: Nakabukol.
3: Ibabaw itong ito rin sa last na. Yes.
1: Yes, maayong morning.
3: Grabe, lapos lang gihapon.
0: Grabe, ginatingog
3: siya. Grabe, ginatingog siya.
1: Mga kwan, manhiya itong tingog, uy.
3: Tanggal mo lang tutuloy po.
1: Hello, check mic. 1, 2, 3. Ana.
3: Grabe.
0: Bueno, mga maring, alang sa inyong kasayuran adlaw karon nga Biyernes. Thanks God, it's a Biyernes.
3: Yes. It's Friday, P-Day.
0: P-Day ron o kuan?
3: P-Day ba, P-Day?
0: PD? Ang sabi niya sa PD?
3: Patrol driver.
0: Aba.
1: Okay. Sige.
3: Imo paro.
1: Sige, imo paro.
0: Olio 24, 2026, mga higala, labi ka nila sa studio.

0: bugnaw. Pinakabugnaw tingog sa radyo.
1: Bugnaw pa sa Simon sa Iring.
0: Bugnaw pa sa Nikop.
1: Ay, nako.
0: Master, inday tanini, ang inyong lingkod nga ga, sige lagabarog.
2: Bugnaw mo gina siya tingog, Marin.
1: Anto ta, alas 12 sa Uto, mga Marin, karong adlaw, nga Biyernes, balik-balik. Siyempre, ganyan ito ang programa, hatunin ka na ito sa mga nag-unang produkto, gigama sa Yes to Health, sama sa...
0: Yes! Santon Blast, Santon Gold Coffee Mix.
2: Mag Santon Vitamin C.
0: Yeah.
2: Agay. Para ay mong adlaw nga healthy ka tanawon pag gisi.
0: Aba.
2: Mag Santon Vitamin C.
0: Aba.
2: Pamatod in.
0: Pamatod
1: in. Sa kamong isik eh, wala pa ko nakapaklining kang dok.
0: Okay, that's sa ding ilan ni dok gani? Sa nang
1: Bright Smile?
0: Bright Smile. Hi, dok.
1: Mga taga Bright Smile. Sigurado.
0: Dok, Corvita.
2: Sigurado juga mo bright anak Marie.
1: Ay, ang sipa bandi ay kay...
2: Dili nga bright nga kanang kuan. Bright ba?
1: Bright nga siga ba? Siga. Haya,
0: bright, bright, bright.
1: Ay, ay ba? Ay,
0: naman ay kanta na to. Bright smiles. Bright smiles na lang ang gasiga. Ay, pwede ka na. One eye na lang ang gasiga.
2: Bugoon nga bright ni.
0: Ay, sorry, sorry.
1: Pag-inari po na Santon Plus Coffee Mix, aron nga mabright na siya.
0: Sige, B.
2: Kulang kulangan. Patimplay, Marie. Kulangan pa na, Marie.
1: Abot, nabi na naman itong kahapon ni Abrea ni Paydi.
2: Iyan din yung hurot pag abri niya, wala po yung
1: sulat. Ay, nako. Mga maring, ha? Hala, i-comment ang iyong mga requests sa tuang comment section live sa Facebook page, XFM 107.1 Dagong.
0: Yes!
1: Apan sa dipat ang mga anta, mga maring, ato sa din i-acknowledge na ito ni ato ang mga kobanan ng mga sister stations. Labi ka diri asa, mabati ta mga maring, diri asa, XFM, Mati City!
2: Okay!
0: Adyan sa XFM, pagadian na!
2: Ah! Ang diri po sa... General Santos City.
0: Aba, okay, siyempre dili sa mga XFM Bayungan o San Francisco. Wah!
1: Good morning, Kang Ri o Kang Ray.
2: Yes, ang ato ang lamion diha nga S.
0: Yes,
2: ayaw po Jenny Marie.
1: Ayaw kalinti Marie.
0: Kana.
2: Yes. Ano ni? Ang diri po di ay apil na naman si Mang Lood na po na si SM Mamari.
1: Mula akong giingan sa imo, ayaw kalimti.
0: Ano sa XFM Bukid Nona.
2: Ay ba si di nakakaon na Bisaya nga Manuka.
0: O ako ang isa, dan ako yung idol niya si Kuan.
1: Isa na, kinsa na.
0: Katong White Side Wall bang. Si
2: Pilaila na, huwag kinsa na.
1: Pilaila na.
0: Katong idol po di mo report ba si pangato?
2: Nadagpan.
0: Si Philip Oligario. Ay, di si
1: Kuan pa na. Si Philip Oligario.
0: Si isa si...
1: Kisa ba na?
0: Michael Ricabo.
1: Ikaw, akala ka rin.
0: Si Michael Ricabo, kanaki ko siya po. Kaya kanang, mura ka itong gamay pa ko sa una, White Child Wall ba?
1: Muna ito mga, kung mga malala nga mga reporter dali sa XFM Bukid no.
2: Mga malala din na sila.
1: Ang dali asa mga maring sa dyan, sa hindi po na basta-basta si ito ang area manager niya nga si Philip Oligario.
0: Si Philip Oligario, di basta-basta na ah. Wala naman ah. Outgoing naman doon si Ivan. So, kung naman sila, ang mga kaoban nila si... Si
2: Toto
0: Pirari na. O si Uncle Ray Pirari na.
2: Tarunga niya, kani nakakarin niyo. Tarunga, tarunga.
0: Si Ricol. Si Kwan, sa to?
1: Si S.M. Ruel.
0: Si S.M. Ruel.
2: Ruel Cortez? Si Ruel Cortez?
1: Dili si Ruel Kuan Dumante.
0: Yes.
2: Islam mo kay Kamaring.
0: Okay, siyempre.
1: Amerikano mo ganun siya maring ang basahon ni mo. Kung basahon ni mo na sa Pina-Amerikano Dumante. Pero kung sa Pilipino, Dumantay.
2: Ano din na, Maring?
1: Para na sa Dunay rin.
0: Dunair.
1: Dunair. Dunair.
0: Kalang tapay-tapay.
1: Ano mo na?
0: Tapay-tapay. Ano mo na?
1: Ay, tsanta kang tapay-tapay ron. napadali unya na mga mensahe maring ka kay comment inyo mga request diya kay karo business man ron bisa unsa ka na mga kanta ninyo
2: pero katol diya para kay Slimo ang mga maring
1: amo nang kataon niya mga request today
2: nakaslimo ang si maring ba inay lang kuno man ta gugol
1: napadali si Liam Manalaita unya na yung mga mensahe Liam Manalaita oy
2: ikaw rin ingon bang dili sa inyo imong gibasa
1: wala man ang mensahe unya ra man pangalan na rin
0: pangalan si Ma'am Lia
2: ay si Ma'am Lia na.
1: Bueno, itong oras, mga higala, alas 10:22 na sa buntag, ha? Ay, magawa, kayo mabalik, me?
0: Saba na,
2: ano? Yes, saba, birahan na ito na yun, saman.
0: Onya na ito onya na lang.
2: Sir,
0: ang kanta na sa, saman.
1: Maganta mo, maganta mo.
0: Ang music lang sa.
1: Yan na, kadali ng kayo, ha?
0: Pag-request mo daan dito.
2: Sili pa daan dito, ha?
1: Ay, namin nag-request dito,
0: B.
1: Si Nining Garcia, ingon siya nga mag-request ko kanta nga kanal.

0: Here I Am.
1: Aba.
2: Birahi, ikaw na birahi na, ikaw na kabasa.
0: Birahi na maring, tagay na
2: birahi na maring, Here I Am daw.
0: Tagay tag, Here I Am din na mga maring.
2: O, gisunod to, kaniya itong gisunod.
0: Nahilom
2: lagi, niagi.
1: Okay, sige.
0: Siguro na ikanta na nga tinuog.
1: Kantahin na lang na, oy.
0: Here I Am, oy. Si... Ang original siguro to pakantahon na siguro dili siguro to
1: tayo. Ay mga AI romanta.
0: Oras alas 10:23 na sa buntag ay mga mabalik mi man lang sa pipila ka mga pinumdom kini ang XFM.
1: Exciting.

0: Exciting!
1: Sa ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision X, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Dili ko ganan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado gyud o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod ninyo.
6: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirag sa'yo. Aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: Kamanapon, kamanapon.
1: Seryoso lang kayo sa Manoy.
2: Grabe kayo sa mukhang taon.
0: Si Kanahan, gol.
2: Gusto mo na sa Kanamura, nasa ka ng nada sa Japan Surplus, ana?
0: Dada, ana, maraga.
2: Pero ligot, paghihapon na maring, oy.
1: Dili, dili, Korea Surplus.
2: Basta kayo, dili ka ayaw use.
0: Sa maning, sabang
1: rin. Slightly use.
2: Slightly use lang.
1: Slightly use.
0: Knockdown man, knockdown, as is where is.
1: Gusto mo lang knockdown?
0: As is where is, bawa pa na trans, pa na balhin sa right hand drive.
1: Ang knockdown sa boxing man siguro
0: na. Knockdown ka na nga. Murag si Nick Kwahaw o si Tony Mulato. Ana.
2: Bueno, katong kantaha mga maring, hatunto ka na to sa produkto nga pinakalami. Diyan nga kaping ako ng tilawan sa tawang tinibok kinabuhi.
1: Ana pa si Nick Kwahaw.
2: Santon Gold Coffee Mix mga maring.
1: Dako, itlog. Sana siya?
0: Sana siya?
1: Morning mga bayoy.
2: Mga bayoy?
1: Mga dakog itlog. Request ko charin. Tarong nga siguro ng bayoy, oy.
0: Kayo, kayo. Kalaruhan ng mga bayot siguro niya.
1: Birahe, be. Birahe ng charing, be.
0: Be. Kakanta ng charing, be. Kakanta na, be. Abe.
1: Ato na. Ano pa si February Aquarius. Guwapa sa pangalan, Marin. Nakita na yun namo ang idol sa live. Idol Tanine. Ay, si Tanine.
0: Isaga. Dito pa ka sa Laen Station.

0: Selamat kayo maring dari ano.
1: Selamat. Oh, nawala, nawala.
0: Sa imong pagpaka-uwaw, no? Ay natos ba, ha?
1: Salamat kayo.
2: Siyempre, mga igal. Ay, ayong buntag di ay sa mga namati karoon din sa mga tricycle drivers din sa Dakbayan, labi pa diya sa may sa Tagumdok bus stop, sa Robinson bus stop.
3: Sa bus stop.
2: O, siyempre, mga maring karong umabot nga Hulyo, 26, adlaw nga Domingo, at tangimi mga higala diya sa may Barangay Nueva Ilocos sa Mawab, Davao de Oro, mga maring, ha? Doon natin mga kuwan dito, mga pasundayang.
0: mga salida.
2: Atangi mga maring kay nami dito ang tibok puwersa sa XFM Tagum na sila Lolo Amado na nadiha.
0: Oh, si Lolo Amado sila si. Napunta ba si Master Pugs mo? Master Pugs mo, sabay ka dito, Master Pugs? Master Pugs mo, sabay ka dito?
4: Sila ka maka-sure.
2: Ano ba siguro sila? Uban
0: na sila. Ah, dito na
2: sila. Lala natin si Doy.
0: Ah,
2: si
0: Doy ka na.
2: Lala si Pariboy.
0: Dito na din. Dagan.
2: Maghang kayo dito.
0: Pero pagkatala lang ko, saman na, Pogs. Saman yung ganito, Pogs. Kay, para mataga ka lang pag-class, Pogs. Saman.
4: Marag, okay, guwana.
2: Okay daw, mabuta siya.
0: Okay, sige.
2: Ay, alas mga igala, 42 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Tawag mo, be, kasi mga gustong mo kantay sa kahanginan.
1: Anay, nag-ingon, asadong number.
2: Ang number na to, mga maring.
1: Sige, atong ibutang sa screen na,
2: kasi may nangita akong number diri, abe. Kanding pa iro-iro man.
1: Nangita si Johnny ang nangitag number. Kaya mukanta na si Johnny.
2: Sige, John. Tawag, John.
1: Johnny.
2: Nato ang number, John. Makitaan mo sa TV.
1: Nasa TV, Johnny. Tawag ka, ha?
2: Tawag na, John.
1: Ano mo tawag, mga John? Nade kay Lord.
2: Si Wilma Joaquin.
0: Ay, si February Aquarius. Ako man yung gistok, no? Kay, ako kay glawas siya, mga maring. Ako paglawas na to. Ayaw masulig kayo.
1: Ayaw ko piyansa, tanana.
2: Spill stock daw.
0: Kanang tanaw ba? Daku kasi ang lawas. Kanang, mura siya o kanang, may ko kasi kala siya kinuha, mawaw na ka mong bangon.
2: Kanang mga dakog lawas, gagmay man kunong kargada na.
0: Ha?
2: Gamay na kunong kargada.
1: Anak ba siya, okay. Imo ka mandurang idol maring. At siyang idol, tanana, bisan dito pa ka sa ilain istasyon.
2: Asa ka napit sa sulit?
1: Sige lang yung kong thanks ni. Oh, thanks ni.
2: Atay, caller, sa linya.
1: May tawag na.
2: Okay, hello, caller.
5: Si Johnny, mula to ni.
0: Ay, Johnny.
1: Ay, si Johnny. Kaya kumakanta gini si Johnny.
0: O sige, tawag ni mo, John.
5: One day at a time.
0: Dili na siya, dili gini siya kaduha. One at a time, ragyod. Sa isa kadlaw.
2: But anyway, John, at taga-asa ka, John. Asa ka napit na wag ron?
1: Bingkungan?
2: Asa ka napit na lugar?
1: Libuganon?
5: Yes, sa Bingkungan.
2: Ay, sa Bingkungan.
0: Sa Bingkungan, lino siya.
5: Marin, kung pa ka nang...
2: Saman, gano'n eh?
5: Ang radyo ninyo kay... Itilag kay Mukuna.
0: Di ba kinis na magdungan, John, kay nagsabot man na sila, kay kung magdungan sila, makuan man, magkuan gina sila, magsunod na gina sila. Magdungan.
2: Makuna ang live niya iwit ang radyo.
1: Sa radyo ka maminaw, John.
2: Sa radyo maminaw, John, kay ang radyo
1: sa radyo
2: is...
1: ka, kay sakto man na. Ang karang sa FB ni mo, hinay man na yung internet ko, pisaway pa, raman ka.
0: Wala man na sila sabot, John. Wala nga usay, mauna ang sa radyo, maiwit ang sa kuhaan na video.
1: Pasapta marin kay medyo, wala pa ba siya ka, kamay rasag bright.
2: John, sa kitang katahon ni mo, John, kaya ito anang i-silik diri, John?
5: One day at a time.
2: Okay, so larga, John.
1: Balik.
0: Sige, one day at a time. Kasi nakandaan na.
1: John, ayaw kalimot, John, ha? Sa radyo ka maminaw. Ayaw paminaw na ang sa live, kay iskam na.
2: Sige, wi pa mga maring si caller nito nga si John, taga-Bingkungan.
1: Biray na, John.
2: Oban sa iyang awit nga one day.
1: Sa radyo ka maminaw, John, ha?
0: Okay, sige na. Pa? Kanta na dyan, kinag-tiyong na.
5: Dito pa kita sa langit.

0: in heart and all that.
1: Sarà il giorno che mi hai now.
0: I had a plan. Love in my head. Just feel it. One day at a time. One day at a time. With the that's all I think of you. That game is sweet. What I have to do, let it go with you. And tomorrow, my mother, my Lord, have to show me the way one day at a time.
2: Okay, makaya pa John, masama makaya pa kay pa kwanta, magpatawag taga na taga. Wala no no no ni.
1: Sara, ayo pas. Ayo lagi sa kuan sa FB sa radyo ka maminaw.
2: Salamat. John, salamat Johnny.
1: Johnny, na stress na kay kunin mo Johnny ba? King nag sa radyo maminaw dito jud ka sa live jud ka tan-aw.
2: Oh. Nagkanta pa si Johnny yun, nagkanta pa. Nagkanta pa na.
1: Nagkanta pa rin ka, John. Nagkipalong naman ang wifi, John.
2: Ah, sige, John. Doon na kayo din baya, John.
1: Shout out din mo si Lingan, din ha.
0: Magpala ko, magdibala ko.
1: Sige, ikaw rin bala.
0: Baya ko mga mulato family. O mga hungry family. O mga kuan mga pakidato na panuli.
1: Ah, wala na lain?
0: Kana lang siguro.
1: Ah, sige, takan salamat John.
2: Mata si John eh, mga maring diya sa barangay Bingkongan.
1: John, taka ilamig, okay namin sa kanang tuway o ganang saan ito isang maring kanang katong sisi o saan kanang tawag
3: wala, swake.
2: Swake?
3: Ah.
1: Napa rin sa akin diyan na pinta?
3: Ada kayo sa libro. Di apa yung
1: wala mo kanan. Kanal mo ko ng lahat diyan. Asa? Sa akin. Sa dagat mo kanan sa akin.
3: Basi nagbutang din sila sa akin des kanal.
2: Wala na si Johnny?
1: Wala
2: na. Anyway, oras mga higala. 49 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Hay, nako mga maring abrigay pa na ang linya sa mga gusto niya manawag o magkanta sila mga paborito ng mga song. O dili ba kamong comment kamo sa ato ang live karon sa Facebook kay live po na ito karong makitaan mga maring sa XFM Bukidnon nga Facebook page.
1: Live na sila.
2: Ang mga maring.
1: Nakita na kina ito ang mga beauty dito.
2: Sa mga taga sa mga taga Aglayan, mga taga Ipasugon.
1: Yes. Dirigikan sa Quezon, Maramag, Valencia, Balay-Balay, o sa lugar ni Lar.
2: Sa Ipasugon.
1: Sa Ipasugon.
2: Sa Ipasugon.
1: Yes, Corito. Corito.
2: O, diri asab mga maring ha, sa ay, sa Torinto.
1: Ang kanang lugar ni Ate Josepina Tinambuna. Sa Aglayan.
2: Aglayan.
1: Aglayan, masaka sa Talampag. Sa to?
2: Kabanglasan. Tinambunan?
1: Tinambunan, oh.
2: Tinambunan family, ha?
1: Yes.
2: Kaya nga, Juicy Fan.
1: Dito na ba na? Taga-Bukidnon ba na? Taga-Aglayan, Malay-Balay ba yan?
2: Ay, nako. Si Ma'am Lizelle Acaso, Pueblo, diyan sa may parangay Pagsabangan. Hello!
1: Yes.
2: Nikanta, biya po rin si Ma'am doon nakalabay nga si Adlaw, mga maring. Wapok ito si Ma'am Ay.
1: Adi Ay.
2: Oo.
1: Diri asap. Ang si Kuan po na yung maring, oh. Si Tatsuki Ado.
2: Hello, Tatsuki!
1: Rogel Yem, oh, taga kuan sa taga Greenland, Mangkilam.
2: Ay, mga taga Greenland, Mangkilam, diya sa may kay Mito dapit. Paingon dito sa may Ilocanja dapit.
1: Padong sa Abaca.
2: Oo, paingon dito. Kumusta mo niya? Unta, okay rin niyo mga morning, karoon din na mga maring.
1: Oh, yes. Ang direct kay Jere Cabrera, pa-shoutout from Nabunturan, Davao de Oro.
2: Abay. Mga taga Nabunturan, labi na pa diyan sa Montevista, sa Mongkayo. Hoy, sa mga taga Barangay Rizal, Mongkayo ko mga silingan. Kumusta yes? Mga Marites diyan?
1: Ang ako po mga parente diri sa Union. Mga parente, lakas mo parente diyan, Maring.
2: Sa mga gimore ko dahon kay Marites sa Barangay Rizal.
1: Sa inyo, Maring?
2: Murok purok ono, ila ipanabi ko nila nga
1: kana. Sa amo Maring, gamay na lang namilin kay natamunan sa baha.
2: Mao ba, Marites?
1: Ang sa ayo anak Maring.
2: Si Bako, oy,
1: ang inyo harap dito hapit po natamunan.
2: Aw, ano mo ko dito?
1: Salamat tay ka, awa ka dito.
2: Ay, kipilio na ba na lang kuan mga Maring, kanang abini mo Maring, kanang mga trahedya Maring, no? Kanang hindi na ikakumidyahan Maring, kay kuan juga na Maring, ay kung ang kinayahan na gani ang mo husga Maring, awa, gay makakakuan Maring, apel to mga dagkog tabaliloy, apel Maring.
1: Ay! Ano ito bang si February Aquarius Maring?
2: Ano sa ingon niya Maring?
1: Girl, mangguko mga idol, wa mangguko ibunal.
2: Girl, pamatod-i.
1: Pamatod-i, wa kay bunal. Para mo to'o si Master Tanene.
3: Kana.
2: Ayaw Maring, kasi i-comment niya sa yung picture diya. Layang kayo, Maring.
1: Lisod po.
2: I-comment yung picture diya, Maring. Yung evidence niya, layang kayo, Maring.
1: Ano, pag hello sa inyo ang tanan, mga guwapa, watching from Tibalog, Santo Tomas.
2: Hoy, mga taga Tibalog.
1: Si Marianili, Tinalo, Kidato.
2: Ay, ako ang kuwana si Mama.
1: Tirado.
2: Si Teacher Ann Lapitan, kang Bong Lapitan, Lapitan Family. Diya sa may Tibalog, Santo Tomas, maayong morning. Hello! Good morning! Ako ba yan yung ginatagaan ko na sa una-una nilang mga regalo, Maring.
1: Ay, di ay, Maring.
2: Kaya si...
1: asa ba na ron, Maring? Pamatunan na nila kung si matagaan na pagkakarong bulana.
2: Paribong Lapitan o si Ma'am Ann Lapitan din na amarin sa Tibalog, Maring. Kaya kaniad to, gawa pa paman ko kaniad to. Nagkaroon din naman ko gawa pa, Maring. Wala ko ginatagaan
1: na rin. Ana na po si Ate Josephine Pero. Ana siya nga, nakaw na pag-ibig akong request sa kantahan na Erica.
2: Wala, oy, wala man tayong oras. Ay, nako.
1: Wala dyan kayo oras, Maring. Kaya mong rilo gamay ka.
2: Wala tayong oras, Maring. Kaya Piki di Playgroup ang oras pa sa kaya andong Abernes.
1: Ate Josephine, salones na lang siguro niya. At least, dili siya mabahaw.
2: Ay, nako, mga Maring. Atong oras, alas 10:30 na. Ay, magkama mo sunod na ato ang drama. XFM!
3: Exciting!

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Humaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
6: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanzon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Sanzon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Selamat kang Jan, saya mau kanta today. Murag nagahatod ni ka Jan no o kanang pagdansig sa tuang kinabuhi. Nga kanaganing sa pagwala ka takasakay o airplane. Madayon tang mag-mangandoy na makasakay tag airplane. Pero ang uban, mahalag o takasakay airplane. Permente man po taka airplane mode. Okay, nagaya po na siya mga maring ha. Namati nga po mo sa pinakangilingig programa diri sa Tibok Isla sa Mindanao. Kini ang programa nga kong ako, ikaw.
1: Yeah!
0: Kaban nga po ni mga mistesa diri sa XFM Studio. Ako si Maring Erika.
2: Ako lang nga po ng inyong iya.
0: Asa itong waray niya? Wala itong waray niya.
2: Si Tia Daria. Amot lang yun. Wala man nagkuhan siguro siya.
0: Ay nako mga maring.
2: Nagtaod siyang panty liner.
0: Hoy!
2: Kwan maguna siya ka ng bus, maguna, liner?
0: Dako, hindi na iyaman eh. Ibutan nga, nagpahiti liner di ay.
2: Oo, magani.
0: Ay, nako, kakakuan yun eh, Master.
2: Dako, kay portahan ang iyang bus.
0: Ay, nako. Sa taod-taod, mga maring, hato na mabati ang ato ang...
2: Oo, nakita na. Mora siya maring, o makaka na makadress
0: siya. Yan ang barinti.
2: Siya maguna, oy.
0: Siya, dahil na si Master,
2: dahil na. Siya, si Master, maguna.
0: Okay.
2: Oo, sa may istorya niyo diya, mga katropa.
0: Ato ang mga viewers, ben, sa assessment niyo, ani.
2: Kaya mo ang ikatulong katapad siya man na. O sa may kalahian di ay.
0: Di ba mo lihok si Master Roy? Sige na mag-kuhin ko na ng building.
2: Ana, maging on pusing. Di na puspag siya.
0: Aba.
2: Aha, di ba?
0: Good morning, Master.
2: Sige daw. Huwag parihabag yung dagway.
0: Sorry po. Dabi, open na camera pa. Kumamura bagay daw eh.
2: Ah, dabi. Ay! Wala niyo kausaban. Wala niyo kausaban, oy.
0: Ay, nako. So, napay mo yung mga awit niya? Kaya ito siyang awitan siguro natin niya.
3: Asama na. Okay pa ba itong oras niya?
0: Napay po tayo taas patag oras, baby. Tapos patag oras, napay mga awit niya. Kaya awitan ninyo kay Samtanga, plastada ko diri ang mga maring sa tuang mga himan igugubat.
3: Aba, sige. Grabe ng himan ig... Asama ni mo niya. Maring Daria. Kantahin
0: sige
3: na lang niya.
2: Okay. Ay, na-request, oh.
0: What song is that?
2: Request ko kay dekhang kay kog mga amigo kag amiga, what friends are for. Kantahan niyo nang kantahan niyo nang tulo mga mayo tawag.
3: What friends are for? What are friends are for? Unya kay.
2: Tulo ra man gyud ta.
3: Unsaon man ani niyo
2: pag
3: nakagi dagi ganahan ba ani?
0: Kung gusto sila mahimo tang 4 pasod la si pare bobong diri.
3: Narabay ka na nga, narabay na kitim sa
2: mga amigo. Nanas, pare bobong, pare bobong.
3: Ah, pare bobong.
0: Di man ba si Lulu Amado man na?
3: Amado man na. Cheers.
0: So,
3: kantahon na nun yung What Our Friends Are For?
0: Unsa man na? Wala pa, bugnawang kita ni Kay. Concern sa tuwang beauty. Salamat, Sir Kay.
2: Concern kayo ang kuan, ang...
0: Alderan.
2: Kantahin po diyan, Marie. Kay pulihan na diyan ang Marie.

0: ako. Ali yung dai ko kato nagrequest ane nagrequest ane ha.
1: Ako.
0: Gitagaan ginamit mong problema na nagrequest ane.
2: Ay lang puyo na ta diri oy.
1: Kami na kay mong ginaboy diri gisabok sa mong kinoy si Maria Nilete. Tirado kidato. Ha?
2: Anyway, salamat sa mga nag-request. Anay cooler.
0: Anay cooler.
2: Hello, Istorya Master.
1: Hello. Hello.
0: Ibin?
3: Ibang na mong kanta do, ibang
1: na mong kanta. Ansa, kinsa man eh. Kinsa man eh, kinsa man eh, kinsa man eh, kinsa man eh.
0: Nain naging siya ay.
3: Kumbagay ni.
0: Alam sa bagay na mong kuna ko. Naku mo na sa glawas, ingon ka.
1: Kinsa man eh, si, kwa na eh, Alvin Gook ne?
3: Jok-jok
1: lah. Alvin, kanang itong imong itme games, Alvin, ako nang biraw ng tapay-tapay sa tonga ana ron.
0: Ayaw, kailagin naman eh. Ay! Kuisan ka nun yan.
2: Ayaw, ayaw. Malinood si Alvin.
1: Ben, nasa may imong toyo, Ben, ano na nawag mang ka?
0: Birahin ako ng kanal-kanal, Master.
1: Wala.
3: Kaya
1: Birnis ba yan? Bitaw. Ben, kisa may i-greet nyo, di ba yan nalang, Ben? Ibang drama natin, Ben, dala, Ben.
3: Lonis na mo kabalik.
1: Ah, kisa may mong itimbaya?
3: Oh, kamo lang.
2: Aba.
1: Kamera man yan.
2: Ben. Ben, sokit nyo ka sa programa sa Kung Ako Ikaw?
1: Oo.
3: Oo, ako.
2: Ben, balitimig kape, Ben.
1: Ben, balitimig kape, Ben.
0: Pagpalit ng kape, saka ka dire. Pagitaas si Tia Daria.
2: Lunes ra ayo ni
1: Lunes ayo
2: kay si kinet ra kay makapahimulos nimo.
1: Ben.
0: Ben, paminaw ba ako siyo ko na imo hang kuan.
1: Ben, paminaw ay sang istorya Ben kay di ta ba kasi nambot Ben. Ano buntag Ben kay kaban may ming bolang bolang Gabri. Wala naman ko sa wala naman ko yung account kang bolang bolang Gabri. Diri na naming tulo Ben.
0: Sige. Saka kain na ayo. Palit kong kape.
1: Ang programa naman yung anak ko. Ano yun
2: eh? Ipakantahon ka na mo live dito sa studio, ha?
3: Oo, sige.
1: Okay, salamat, Ben.
0: Salamat, Ben. Grabe naman yun si Alvin. Kanang masing wala sa ilun, magpalod yun sa balidos.
2: Grabe niya si Alvin. Gusto na siya mutilaw sa tuang kape.
0: Ang binakong kang master siya mutilaw.
2: Amot lang. Mga sumaba.
1: Depende sa sabot.
0: Ganito ka gusto. Og for some bin.
1: Gusto gini ka mo abil.
2: Gusto ka mo.
0: Ay, buka ka mo rando ha.
2: Ay, nako. Atong oras mga higala, 8 minutos na nakalabay sa 11, alas 11:08 na mga maring. Ano na sa mga kamot, kining usa ka sa tuang tulaman noon.
1: Kung ako ikaw.

0: Mayong hapon kaninyong tulo mga maring. Ingon man sa mga sa nagbantay o nagsubaybay ng inyong drama nga naguluhan ng ikagubtas Kabisayan o Mindanao. Kung ako ikaw.
1: Wow!
0: Ako si Peter. Nagpuyo nila sa Padada, Davao del Sur. Kanya ko suliran karon mga maring, ako agining gipadangat sa inyo si Bianan kay dukay ko na nang ginadala ni akong problema. Na ako'y babae nga murag nagustuhan ako mga maring ba? Na, kanahan na una pala na akong pagkamitan niya mga maring, pinaagi sa akong amigo maring. O wala ko damha maring nga, sa una pa lang na akong kita siya maring, murag na foldahin ko niya maring. Mga maring, awa pa raw ako nagpanalasa kong ibati mga maring, kaya basi kakangakuan na baguhan lang ko.
1: Wow!
0: Apa sa kadugayan maring, mga maring, no, bisag wala mo nang otana. Murag lahi naman akong ibati niya mga maring, kaya murag ka na nga mag-istoryahan niya mga maring, baka na nga, padugay murag ka, mahugdi ko yung isa na ko katiil sa iyahang kasing-kasing. Oh! Apan man nga maring, ako yung gitry, yung discourage akong kagalingon kay, siyempre, kay bawo ko alay nga babae maring, di sa di basta-basta. Mga maring, kung makakita lang mo anong bayhana mga maring, makaingon yun mo, tinuoy yun di ay. Saktog, saktog angay, taas og paa, unya naganindot kay kagumkum pa jud kaayo murag Amerikana. Kay ang ingon pa niya mga maring, ara kuno siya og gatong artista nga foreigner.
2: Ayaw naman.
0: Hindi grabe ihag kay mga maring. Mura ko siya si Cameron Diaz. O di ba? Para masabtan yung mga maring kung unsa gyud ano ni akong suwat, inani mga pangitabo.

0: pare. Ako'y ipilailas yung mong babae ba?
1: Pastisan eh, pre.
2: Pastilan. Ako pare, di naman yung ang inana ng mga kwan pare. Di kay ko dali ba pulong mga inana pre. Pilailan naman. Eh, pilailan lang!
0: Ni daog ni siya sa ilang barangay o gining beauty pageant sa barangay, longligid gini siya pare.
2: Matay ra!
0: Mura ni siya ganang-ganing gabaktas-baktas sa ganang basagan, ganang bagong yanihan, ng puti ang kulor.
1: Pare,
0: magtabon?
2: Mura ganang takas kayo ko, ganang tulabong. Tulabong.
0: Bueno, ako na siyang kusunadan ako ni siya. Niya ko ang, basis ko ang pagduki-duki nga wala man siya kaangayin ako. Ikaw kami, mistisohon man ka. Bagay mo ni, sakar mo ni.
2: Pare, malubad yung ka pare, nga ako, pretrikan, may mga kaliwat pare.
0: Mung gani, akong ipinagilan si mo ha. Nya tuod no kay mumungupol man ko to. Unya pre.
2: Di pare.
0: Maato ko sinyo ha, makita ta dito sa kining di sa actually ko ba. Di sa padada dapit.
2: Sige.
0: Kay kining
2: katulay na gasol station dito ni gasol station no.
0: Dito
2: sa Si Uil.
0: Dito sa Si Uil.
2: Ada.
0: Kining bayhana ni dito na nakipirela si pangan. Basta makita lang like, ganyan. Ako ganyan, panhilap ko ba?
2: Baba?
0: Pero kaya na ako, masin di katungka ding ahok. Gamay mo na.
2: Baba.
0: Asun mo na eh. Lungligid man.
2: Sige.
0: Kita tayo niya.
2: Pinailan sa ko pa rin.
0: Sige, bala.
2: Sige.

0: wala.
1: Pare!
2: Pare, asa mo naging gano'y pare?
1: Napasikining Leo sa punuan sa baluno.
2: Ha?
1: Ayan, tawag ko sa nakuha. Alma! Ira kada ira kaya busig mo ulo puno siya si Muha pre.
2: Sige daw.
1: Alma.
2: Di ba sa mga dino lang ako puti na pre.
3: Nana ko si mong kilid oy. Ina pa. Ang gidaman ko ni mo diri asa ko ani nga. Tekan pa tagnok diri ay. Tekan kan kayo.
2: Pre pre, di sa pre. Mangyuta na ni pre mo.
1: Pre,
2: sa mga ni adyo sa ba pre sa mga pre. Ngan pre di serious ta pre.
1: Kay dati mo ni taga GT.
2: Baba.
1: Dos tago mo, nabungkag naman ito.
2: Napagod na siya yung kwan ba? Stainless yung ba ba mo?
3: Namay, gihistoryahan mo. Ragin niyo kung gilibak ay.
2: Wala. Hi, ma'am.
1: Wala, mang.
2: Siya, pangalan eh.
1: Mang, ako umigo na ko. Ikaw na pala ila. Pre, si Alma di ay, pre. Alba.
2: Hey, ma'am. Mayong ka niya, ma'am.
3: Hi.
2: Ay, mayong may adlaw di ba? Siya yung rasa ron, ma'am. Alas 11, ma'am nero.
3: Ikaw na itong ipilaila sa akong amigo.
2: Oo, ako lagi, ma'am. Pero wala pa, ma'am. Kung ragod niya ako, ma'am. Nang galing, garara ko niya ako, ma'am.
3: Da, abiba ko bag mistisohon.
2: Sorry.
3: Naman dahi kuan.
2: Pre, sorry mong gani. Pre, nawayan po dahi kami.
1: Siya di lang, pre. Kaya nanod po na siya kong mga kuan. Pero so, okay lagi na siya. Taga GT, ni.
2: Pre, dinidini taga kuan, pre. Dinidini taga Phoenix. Pre, minaw ba? Murag kwan man, pre, okay, may pabiyan na pre.
3: Uy, muli na ko. Sa muka po, aning pilaila, uy nga.
2: Ah, sige ma'am, sige ma'am, sige ma'am, sige ma'am.
3: Hindi, makuganahan.
1: Sa mga, wala pa, okay pa na siya, amigo na ko.
3: Dahil, hindi ko ganahan niya, uy, lis ng tsag ilong.
2: Pare, sa ingon niya, pre.
1: Taas ako ang ilong, pre.
2: Ana man, saling.
3: Uy, dili, taas ako ang ingon, ingon, ulis ng aka namang pang istorya.
2: Ma'am, nangyay ko si mong ilong, ma'am, kay, kung lagi ang tasig kay ilong, ma'am, imo nang gijakan, ma'am.
3: Eh, panino.
2: Ma'am,
4: ayaw
2: ko, ma'am. Ayaw ma'am. Puti ka kayo, nangyay ko ni mong, ma'am. Puti kayo, usay gamit ni mong, ma'am, kung sabon, ma'am.
3: Hoy, dili sa panghambog, pero akong ginusnos nga sabon, Clear Skin Beauty Soap.
2: Ah, pantura kay guwapo.
3: Herbal siya nga sabon, bisag asa inusnos ni mo, okay ra siya, dili ka siya halang, bisag pa sa imong Eat Me Games.
2: Pare, yung gaon mo niligayin yung
3: bihan na. Ako eh, muna na ko, muna na ko kay... Ah, sa mukha, ping pilailan nga, di man ay guwapo. Text ako niya.
1: Pare, sorry kay pre, murag musika nga isi mong timplada, pre.
2: Sige lang, pare, pero sige lang, huwag ka na ako magigami ko to, pare, kay murag ka na yung guwan, kay pre, ganang cool ra kay ba?
1: So, pakira, ganang ka na mga
2: anak. Ah, ba?
1: Ganang... Kanang medyo palaban kayo?
2: Oh, inala. Kanang inala, pare. Kanang ma-challenge ko ba?
1: Ah,
2: mo. Oh, inala ko, pare. Kanang ma-challenge ko, pare.
1: Sige.
2: Balo, medyo kasi ko, pare. Okay ito, pare. Masig na tayo yan, pare.
1: Pare, single to siya, pare. Single to siya. Kita gado dyan. Nakaingo mo nga. Ipailan ako siya. Pasar mo na siya. Mong karteriya po.
2: Marag na ito spa, pare.
1: Inagang nga taga GT lang. Nabuntag mo lang building na stagom sa Ganti Road.
2: Yawa, pare. No, but you see, tattoo siya. So, ito yung tattoos bukto, pre. Bago pa ito, pre?
1: Kwanto ka ng pupa. Wala man kayo mo tattoo ang kwanang kanang libangbang. So, pupa lang siya.
2: Pupa lang siya?
1: Oo. Sige, ito na.
2: Sige, sige, sige.
1: Kwanto man kita.
2: Sige, sige na, pare. Ako ni bala ito, pare.

Nahaniya, pero wala lang po ko nagpadala mga maring kay kanang basig ako ala ni nga unang pagtanaw niya ba. Muto nga, muraga, nagpagtas-baktas kung palinggir is padada mga maring. Nagkitaan ko dito sa may flyover mga maring si Alma. Nga na siya ka-istoryang laki, ito na ni Edgo, inani mga panghitabo.

0: Kadya, oy, grabe na yung mga jamming ni mo, oy.
1: Ah, tinuon lang kita, Alma, kay Sus Dugay.
2: Si Alma man yun?
1: Dugay na teka kayo.
2: Naam na si...
1: Kaya tungkol sa imong kagwapa, hindi ko na malimta na imong beauty.
0: Gusto ko ni Makani Anto, Dugay Makani.
2: Kasi mo yung istorya niya?
0: Padadabi niya, ni Balin Makani Anto.
1: Kamalo ka. Kamalo ka sa kontrapa. Engineer ko, Alma. Masing asa ko maasayin.
2: Kuya, ang kini yung istorya.
0: Kapit mo, hihirik ko. Gusto sa imuha, pero...
1: Tinungod ka na imong giningon?
0: Joke lang,
2: atik lang. Ako, Alma, hindi nyo. Uyab, siguro
1: nila
2: doon. Alam ko, magkuha na nyo. Hindi nila ko magbagir. Baktas ako silang, baktas ako silang kilid, be. Excuse me.
3: Ay.
2: Agi lang, ay. Excuse me.
3: Oh, ilang bro. Kasi ato, dahi.
2: Ay, Al. Ay.
4: Kato mo nang ipagkila sa kuwa.
2: Alma.
4: Ay, hello.
2: Agi lang ko. Sinsya, nistor mo ito si kukuya ba?
4: Gisundan, minimo.
2: Ay!
3: Kailan nyo mo ni Alma?
4: Hindi pa ila ila man sa ko ang kuan. Hoy naka gapo lagi imong kuan don, gapo lagi imong pantalon.
2: Ay, hello, nakatulog ka ba? Nakatulog man tagiya.
4: O ba?
3: Pagkalan din eh. Amlo ko pajama ni.
4: Hip hop ni siya.
3: Ay, hip hop din
2: eh. Isa din, isa ni mong kuan yo.
4: Ay si Eric ako ang best friend nako.
2: Moraga arrogante gi istorya ni. Bay, nakatila lang kulata bay sa kanlo. Sa kanlo bay?
3: Okay. Kamera po akong gisuklan bre.
2: Ha?
3: Akong gisuklan po saro nung nakulatahan na po nako.
2: Pasin sa sigurong ko.
3: Usap na ika pre. Tekun sa rin mo na siya.
4: Uy, naku, ano may anarik. Uy, nakipaila ila sa kuan.
3: Ay, kipaila ila rin.
2: Siyosa. Mabupasin ako.
4: Sige.
2: Sorry, disturbo niyo ha?
4: Ay, pagtanada sa iyo, kalahang iro diya ha?
2: Ah, wala.

0: हुन्छ
1: नयो या परे लागो दे यो एक्टर एक्टर जने या से तो एक्टर परे
2: लीले केला को तो से एक तो अमोर तो अमीगो को अमीगो रो ना मुना
1: ने को से परे गा या को ना गुस्तो को से परे
2: अवला एला जामिंग रे केना से अलबा अभी ने मोडीली ने बस बस तमा का गुस्तो ललाकी बिरो मुगाने एक अकोंग ई Akong isabong siya.
1: Ako di ko ba? Di ko.
2: Sakto pugag barog.
1: Di ko inala pare. Di siya ko inala pare.
2: Pare pare. Ayaw paggawa paglaom. Kay sus ko magkita lang. Ako pare. Kagita man siya ko ng alma na ligo. Nagbaklad ako na pare.
1: Ah, ayaw. Grabe. Ibaklad mo na pare. Ay na baklara pare.
2: Nanay ka ng angkilin sa bukis sa mawaw doon ni tato pare.
1: Isa? Yawa ko na pare.
2: Nanay tato pare nga bao pare nga hapit na mo. Nidungaw na ko sa pasabingkungan pare.
1: Oh. Pare. Pero pare, kanang ina,
2: murag nag-interesado ka pare.
1: Ha?
2: Murag interesado ka no.
1: Ah, pare sultian de Castillo pare. Ikaw lagi ako inon pare pare.
2: Ah, pare ako lang ikasultian niyo. Eh, pagkaya pa si Alma pre. Okay bro, siya pre.
1: Ah, di ko, de. Amot lang pare kay.
2: Okay lagi na. Ako lagi, kanang si Eric, dili mo na yasug to na. Kay nakahiring mo siyang Eric nga, paloy mo na. Dili na, dili na. Kanang kang Eric. Pantaliyara na nga na iba yung hiritan. Pero
1: yun tayo mo na. Gano'n lagi magtikit-jacket siya? Pare, ayun saan pare ba? Ako pare, sultihan na nga pare. Dilingin ko basta-basta magagusto ko babae pare.
2: Oh.
1: Pero yeah, pare,
2: yeah, yeah, musulti ko si ma. Ah, nakagusto kang alma o oh, wala? Oh, sige. Baga ko.
1: Ambot lang ito pare.
2: Ganang, awa.
1: Oh. Sukan pagkakita na kong alma pare. Marami ko ganang mingaw ko pare.
2: Daan ko pa lagi? Daan ko pa? Kasi hindi ba kagusto siya siyang height?
1: Pero ako, hindi ko magingon magagusto ko pare. Hindi ko magingon ang magagusto ko pare. Sultihan na ka pare. Bapa ba gudya pare?
2: Mugani na.
1: Ang mata pare. Ang mata mo na mo. Story ang mata pare ba?
2: Kabulo ba ka ni Alma pare? Ang height na 5'9".
1: Mugani!
2: Ang hawak na 21.
1: Grabe pare yun.
2: Ang abaga na 40.
1: Pati haong magini pare. Ayaw na ma. Ang kita pa kukunya Alma pare. Kaya sa pare. Ako pare. Ako giba. Kaya makakita ko siya pare. Kaya makita lang ko siya pare. Kaya masukatan ako din sa palingki pare.
2: Na siya pa yung gabaktas pa yun.
1: Puhag yung mata ni Alma.

0: rumah baru.
1: Good morning, guys.
0: Wapo ka na siya. Pagupit mo din siya pa rin. Pagupit din siya pa rin.
1: Ang gisundog, mag-win akong anambok ni BP Sara Duterte. Ako ang gitin. Idol man ako na sa'yo. Kalo mo, sosot na ako. Karon?
0: Ang saman?
1: Green.
0: Green?
1: Mag-jogging ko. Jogging-jogging ko sa Turel.
0: Grabe. Grabe, nag-liggings. Pare. Grabe. Tanawaw.
1: Klaro
0: kayo. Grabe kayo, pare. Ang hood sa Volkswagen, pare. Klaro kayo ang hood sa Volkswagen.
2: Hindi ka mo diskarte, ana. Hindi ka mo diskarte. Alma, kanang ayaw pagpian sa jogging-jogging. Basi, kuwan ka mga laki, ha?
0: Bitaw, ma'am Alma. Kay, kuwan, nakami kay magbinuang diya, ma'am.
1: Ah, wala problema. Uy, kay, kabalo mong kumojo do karate.
0: Ma'am, pwede. Pwede pa kumo. Pwede ko magkuhan, ma'am. Ay, nalang mamay.
1: Ansa man?
0: Ay, nalang mamay, nalang.
1: Uy, isulti. Abang imong isulti. Imong gusto isulti istorya. Nagot mo kayo ni si Kwan. Uy, kay sige ta, Kwan, kung ano nga, nagjaging-jaging ta diri, ah. Kung ano nga nginoon ta. Mag-igwad-igwad sa ako, mag-tuwad ko diri, oh.
0: Pare.
1: Ako i-stretch ako ang ano.
0: Madalikod ko.
1: Wala ka ni padling, pare. Iya, ginataran, pare.
0: Mawa? Mamalma,
1: ma'am. Lain mo, tinaman sa ako ang Kwan, uy.
0: Kwan mo, mamalma. Libatun mo, mamalma. Lain mo, kumatanilikay ko mo, Kwan, oh.
1: Bitaw, maklaro gate na ako sa imo, ha?
0: Dali, ayaw ganang. Ma'am, pare,
1: Iganga, uy. Pwede pahiri akong dughan, be.
2: Tawa.
1: Ako'y trapo, mang, be.
0: Diligo mo, kwan na.
1: Hindi ako na lang, be. Mga bayuton, mga tuhanan, eh.
0: Ha?
1: But anyway, Mr. Son, mag-gudig ka na sa dughan akong tanaw sa imo, ha, no? Mr. Son, kamura ka ng katuganing sa akbayan gani nga kuan hiwi ang
0: katong hiwi daw katong leparog jatot katong leparog dili nato
1: muna ay pagpataka pang higs baliti kay leparo ni mong apa paangig pi ato na ko eh kay mga kuan ko
0: sa sige
1: ikuha na ko ang 30 minutes na exercise karon ato na ko
0: sige ma'am
2: awa bro. Tama, gila pa rin. Sabi.
1: Awas niya.
0: Grabe pa rin ba?
2: Ako pa rin, kung doon na pala yung chance nga makagusto siya. Ako ginapong iyaman, bro. Okay. Minus, gabri. Kita, may kasi ko akong height nga. For 11 ra.
0: Pare, sundan siguro na ko, pare. Sundan ako. Ako sundan, pare.
1: Mabala ka,
0: Sundan ako, pare.

0: Uya, eh, mapahawis ako diri.
1: Mayo dai kinakalma. Ma.
0: Uy, nalay ka diri. Ah,
1: sabay ta kay magdaganta, daginta tara.
0: Ana jogging po dai ka.
1: Naka short ko ka. Oh, bagong sapatos mo kuno kay.
0: Uy, kaklaro si mong itmi games uy.
1: Wala, wala magugoy ka pre.
0: Awol. Okay, diri. Uy, imo na tanan.
1: Mas gwapo mo gud sa uga nang labyo kag labay ba.
0: Pwede ko maguna uy, basi gimo ko handusan.
1: Ayaw pa ko na.
0: Ini kan dagan. Padata sige, jogging. La. Wala na lagi na
2: si Alma.
0: Diri ta da, agi ta diri
2: sa kwan.
1: Mga pila may makaya ni mugwan. Pila ka kilometro magalma.
0: Uy, nabayot makandugay dito.
1: Kalimot ko Alma.
2: Diri ko agi sa may duran tabi.
0: Ay, kapuya gini magdagi. Anang gusto kita musik sino kapoy dito
1: kayo. Isa pa ka kilometro ni. Kaya pa na, kaya pa na Alma.
2: Sila. Magjagi po ako.
0: Mura mo, dahil sunod sa tuwang.
2: Matago ko din si Duranta. Magpapaki-baki ko. Oka.
0: Ay, baki di ay. Tara, tagi ta. Tara. Kapuya din sa turilo, subidaon kayo.
1: Ano, may. Gapong ganang hiking siya gamay. Matagapong
2: may makauya ba niya.
1: Naka-exercise magiging gamay.
2: Suntun pagkakuhanin niya.
0: Sunod sa tuwang, balingin nila to.
2: Matimingan, nagyapong ganang ako.
1: Wala man.
2: Matimingan, nagyapong ganang ako.
1: Asam nito, rapita na siya.
2: Dekos pikas
1: pa.
0: Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, oy. Tara, o

kay ngo nga dili ko makagusto ani ni Alma, pero pagkakita na ko nga naga dungan-dungan sila jagin ato nga ngalag Eric. Pero gibati na kong kasakit sa kong kasing-kasing. Apan wag ko nagpalata kay lain kay paminaw, lain kay tanawon nga masakitan ko nya, mararabadyod ko ka na nga, mahog na ko assuming ani. Dahil sa kawantay, managsugat yun ming duha. Okay na ni mga panghitabo.

0: Kuya, aning adlaw-adlaw ta mag-jogging. Uy, jogging gahapon, jogging na sabron.
1: Alma?
0: Uy, si Kuya man rin eh.
2: Mag-jogging ka?
0: Oo, kita kang singot na kaayo ko.
2: Grabe, kaya niyo nga layo mo sa inyo ha? Abot ka diris ka karsada?
0: Praktisado mangod gaay ko kay mamagini ako ang andan nga kanyang lifestyle. Nakay tubig dala diha kay wow.
2: Oh, na ko yung kun niyo. Kani mineral oil.
0: Minum ra. Mi asa imong tubig. Oy, asa na gikan lani ko an sa Bisayan?
2: Do dito ni Laila ni Mari kanang gusto ra mangad ugay lang kung sige ko kakuha ni mo uyab ni mo tong kun. Ako pa kontana ni uyab mo tong mong kauban ni mo.
0: Hoy dili oy.
2: Dunga lagi ri.
0: Kasi kaksulti ba? Di mo naman may uyab ato kada kuha itong tiyak. Ikaw ba? But anyway, ikaw ka, nakahiring biya ko sa imo ha.
2: Oo, saan?
0: Nga, masaya, sundan ko ni mo ka na mag-jogging minsan ko ang best friend ako nga si...
2: Wala eh!
0: Si Eric eh, gasunod-sunod ka.
2: Oy, oy! Dili, naalaguhin ka na nga. Usay, matimingan, mag-unaw sa hay nga. Malakaw ko, nakuyantuan. Matimingan, papila, raman natin is padadagod nga. Kamay, raman natin itong, kuhan. Gikan, magugod to ila, bisoy, ko amigo.
0: Dani, oh. Tio Disoy?
2: Oh, dito ako gikan.
0: But anyway, sa tinuod lang, no, kung karang imong hitsura, no, muntahan ako ni
2: mo,
0: single pa ka?
2: Single, ay!
0: Makuntahan ako ni mo, no, karang imong purma, di kalisod, higog maon.
2: Dahil sa stilis.
0: Gawas nga saktod ka, ogbarog.
2: Naan sa nang mga jamming ninyo, yung style ninyo, ay, kung jamming na ako, kamalok.
0: Side view, ragod?
2: Oh, ay, sige ko side view, ay, odra.
0: Oh, mag-imaw, gini mo ang kargada, ay.
2: Mga naman gini siya daan, built-in man siya.
0: Pero sa tinuod lang, hitsuraan gid baya ka. Unya, dili ka lisod higog maon.
2: Hitsuraan.
0: Kaya sa gawas nga sakto ka og barog, makita na ko sa imo.
2: Dili ko hitsuraan.
0: Nain makaktinanawan lagi. Tanawan lagi ni mo ako ang kuan boxer.
2: Kabalok ka nga, lahi gila mo ning mga inani, mga...
0: Mga mistiso.
2: Pero, kabalok ka, Alma. Sa una pala na akong kita si Mua.
0: Unsa man?
2: Sa una niligo mo tuo nga kanang kanang bation ko ginani kay kabalo ka. Tama ko yung panahon nga kanang ako ra usa.
0: Kalaw mas imong panghupaw.
2: Dili na ko ma-imagine ba nga.
0: Nga
2: sa ko ang inani nga ako ang galidan nga pagkatao. Dili man ko kuha man ko sa roya nung tao ra man ko, na yung tao ra man ko. Kabalo man ko nimo nga kuya man mo og mga gigikanan. Pero kumalo ka sa una pa lang natong sa una pa lang akong kita si mo murag naka
0: nakaunsa?
2: Nakakwambo. Bauna ko kita nakautot ko atong time kay kuan magugayo kini nga lain kay kung tiyan niya.
0: I feel na ko do na kay gustong i-istorya sa ko ay sulti ba kay kakabaw ko basig unsa di ay ang ko maay mong tubag sa imo.
2: Why?
0: Sama sa kong giingon dili ka dili pa kalisod mang gustuhan.
2: Yes, dili istorya na sana may istorya na. Hindi ko matuwa na. Hindi ko matuwa na.
0: Hindi ko tama nga suko.
2: Hindi ko matuwa. Wala mo ko yung suko ko. Isurong in-story mo ko. Inanay man yung gugan.
0: So, akong isulti na sa imo ha, wakay gusto na ko.
2: Ha?
0: Wala no.
2: O, pasi sa siguro. Kayo mo nagula naman.
0: Uy.
2: Pasi sa ko. Ha? Desa ka?
0: Tubag ako ba?
2: Ada. Wala me.
3: Ayaw naman.

0: Unsa?
1: Hinaag... Walay, pare!
0: Hinaag, hindi mo utok, uy. Muna to, pare, yung mga pasimbingay, pare. Nakagustos ko sa almas ay mga. Unsam ni mo taa, uy.
1: Pare, balo ka, pare.
0: Ah, ako ato, kapugkapugan ko to ba?
1: Hindi ko pataka, pare, kaya basig... Isa pa, pare, basig uyab doon niya tong laki, kasi ko balo pa niya, pare.
0: Hindi, amigur na mo na. Amigur na mo.
1: Lain mo lagi kayo magsusunod, pare. Lain lagi kayo, pare. Lagot ka di ko kaysa, pare, nga. Nakitaan ako siya, pare.
0: Hindi, unsa pagkabalo niya nga. Nalagot ka nga nasa ikaw bang laki nga, di man kami istorya ka, nakagusto ka niya.
1: Pare, wala man ko sa iyo, wala man ko nagingon mga hindi ko ka istorya, pare.
0: Kala mo itsura ba, kambyo pa ba?
1: Pare, okay. Suya kayo ko pare, kasi may nagingon ni Lino yan. Ngayon naglingkod sila pare, nagsanig-sandig ang buwang sa patong lalaki pare, nabi alag in Japan pare, oy.
0: Pero amigura.
1: Kaya gano'n na kayo ko pare ba?
0: Amigura mo gano'n sila. Dapat, pero...
1: Siluso mo ko pare?
0: Ah, pag-abot sa panahon nga magkauyab mo ni Alma, pwede naman ni mo siya ingnon nga, ayun ang pagdudulang lang laki, kaya magsilos ka. Pero sa pagkaroon ang misyon ni mo, uyab mo ni mo siya. Ako, pre...
1: Babinaw na mo na bayan na,
0: pre. Ako, pre, doon na ako na kag-Rudel Opinaldo ihatag.
1: Pare, ayo pare, kaya basig, diyan na siguro tayo magka-discrasyak tao, pare. Ayo pare, malumbi ang yung kasawa. Pare, kay, takutan na ako, pare, parang... Naman po'y barugana lang. Ama mo ay barugana ni Biana pare. Pero lahir yun siya mga stepping pare.
0: Sa lakton nga pag-istorya mo rin, nagustuhan ni mo siya.
1: Pare.
0: Oh, tanawa, tanawa.
1: Sinuon lang pare. Nagagusto ko pare.
0: Tanawa lagi, tanawa lagi.
1: Dako ka, di ba kung magkuhan pare mo, dinay si Mua pare. Ay, sabana niya pare. Oh.
0: Ay, gulat ta pare ang panahon nga mabot nga ang kabo mo'y mudo ulos balde.
1: O sa ibot pasabot yun pare?
0: Takmagi si Alma.
1: Oh.
0: Kung maingon siya, unsa, inaakoy kasugo.
1: Ah. Pare, ikado kayo na, pare. Di na ko alam, mahimo, pare.
0: Himuwa lagi. Ang mga imposible, himuwa aron nga. Mahimo si Alma, ganda ka gusto, mga ka.
1: Di lagi po, di lagi, pare.
0: Ay, unhadyo ka.
1: Kuya, huwag na ako niya, huwag na ito ba? Nagkulang talo. Di lagi, pare.
0: Ala kay.
1: Pare,
0: kapoy na tambag niyo.
1: Mahadlo ko, pare. Kaya basig unprint ko, ano, pare. Ma-print na lang ang Facebook, pare.
0: I-PM na niyo.
1: Dali ko, pare. Basig mga unprint na, pare.
0: Ah, sama mo niyo na kagusto ka. Huwag kay action. Ala ka na, eh.
1: Ah.
0: Sabok na ko niyo.
1: Pare!
0: Tambag niyo.
1: Pare! Taan niyo, eh. Tabagin ko, pare! Mga maring! Saan may nakong buha? O saan may kubuhato na ni mga maring ha? Di ba yun ako ma-storya o taro maring kay kani akong gibati aning Alma maring kay kabalo mo mga maring tanaw na kong mas marukoy paninako aning Bihana maring. Kala bang ang yung mga style mga maring ba nang but ano yun? Murag ma-intimidate ba ko? Ang inana tama ba lang? Marabag makakuhaan ko maring? Marag kanang mataha ko maring? Magalanganin ko mga inana mga maring ba? Pero ilam yung sumas yung kay ko. Ay, kabalo yung kasi kong kagalingon mga maring. Pero, kanang mga time, nga ako siyang murag aksyo kong budigas ko siya mag-istorya ni mga maring. Mga, murag mag-uuknol akong dila mga maring. Murag maunahan ko sa iyahang naong. Naong pala nga yung maring. Aksyo pala yung istorya ng iyang mga mata. Maring, kabalo na dayo ko maring. Laguta lagi maring. Nagkikaw sa mga maring ha. Huwag kasabot sa kong kibate. Niyaka lang ko ka diyan. Tingalat ng mga tao nga. Niligid ko sa kasada mga maring. Maring, mga maring, mga maring, mga maring, mga maring. Tabangin ko ninyo, B. Maring Erika, maring Daria. Kaya balo ko natulog na kadiha. Tabangin ko ba, maluoy mo. Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Peter.

0: Alright, takang salamat sa to ang sender, no? Si Peter. Grabe kayo.
1: Salamat, Ter.
0: Ter, salamat kayo, Dro. Salamat, Dro.
1: Pedro din siya sa kuanli. Ay, sa Peter, Pedro man siya, man siya pangalan na, no?
0: Man siya kada mga Pablo ang anggana kay Abloy.
1: Grabe kayo.
0: Abloy na siya.
1: Man siya gitawag nga mga kaagi maring kanang kuan gani kanang dili siya talag sa on kay daghan jud mga tawo maring nga digid makaako mo ingon maring.
0: On. Ay, actually na dili maka maka istorya og tarong sa ilang mga gibati tukot sa mga tama ning kaning para sa ning kuan ni Peter ba kaning ang yahang suwat nga ma-intimidate siya sa babae murag ba action siya ka kabalaka ba mga inana ba ano naman yung mga inana maring darya no simong tanaw maring darya naka-experience ka ng inana mga inana maring
2: wala ba ya
1: ako dali ako kanang tiyad Darya, no? Kaya mo siya ay makuha ng mga laki siya, pero mailang.
0: Oo, oh, mailang. Kaya kung kayo, kanang...
1: Halok na bulo.
0: Kaya halok bulo, halok makulatahan.
2: Hindi pa ko mangulata, o.
0: Kung sa man, magpakuha
2: ka? Ako ang magpakulata.
1: Kung sa hilig mo sa laki.
2: Dakuglawas.
1: Dakuglawas?
2: Oo. Kaya gamay man.
1: Maraga... Sa man ka na ko...
2: Dakuglawas.
1: Sa man ka sa lawas niya, maraga itong... Kinsa man ay dakuglawas.
2: Kaya si John Cena.
1: Uy, kanako eh!
0: Oo.
2: Eh, kamalaman ko nga, gamay magdala.
1: Hindi ka mahuso ito mga adjustable, anak.
2: Lawas na ganagkuan na maring mga inana. Ay, ang mga ugata na, ugata sa batang gagmay.
1: Wala.
0: Uy, kasi ang amigo na ni Roger, si Peter. Oo, amigo ni sila si Roger, ingon si Linlin.
1: Ay!
0: Oo.
1: Sorry po, Lin.
0: Si Roger, si Peter, amigo niya si Roger.
1: Ogsi. Muna yung
2: si Marlo.
0: Live to si Marlo.
2: Okay, sila pa na kuro yung gagawin.
0: Eh, Roger, live po to sila.
1: Live po sila. Live po sila ang kalibutan.
2: May ana pa si, kung ano, si Hiro Sintis, siya tambag na ako ng Peter, no, ipaputol na lang ng punuan sa ilang rangka.
1: Muna yung nakabawag iti sa Sigbing Lucky, di ha?
2: Di po di kaingon ni si Peter.
1: So, sige na naman pag-ingon. Uy, ako kakaniad to, ganyan ka tong lucky pa ko. Ha, hingingon ka ikaw, di lang ko hinugot.
0: Hingingon ka ka, hingingon.
1: Oo, ano kay manugot, ambot. So, nagbayot na lang ko, Maring.
0: Nag-quatches ka rin na lang ka kay Matod pa ni Wilma Joaquin ni mga Maring. Ano ba siya nga? Ayaw mo, anak, girls, kay dili man ka ingon, ha? Ingon na ay kinaiyang anak nga gitaguan. Aksyon ta anak kabalaka. Ah, ba, nindot kayo po diyan ko. Ano, bisa ko kaya ko na sabta, no? So,
1: si Wilma Joaquin.
0: Si Emilia, si Wilma Joaquin.
2: Maring, ikaw, basahan ang kang Mark Gregory.
1: Asa may kuwan ni Mark, be? Ay, pag-ana, kukuwan ko ana, Mark, ha?
2: Basahan ang kang Mark.
1: Ay, ganun pa si Mark Gregory Enerio Era. Takmagi na na pa rin kay dili bagay sa bayot ang upaw mao ng takmagi na na si Alma
0: Aba.
2: Ay, aba.
0: Aba.
2: Butakmad yun.
0: Takman, ha? Sige.
1: Mura dyan kagbutakal di ay.
0: Mura ko, butakal kay Bali, ana.
2: Ay, butakmad yun di ay, na.
1: Sige, nabi. Tawag namin sa toang linya, bis, sa mga gusto mo tambag ya. Sa on the air.
0: Kung tanaw ninyo nga gwapo kay mas inyong pananaw, be, paminaw ninyo, ano na mo din, tawag mo, be?
2: Yes.
1: Okay, ito ang hotline, 0966309569. Mas bon ako mga maring, naara sa ito ang TV screen, 0966309569. At abri na ito ang linya mga maring. As of the moment.
0: Okay, sige.
1: Siyempre, sa paparazzi, ito ang tuluman ng mga higala. Kini ito ang programa, ito di ka na ito sa Santon Vitamin C. Aro nga mas malami ang isi, man.
0: Santon Vitamin C.
1: At siyempre, ito ang kapi ng Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, doon nagglutathione o collagen. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Nai-color sa linya, hello!
0: Hello, as?
3: Hello.
1: What's this?
3: Hello, hello po.
1: Ay, Tagalog pala ito. Sabi, kausapin yung master.
0: Hello?
3: Hello po?
0: Hello po, sino to?
3: Wingwing po, ng Ligan.
2: Ligan.
1: Ano? Ligan.
2: Si Wingwing?
0: Laruhin mo yung signal mo dyan, Wing. Para kang robot pang salita. Ha?
2: Wing, palayo sa radyo, Wing.
0: Magpalayo ka muna dyan, distansya ka muna dyan sa radyo mo.
3: Kala.
0: Tagalog, pendekang buang nga kang ano mag-abisaya, pendekang magtalog Tagalog, magkatakasa man ka!
3: Ayaw naman!
1: Taga-iligan? Taga-iligan lagi siya.
0: Taga-iligan na!
3: Oo, kaga-tubot.
0: Aba, taga Tubod. Aba, sige Wing, unsa man natin mong matambak ani nga Peter Wing kay di man gyud siya kaingon Wing. Say mo nga tan-aw Wing, maka makapasar baka ni siya.
3: Kampang na po ng Peter. Pagtaron niya ang iya, niya pagkawag sa pato.
0: Tataron niya, tataron ang iya, niya pagkawag sa pato, wa. So, karon?
2: Harsh mo kayo yung gusto, oy.
1: Bahan mo nang tataron.
2: Harsh, harsh kay ka, Wing.
0: Wing, kasi Wing?
3: O, may pulos niya po. Di mo ka mabistorya, nagtataron na lang.
0: Wing.
1: Pagkatan ako si Wing Wing, how bad siya? Masa yung mga discarte niya?
0: Wing, ang mga tagapagadian na, mga haon ba na mo, mga inana, Wing na.
2: Iligan siya, dilipagadian. Ang sabot pa ka pa.
1: Wing,
0: iligan
1: pa. Wing. Ikaw, Wing, maayo ba ka mo discarte sa chicks?
3: Ay!
1: Halimbawa, abe, ako, abe, pangunyabi. Babae ko na ko, pangunyabi ko na. Sige, pangunyabi ko na ko, babae ko na ko, go.
0: Sige na, abe.
3: Wala. Kaya, Erika.
4: Ang sama na, Wing.
3: Makayin mo kita na. Ihatag mo kanin yung tanaw na, oo.
1: Pagani ka ng uyab, mayroon nakakita na.
0: Ihatag ni mong tanan, kaboto ni mong tanan, pati bulan, marang inana. Huwag ka kakaboto na yung kugmo nga, doon rakain na rin yung ilaw.
3: Hoy!
4: Wing! Wing!
3: Ha!
4: Mangunta na ako ni mo.
3: Ha!
4: Kung maabot sa punto nga magtapad mi nga way mga saplot ni tanini, asa mas piliyo ni mo?
3: Ay, ikaw, oy!
4: Wala!
3: Asa ni tanini, oy!
1: Gusto! Pasar na ka, Wing!
0: Ah, dito, reka, aganahan kita ka niya, Wing! Ni
1: pasar
0: reka.
1: Na ka sa next level, oh. Wing!
0: Ah!
3: Ganda rin ka, mo tiyan ni... Erika, ganahan ko, kasi mo, ha?
0: Baba, ginay mo pa. Ay, mong pagapaga, ginay mo nung bayutang ka.
1: Hindi siya kumasong pagadaan.
3: Tingnan ko lang, tingnan ko lang, hindi tanini. Mas guwapa yun si Erika, tingnan ko lang, magkalit
1: ka. Eh, di na ko matag-iligan eh, kasi masang kiigta.
0: Dari ka kang kuhan eh, marindariya rin ka niya eh.
3: Ayan na eh, dumugo na ka, tingnan ko mo, kay tingnan ko, tumulisir.
5: Ayaw naman. Ayo, ayo pagana Wing.
3: Ate robo.
5: Ay, klaro ha Wing, klaro ha.
0: Robo de kay kay Wing.
1: Sige na Wing, oy gagamay na ta oras Wing.
0: Amalaweng.
3: Bye.
2: Line lagi si Wing ay.
1: Sige, salamat sa mga taga-iligan. Ola in color bi ato ang brand ni niyan. Sa mga gusto man wag mo tambag sa to ang programa ato ang drama.
2: Tawagin niyo kay gamay na lang kayong oras.
1: Pila na lang ka minuto. Okay, hello? Ba man di ay?
2: Lohi, Lohi?
1: Ikaw ni Jong? Mang ko yapil, ana.
2: Aw,
1: si Jong Jong.
2: Yapon na.
1: Yapon na.
0: Okay, sa...
1: Tamagan na ito
0: ni Wim. Kaya nakatog na sila. Well, well, well, well, well, well, Peter. Hindi mga inala nga mga sitwasyon turn nga di juga maka maunahan kasi mong kadlock ter. Di ba, kasama si mong giingon na ma-intimidate ka ng mga babae nga si Alma. Pero ay, kabala ka, ipadayo lang yapon, ay lang ka, huwag paglaom. Ipadayo na niya, ipakpil niya siya hanga, mura siya. Kanang nga, importante siya si Muha. Dili kay abikiwa kanya dili siya ganaan si Muha, ipakita niya nga, mura kwa siya interest si Muha, musurin din. Ayaw, pasakti! Ay, importante niya, kining, siya nga na ni?
2: Ang mahalata.
0: Ang importante niya, Peter, nga, bisang asa mo, mga anto, makakain ko na siya nga, kasi si Peter, nagigdakobe kayo nagigugmas Peter sa kuha. Anong, bisang inaala na nagigdagawa ni si Peter, pero, ambot ko, kain ko naman na siya natin, makakain naman ang babae natin nga, kain ko na siya nga. Ampot na rin siya kung kani siguro ako ang maldayon, pero pinangga siguro kayo kuha ni. Kaysa kanisa kong gipulik, ano makakain naman natin, no? Ayaw ko wala paglaon din kay samtang mumatapat aning sayo sa kabuntagon na pagitay dako kayong pag-asa nga para sa tua no say muha karatutanan and of course always remember don't lose your hope and follow your heart and follow your dreams and that's it thank you
1: nakasalamat kaayo ter sa imuhang
0: ter
1: katuman ni si Juan si taga Tibalog
0: dili taga Padada si taga Padada
1: Lothar
0: si Lothar man to
1: sa
4: Salamat sa napadangat.
0: Ni Sanding sa Amakan.
4: Kaya nag-welding.
0: Nag-welding, nagluhon.
4: Salamat sa inyo ang kaagi mga maring, ha? Huwag ang ipadangat din yan ato. Ang tulamanon!
0: Kung ako ikaw!
4: Saka salamat, og.
0: Thank you for watching!
6: Si Kap Lodi nang-apply sa barberohan. Og dinhi.
7: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
8: Basta man!
7: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
8: Basta ato!
7: Mang-apply unta kog barbero.
8: Ala! Showy! Sorry, ha? Payot yang! Among! Titawa, tine!
7: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
8: Bayot ka?
7: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
8: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: magpakiloko sa humay be.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: tropa ko.
1: Attorney Salvador Panelo, itutulak sa o itutulak si Senador Robin Padilla bilang pangulo sa 2028 kung aatras si Vice President Sara Duterte.
2: Congressman Leviste, gustong gawing tax-free ang mga kumikita ng 50,000 pababa.
1: Pito sa bawat 10 Pinoy naniniwalang dapat ibatay sa ebidensya at sagutin ni VP Sara Duterte ang impeachment case laban sa kanya.
2: Pamilyang Bilyar, willing na mag-donate ng lupa para sa LRT 1 Cavite Extension.
1: Signal number 2 nakataas pa rin sa ilang lugar sa Luzon dahil sa bagyong Quiapo.
2: Palitang regional katropa PBBM bumisita dyan sa Palawan, tig 200,000 pesos na tulong personal na ipinabot sa bawat barangay.
1: Sa balitang international, Iran hindi umano seryoso sa peace talks ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio.
2: Showbiz, Claudine Barreto nakiusap po sa mga fans na itigil ang paggamit ng kanyang pangalan sa mga fan accounts.
1: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men nalaglag sa Cambodia sa CV Cup.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, Biyernes na. 24 po sa July 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye ng mga balita laban sa korupsyon, ang pangunang isyung nais marinig ng mga Pilipino mga katropa sa papalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: SONA 2026.
2: Batay sa survey ng PALSA ISA, 29.8% ng mga respondent ang nagsabing nais nilang talakayin ng Pangulo ang kampanya laban po sa korupsyon, kabilang ang investigasyon sa mga anomalya sa mga flood control projects. Pumangalawa naman ang usapin ng abot kayang presyo ng mga pangunahing bilihin na nakakuha ng 18.7%, habang kabilang din sa iba pang issue na gustong marinig ng publiko ang trabaho at kabuhayan, kahirapan, ilegal na droga, mababang sahod at mataas na presyo ng langis. Isinagawa ang survey sa may 2,400 adult respondents mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
3: XFM News Nationwide.
1: Umaasa si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na tatalakayin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang dagdag sahod para sa minimum wage earners at ang pagpapatuloy ng kampanya laban sa korupsyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na umaasa silang mag-aanunsyo ang Pangulo ng wage increase kasunod ng hindi natuloy na panukalang 200 pesos na aumento sa minimum wage noong 19th Congress. Inaasahan din umano nilang magbibigay ng update ang Pangulo sa kanyang kampanya laban sa korupsyon, lalo na matapos ang kanyang naging pahayag noong nakaraang SONA na mahiya naman kayo laban sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control project.
4: We hope that the President will make good yung promise niya na tutulungan ang ating mga kababayan na makatawid dito sa napakatinding pagtaas ng presyo na nararanasan natin ngayon. Tapos pangalawa, paano paninindigan ng administrasyon ito yung drive against corruption? Kasi oo, meron na mga nakasuhan, pero sa dulo kasi, sa karanasan natin sa bansang ito, maaaring may nakasuhan, pero kung mayaman at makapangyarihan, sa dulo maa-acquit din at makakalusot. Iba yung kinasuhan, iba yung may conviction.
1: Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
3: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mga katropa, seniors kontra kurakot dadalo sa SONA ng Sambayanan. Dagdag pension daw at pananagutan sa korupsyon ay giniit. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Live report.
5: Makikinig
0: nilahok ang grupong Seniors Contra Curacot o SKK sa isasagwang People's State of the Nation Address o SONA ng Sambayanan, kasabay ng ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Bit-bit ng grupo ang panawagan para sa dagdag pensyon ng mga senior citizen, mas mataas na sahod ng mga manggagawa at pagpapalabot sa mga sangkot sa katiwalian. Ayon sa SKK, dapat itaas na 2,000 piso kada buwan ang social pension ng mga nakakatanda mula sa kasalukuyan 1,000 piso upang mas makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Iginit ng grupo ang pagbawi sa umano'y nasayang o nawalang pondo ng bayan at pagsasapa ng kaukulang pananagutan laban sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na alisin na ang income tax ng mga empleyadong kumikita ng 50,000 pesos pababa kada buwan. Ayon kay Leviste, kulang na ang kinikita ng maraming manggagawa dahil nagbabayad pa sila ng 12% value-added tax o VAT sa mga bilihin at serbisyo. Igirit din niya na hindi na sapat ang buwan ng sahod na 30,000 pesos hanggang 40,000 pesos. Kaya hindi na umano dapat bawasan pa ito sa pamamagitan ng income tax. Para kay Leviste, mas makabubuting gawing tax-free ang mga kumikita hanggang 50,000 pesos kada buwan kaysa gamitin ang buwis upang ponduhan ang iba't ibang programa ng pamahalaan.
3: XFM News Nationwide.
2: Gagamitin ang pamahalaan ang naipong 22.7 billion pesos. Ito daw po ay savings para tulungan ang mga Pilipinong naapektuhan ng krisis sa Middle East. Sinabi ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na bahagi ng pondong ito ang inilaan para sa pinalawak na uplift program. Kabilang pa rin ang maayuda sa mga magsasaka, manggagawa, commuters, OFWs at iba pang sektor na naapektuhan po ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Castro, mula sa nasabing savings ay inilabas na ng Department of Social Welfare and Development ang 12.57 billion pesos para punduhan ang cash assistance sa ilalim ng uplift. Sa ilalim po ng pinalawak na programa, sinabi ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na 7.5 milyong pamilya o umigit kumulang sa 37.5 milyong Pilipino ang makatatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan.
3: XFM News Nationwide.
1: Itutulak ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo ang kandidatura ni Senador Robin Padilla bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028 kung hindi tatakbo si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Panelo, hindi dapat maliitin ang kakayahan ni Padilla dahil napatunayan na nito ang lakas ng suporta ng publiko matapos manguna sa 2022 senatorial elections. Anya, handa siyang suportahan si Padilla kung sakaling hindi tumakbo si VP Duterte sa susunod na presidential race.
3: XFM News Nationwide.
2: 7 sa bawat 10 Pilipino o 70% ang naniniwalang dapat harapin at sagutin ni Vice President Sara Duterte may impeachment charges laban sa kanya. Batay sa survey ng Social Weather Station na isinagawa noong June 20 hanggang 29, 13% ang undecided, habang 17% naman ang hindi sang-ayon. Tumaas din mga katropang net agreement score sa positive 52 mula sa positive 47 nitong Marso. Ipinakita rin ng survey na 74% ng mga Pilipino ang may alam na nasa Senado na impeachment case at inaasa magpapatuloy ang paglilitis. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa may 1,200 na mga adult respondents sa buong bansa na may positive-negative 3% margin of error sa national level.
3: XFM News Nationwide.
1: Senador Ping Lacson igirit na ang OVP catering request sa Senado ay posibleng lumabag sa batas. Narito ang report.
3: Live report.
1: Binigyan din ni Senator Judge at Senate Committee on Accounts Chairman Panfilo Ping Lacso na posibleng lumabag sa Government Procurement Act ang kahilingan ng Office of the Vice President o OVP na sagutin ng Senado ang catering services ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, may natitira pang 22.6 million pesos mula sa 2025 budget ng impeachment trial na maaaring gamitin sa pagkain ng prosekusyon at depensa, mga testigo at support staff. Anya, may sarili ng accredited caterer ang Senado na tumaan sa tamang bidding process, kaya ang pagbabayad sa caterer ng OVP ay maaaring maging paglabag sa procurement law. Dagdag pa ni Lacson, sapat ang natitirang pondo ng Senado para tustusa ng mga gastusing may direktang kaugnayan sa impeachment proceedings, kabilang ang pagkain ng mga opisyal na kalahok sa paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Samantala, nilinaw ni dating Department of Public Works Highways official Montrexis Tamayo na akusa siyang sumuko sa mga otoridad sa Israel. Matapos po nitong malaman na may nilabas na warrant of arrest laban sa kanya noong Nobyembre 24, 2025. Ayon sa abogadong si Attorney Bon Anyunuevo, tumatay yung legal counsel ni Tamayo. Nasa Catholic pilgrimage ang kanyang kliyente sa Egypt nang malaman ang arrest warrant laban sa kanya. Nagtungo agad ito sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv para voluntaryong magpasilalim sa kustodiya ng mga otoridad. Mula sa kanyang voluntary surrender, nakakulong si Tamayo ngayon sa male dormitory ng Quezon City Jail sa Payatas. Sa pagdinig po ng Sandigan Bayan, sinabi ng prosecution na handa itong kilalanin ang voluntaryong pagsuko ni Tamayo na maaaring magsilbing mitigating circumstance sa ilalim naman ng revised penal code. Si Tamayo ay kabilang sa mga co-accused ni dating Acobicol Representative Sal Di Co sa kasong may kaugnayan sa manay manumalyang 289.4 million pesos na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro.
3: XFM News Nationwide.
1: Samantala, posibleng ubusan na ang LRT 1 Cavite Extension matapos ipahayag ng Department of Transportation o DOTR na bukas ang Villar family na i-donate ang bahagi ng kanilang lupa para sa proyekto. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa Villar family upang maisapinal ang donasyon ng lupang pagtatayuan ng Las Piñas at Zapote Stations. Iginit ni Lopez na wala siyang nakikitang basihan sa aligasyong nakialam sina Senators Mark at Camille Villar sa realignment ng proyekto, at sinabi niyang halos tapos na ang right-of-way acquisition ng buong railway alignment. Kapag natuloy ang proyekto, inaasahang tataas sa 800,000 pasahero kada araw ang maseserbisyohan ng pinalawak na LRT1 mula sa kasalukuyang humigit kumulang 440,000 daily riders.
3: XFM News Nationwide.
2: Mahigit 1,000 puno sa Marikina ang namumurong maputol dahil po sa Metro Manila Bridges Project ng Asian Development Bank. Ayon sa semi-annual report ng third-party firm na Lichelle Technologies Inc., kabuang 1,096 na puno ang maapektuhan. 514 dito katropa ang inaasang puputulin para sa pagtatayo ng Bridge 1 na magdudugtong naman po sa Marcos Highway at sa Bonifacio Avenue sa pamamagitan ng St. Mary Avenue sa Provident Village. Dahil dito ay nagsagawa na ng signature campaign ang mga residente ng Provident Village para tutulan ang pagputol ng mga puno, habang nanawagan din ang grupong Marikina Contra Agos sa iba pang apektadong barangay na makiisa rin sa pagtutol sa proyekto. Ayon po sa grupo, sa halip na masolusyonan ang problema sa trapiko, maaari umanong magdulot ang proyekto ng mas matinding traffic, pagkasira ng kapaligiran at pag-abala sa mga komunidad.
3: XFM News Nationwide.
1: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luisa Araneta Marcos ang inaugurasyon ng Department of Health Jose B. Linga DOH JBL Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone sa Mabalacat City, Pampanga ngayong Biyernes, July 24. Matapos ang unveiling ng marker ng pasilidad, ininspeksyon ng Pangulo at ng unang ginang ang iba't ibang bahagi ng ospital, kabilang ang Integrated Operating Room. specialized outpatient consultation area at mga makabagong diagnostic facility tulad ng artificial intelligence AI-enabled X-ray system at 128 slice CT scanner. Itinatag ang DOH JBL Children's Medical Center sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Health at Jose B. Lingad Memorial General Hospital upang mapalawa ang access ng espesyal na serbisyong medikal para sa mga bata. Layunin ng makabagong pasilidad na makapagbigay ng libre at de kalidad na pediatric healthcare services sa mga bata at kanilang mga pamilya mula sa Regions 1, 2 at 3, gayon din sa mga karating lugar. Ayon sa pamahalaan, bahagi ang proyekto ng patuloy na pagpapalakas ng healthcare system ng bansa at pagpapalawak ng access ng mga Pilipino sa espesyal na serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga kabataan.
3: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, si US President Donald Trump nangakong ilalahad sa China ang mga alalahanin ng Pilipinas. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Live report.
5: Nangako umano si US President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilalahad niya sa presidente ng China ang mga alalahanin ng Pilipinas. Nag-usap kasi sa telepono ang dalawang leader tungkol sa global, economic at security situation. Naganap ang pag-uusap matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos kay US Secretary of State Marco Rubio sa Malacañang. Sa pulong, nagbigay ang Pangulo ng update tungkol sa mga pinakahuling pangyayari sa South China Sea. Kabilang dito ang konfrontasyon malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong July 20. Ayon sa ulat, nasugatan ang isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin ng bato ng isang miyembro ng China Coast Guard. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Ang XFM News Nationwide, napapahinggan din sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 93.3 Antique,

0: tulong mula sa kanyang tanggapan. Umanap din ang mga estudyante na nakatanggap ng 20,000 pesos mula sa Presidential Scholar at tinanggap din ang mga punong barangay ang mga gamit tulad ng tent at office supply at iba pa. Namahagi rin ng 10 kilo ng bigas ang presidente sa mga mahihirap na pamilya sa Puerto Princesa at kasabay nito ang pagpapasalamat ng mga taong nakatanggap ng tulong mula kay PBBM. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Mahigit 195.4 million pesos na halagang relief resources nakahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Quiapo sa Cagayan Valley. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigara.
2: Umaabot sa mahigit 195.4 million pesos ang kabuang halaga ng relief resources na inihanda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 2 bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Depression Quiapo sa Cagayan Valley. Sa isinagawang Pre-Disaster Risk Assessment Meeting ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council, sinabi ni Disaster Response Management Division Head Mylene Ataban na kabilang sa nakahandang ayuda ang 207,637 family food packs na nagkakahalaga ng mahigit 120 million pesos. Bukod dito, mayroon ding mahigit 72.3 million pesos na halaga ng non-food items at iba pang food supplies na maaari ring ipamahagi sa mga maapektuhang residente kung kinakailangan. Ayon sa DSWD, sapat ang supply ng relief goods sa kanilang anim na warehouses na matatagpuan sa bayan ng Abulog, Kamalanyugan at dito sa lungsod ng Tuguegrao sa lalawigan ng Cagayan, Bayombong at Nueva Vizcaya at Ilagan at Santiago City sa Isabela. Tiniyak din ng ahensya na may nakaimbak ng food packs at iba pang relief supplies sa mga lokal na pamahalaan kabilang ang mga geographically isolated and disadvantaged areas upang mapabilis ang distribution kung kinakailangan. Samantala, patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD Field Office 2 sa mga lokal na pamahalaan, Social Welfare and Development Teams at City at Municipal Action Teams upang masubay bayan ang sitwasyon sa iba't ibang lugar at agad na matugunan ang anumang pangangailangan ng mga maaapektuhang komunidad. At yan ang ating ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: Ilang bahagi po ng Iloilo City, binaha mga katropa, yung mga paaralan sa probinsya rin ng Iloilo, walang pasok dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan. Katropa natin sa balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
4: Binaha ang ilang parte ng Iloilo City kaninang umaga, Hulyo 24, dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Quiapo. Tinatayang 11 kagabi nang magsimulang lumakas ang pag-ulan sa syudad at probinsya ng Iloilo, isa sa mga bahagi ng syudad na binahayang distrito ng La Paz, lalong-lalo na sa public market at plaza area. Inaabisuhan ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga kabarangayan na malapit sa hazard sensors sa pag-monitor ng mga area na may high risk of flooding. Inaabisuhan rin ang mga motorista sa pagdobling ingat dahil sa madulas na daan. Samantala, sa Iloilo Province, karamihan sa mga bayan na nagdeklara ng walang face-to-face classes sa lahat ng level dahil sa malakas at walang tigil na pag-ulan. As of 8:30 kaninang umaga naman, patuloy ang pagbiyahe ng mga ferry mula Iloilo papuntang Guimaras at vice versa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Cloud seeding sa Magat Watershed sisimula na ngayong Linggo. Katropa natin sa balita, Giro Cruz ng XFM Santiago.
5: Report. Sisimulan na ng pamahalaang panalawigan ng Isabela, katuwang ang Department of Agriculture Region 2, Bureau of Soils and Water Management, Philippine Air Force at National Irrigation Administration. Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris para sa gagawing paunang cloud seeding operation sa Magat Watershed. Depende sa magiging kondisyon ng mga ulap sa lugar. Layunin ang operasyon na madagdagan ng tubig sa Magat Reserva upang matiyak ang sapat na supply ng irigasyon para sa mga magsasaka sa Isabela at iba pang lalawigang sakop ng Magat River Integrated Irrigation System. Aabot naman sa 30 oras ang kabuang flying time ng cloud

0: load seeding operations hanggang Setyembre upang mapanatili ang normal na antas ng tubig sa Magat Reservoir at masuportahan ang pangangailangan ng sektor ng agrikultura. Ang Magat Dam na nagsusupply ng tubig sa mahigit 90,000 hektaryang sakahan sa Cagayan Valley ay nakaranas ng pagbaba ng antas ng tubig dahil sa kakulangan ng ulan sa mga nakaraang linggo. Dahil dito naantala ang land preparation at pagtatanim sa ilang irrigated areas, dahilan upang agad na isagawa ang cloud seeding bilang bahagi ng mga hakbang upang matugunan ang epekto ng tagtuyot at mapanatili ang produksyon ng palay sa rehiyon. Nauna nang pinagandaan ng DA ang pamamahagi ng 47 toneladang binhi ng munggo sa 8,000 magsasaka bilang alternatibong pananim habang limitado ang supply ng tubig sa mga irigasyon. Maglalaan din ng mga binhi ng pakwan, puting mais at 1,000 canned onion upang mabigyan ng karagdagang mapagkukunan ng kita ang mga magsasaka. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
1: SK Councilor inaresto matapos manong suntukin ang barangay kapitan sa lupo ng barangay hall. Katropa natin sa balita Almi Mata na XFM Cebu.
2: Isang 25 anyos na babaeng SK Councilor na si Alias Adelfa matapos umanong suntukin si Barangay Captain Josefina Suerte, 52 anyos, sa loob mismo ng Barangay Hall ng Barangay Duguan sa Sibunga, Cebu kahapon. Batay sa ulat ng Sibunga Municipal Police Station, nagsimula ang insidente sa isinagawang mediation kaugnay ng alitan sa pagitan ng ina ng SK Councilor at ng kanyang bayaw tungkol sa pananatili nito sa kanilang tahanan. Ayon sa pulisya, umamin sa kanyang pagkakamali ang bayaw at humingi ng paumanhin. Ngayon man, iginit ng ina ni Alias Adelfa na kailangan na nitong umalis sa kanilang bahay. Napakalaman ding asawa ng kapatid ng SK Councilor ang naturang lalaki. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, umano'y nakialam si Alias Adelfa at hinarap ang kanyang bayaw. Dahil hindi siya kabilang sa mga direktang sangkot sa mediation, pinakiusapan siya ni Barangay Captain Suerte na lumabas muna ng tanggapan. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon umano ng komosyon sa loob ng Barangay Hall. Sa pagtatanggang awatin ang gulo, sinasabing sinuntok ng SK Councilor sa mukha ang Barangay Captain. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga gasgas sa mukha si Barangay Captain Suerte at nasira rin ang kanyang salamin. Nakatagdang magsampan ang kasong direct assault ang Barangay Captain laban sa inaristong SK Councilor. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News. Weather
1: update. Katropang Brian, lumakas bilang tropical storm ang bagyong si Quiapo habang patuloy na lumalapit sa Babuyan Island.
3: Katropa Buddy, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 135 kilometers silangan ng Apari, Cagayan, taglay ng lakas ng hangin na 75 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 90 kilometers per hour at kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour.
1: At dahil po dito mga katropa, nakataas po ang wind signal number 2 sa Batanes, silangang bahagi ng mainland Cagayan, kabilang din ang Babuyan Islands, silangang bahagi po ng Ilocos Norte at silangang bahagi ng Apayao.
3: Habang signal number 1 naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at northern at central portion ng Aurora.
1: 5:37 sunrise, sunset, 6:28 ng gabi.
4: Balitang international.
1: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold, diginit ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na hindi umano seryoso ang Iran sa muling paipagkasundo sa Estados Unidos matapos nitong paulit-ulit na lumabag o baguhin ang mga napagkasunduan. Ayon kay Rubio, ilang beses nang nagpahayag ng Iran ang kagustuang ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan pero sinasabing binabago o hindi tinutupad ang kanilang commitment matapos itong pirmahan. Dahil dito, sinabi niya na magpapatuloy pa rin ang pressure ng Estados Unidos laban po sa Iran hanggang sa talikuran nito ang nuclear weapons program at patunay ang handa itong sumunod sa anumang magiging kasunduan.
4: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nakiusap si Claudine Barreto sa kanyang mga tagahanga na tigilan ang paggamit ng kanyang pangalan sa paggawa ng fan pages at social media accounts. Sa kanyang Instagram at Facebook post, sinabi na aktres na nagdudulot ito ng kalituhan sa kanyang followers, kaya hiniling niyang gamitin na lamang ang official fan page o fan page of Claudine Barreto sa pangalan ng mga fan accounts. Pinaalalahanan din ni Claudine ang publiko na ang kanyang verified accounts lamang na may blue check ang opisyal niyang account sa social media. Ayon sa aktres, nais niyang maiwasan ang kalituhan lalo na sa kanyang mga kaibigan, followers at mga tagahanga sa ibang bansa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports.
1: Hatid naman to sa atin, katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, bigo. Ang Alas Pilipinas men na makabawi kontra Cambodia. Matapos itong matalo sa straight sets 20-25, 21-25, 24-26 sa pagbubukas ng kanila pong kampanya sa Leg 2 ng 2026 CV Cup. Dyan sa Jakarta, Indonesia, nagkaroon pa na 5 points na kalamangan sana ang Pinas sa third set. Pero nabawi po ito ng Cambodia at tuloy tinapos ang laban sa extended set. At dahil sa pagkatalo, kailangan ng talunin ng Alas Pilipinas ang host na Indonesia. Kanilang susunod pong laro para manatiling buhay ang tsansa sa tournament.
5: XFM News Nationwide.
1: Alas 12:30 na po ang tamang oras at sumainyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian na ito ng Friday, July 24, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Sa Lunes, muli po tayo magsasama-sama para sa Zona 2026 XFM Philippines Special Coverage. Hanggang sa Lunes, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
5: Nasaan ka man, XFM News, Nationwide.
6: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Nakatrupa, exciting!
1: Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw ng Friday. Sa inyong lahat, magagiliw naming mga ka-wellness, mga katropa sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa na naabot ho ng ating signal, ano? Ng ating mga radio station ng XFM nationwide. Kumusta na po kayo? Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid po sa inyo ng mga solusyon, mga information para sa malusog na katawan. Handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Siyempre sa pangalan ng ating CEO, Dr. Emilito Oy, at ng ating mga partners sa programa, si Doc Misael at si Doc Ron. Solo flight muna ang inyong lingkod ngayon pong hapon hong ito, ha? Kumusta na ho? Dito sa aming lugar sa Cavite ay medyo maulan. Medyo makulimlim ang kalangitan. At sana ho, ha, mga ka-wellness, tayo ho ay tuloy-tuloy sa ating pong talakayan. At marami ho tayong matutunan ngayon pong araw hong ito. Tayo po ay napapakinggan, syempre, sabayan sa lahat ng XFM, Solid FM, at sa ating Yes to Health Inc. page. Syempre, sa 99.5 XFM Mega Manila. At hanggang mamaya ho tayong alauna imedya ng hapon, ha? Kaya mahaba-haba ho itong usapan natin. At kung kayo po ay nakatutok sa ating pong programa, of course, meron po tayong handog na regalo sa lahat po ng mga nagnanais, ha? Na tayo ho ay samahan sa ating palatuntunan. Simple lang ho yung inyong gagawin. I-share lang ho yung ating live streaming, ang programang ito sa Facebook. Lagyan ho ng hashtag The Secret of Health at mag-comment ng inyong mga best experiences sa paggamit ng ating po mga produkto. Tandaan po ninyo yung tatlong mechanics na yan, simpleng-simple lang ang magiging daan para ho kayo ay marigaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. Sayang yan. Napakasarap na kape, mga ka-wellness, ano, na pwede nyong inumin araw-araw nang wala kayong guilt. Okay. At welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. At pwede ho kayo magpadala ng mensahe sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga katanungan, pakilagay ho ng inyong pangalan at kung saan ho kayong location nakikinig. Batiin natin yung ating mga masugid na ka-wellness dyan ho sa bayan ho, sa lalawigan ho ng Cebu. Ganon din sa mga nasa probinsya ho ng Palawan. Naku, napakarami nating listener. Napakarami natin na XFM station ho dyan. At ganon din sa mga nakikinig sa northern part ng Luzon. Yan po sa Ilocos, sa Tugigaraw, sa Santiago, at sa lahat ho ng nandyan ho sa northern Luzon na nakakapakinig ho na ating palatuntunan. Of course, sa mga taga Metro Manila and Megom Manila. Yan. Happy listening ho sa inyo, mga ka-wellness, ano? And syempre, sa mga nagtatanong tungkol sa ating mga produkto, mga ka-wellness, pwede nyo na pumuntahan ang ating po mga partner distributors sa buong Pilipinas, gaya ho ng Mercury Drug, ng Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, ganun din sa mga Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy. Tanong nyo lang ho sa mga butika malapit ho sa inyo ang mga produktong tatak Yes to Health. Ha? At good news, good news, good news. Mabibili na ho ang produkto ho natin sa Fisher Mall Supermarket at soon and very soon sa lahat po ng Pure Gold Supermarket. Ayan. Diba, sarap pag pupunta ka sa grocery. Makikita mo doon yung produkto natin at pwede mo na agad mabili, ano? Nang walang kahirap-hirap. And of course, pwede rin po kayo order sa Shopee. Kung sakali man na kayo ho ay hindi makapunta sa butika, pwede ho kayong umorder sa ating Shopee, sa online shopping platform natin. Hanapin lang po ang Yes to Health 2011. And of course, sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic, meron po tayong wellness and pharmacy, and also meron tayong wellness clinic, ano? Na pwede nyo pong puntahan at pwede pa po kayong makakuha ng special discount sa ating pong mga produkto sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Kung senior citizen ho kayo, pakidala lang po ng inyong mga ID and makakakuha na po kayo ng karampatang discount. At kung kayo ho ay nasa Yes to Health Clinic na, samantalahin nyo po nakausapin ang ating mga naturopathic consultant para itanong ang mga pwede nyong gawin sa inyong kalusugan gamit po ang naturopathy. Kasi minsan may mga pangangailangan tayo sa alternative medicine na hindi natin alam saan natin uumpisahan. So mga naturopath po ng Yes to Health ay masayang sasagot sa inyong mga katanungan, at pwede rin yung subukan ng ating mga modalities. Ano, napakarami nating program sa Yes to Health. Sakop po ng naturopathic modality. Una-una po sa lahat, ang ating cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy. Meron tayong herbal therapy, acupuncture. Kung narinig nyo na ho yung mugok buyang, ha? Sabi ng iba, ano ho yan? Bugok buyang. Mugok buyang ho. Kasi Korean therapy ho yan, ha? Mula pa sa Joseon Dynasty, ang mugok buyang ay isang composed of a few modalities under Korean medicine na may mga naturopath po tayo sa Yes to Health Wellness Clinic na specially trained to conduct mugok buyang therapy. Galing mismo sa bansang Korea ang mga professor na nagtuturo niyan, ano? And exclusive po yan. Exclusive sa mga tagapagturo na galing ng Korea. Ayan, okay. And of course, meron din tayo mga biosapper therapy, terahertz therapy, eye detox. At meron din tayo mga assessment na ginagawa using Radotech sa Batangas City. Nandiyan ako every Thursday. Ganun din meron tayong live blood analysis. And yung iba, may ARDK machine. Ano? Kaya puntahan po ang mga Yes to Health Wellness Clinic. Speaking of clinic ng Yes to Health, meron tayong gaganapin na bago makalimutan. Sa darating hon na Sunday, July 26, 2026, sa Yes to Health Quezon City Branch. Yan, meron po tayong free seminar, mga ka-wellness, at ito'y mag-uumpisa ng alas 9 ng umaga, ang ating pong as much as parang 8 a.m. Open na ho po registration. Then I think Yes to Health Bingo will start at 9, at ating seminar will start at 10 a.m. hanggang 12 p.m. At yun po ay free seminar, meron pang free healthy lunch, at may enjoy nyo ho yung ating mga discount, at kayo ho ay mag-i-enjoy din sa ating mga pag-uusapan sa ating pong seminar. Kaya kung nais po ninyong masubukan yan, ha? Pasyalan po ang Yes to Health Wellness Clinic. At sa Augusto naman, yung next Sunday, unang Sunday of the month of August, meron tayo naman sa Santa Rosa Branch. Okay? Yan ho ang mga event na ating pong gagawin dito po sa Yes to Health. Kaya wag ko kayong makakalimot sa Sunday. Ako po yung inyong makakasama para magbigay ng lekturang pangkalusugan, ha? Kung nais po ninyong puntahan ang mga Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, ito ho ang aming mga location.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7.

0: pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Uy! Andiyan pala kayo, mga kayas to help. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hiling sa'yo.
2: Aww.
1: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palta na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, mga ka-wellness, balik po tayo sa ating programa, The Secret of Health. Yan, kaya kung nais po ninyong subukan ang ating mga kape, alam nyo na ang gagawin nyo. Bisitahin ang ating mga partner distributors at subukan ang ating nagtitrending na kape. Dahil hindi ka lang babata, siyempre gaganda ka pa, lulusog pa ang iyong mga kasukasuan. At yan naman talaga ang gusto nating mangyari sa buhay natin, di ba? Habang tumatanda, parang hindi nagbabago yung ating kalusugan. Sabi nga nila, kalabaw lang daw ang tumatanda. Anyway, balik po tayo sa ating programa, sa ating segment na Health Info. Pero bago yan, batiin muna natin itong ating mga listeners and viewers ha? Sa ating pong live streaming. Si Jan Jan Dakara, ayan, watching. Jules Marvin Cordero, L. John, ayan. And of course, si Rose Neds Jen, Ayani Tolentino, Lina Guda, of course, sa aking misis, ano? Si Ma'am Emmeline, si Doc Cecilio. Shout out daw sa Yes to Health Wellness and Pharmacy Pagadian City Branch. So shout out po sa inyong lahat diyan ha. Sa lahat ng mga namimili at kumukonsulta po diyan sa ating Pagadian City Branch ng Yes to Health Wellness and Pharmacy. Ayan, of course, si Dominic John Abagat Valdez. Sabi dito, magandang tanghali po, Doktor. Salamat po, may natututunan ako ngayon at may isusulat na naman ako. Ramsan Mateo Isabela. Ayan. Ayan, thank you ha, sa inyong mga message. Ha. At kung gusto nyo hong marikaluhan sa ating Healthy Katropa giveaway, simple lang, i-share nyo ho yung ating live stream. Lagyan ng hashtag The Secret of Health at isa pa, mag-comment ng inyong mga magagandang experiences sa paggamit ng ating produkto. Ang bad news kung hindi ka pa nakagamit, kailangan gumamit ka muna para masabi mo ano ang meron sa produkto ng Yes to Health. Okay, pag-usapan po natin itong ating topic ngayon. Ito po ang isa sa pinakakaraniwang sakit sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo pa, no, mga ka-wellness. Ito ang tinatawag na high blood pressure. Madalas na natin ito na pag-uusapan, pero ngayon, kakaiba yung atake natin. Pag-uusapan natin ng malinaw kung ano nga bang hypertension. Ano bang pwede natin gawin para dito? Dahil napakarami ho. Sabi nga ang hypertension daw, napakaraming tinatamaan nito na hindi nila alam kadalasan na sila ay may high blood. Kilala din sa tawag na alta presyon, di ba? At simpleng high blood ang sakit na ito. Tinatawag itong silent killer kasi nga hindi natin namamalayan na ito'y nagde-develop na. At alam nyo ba na ang hypertension, pabata ng pabata ang tinatamaan nito. Kaya nga dati ang definition ng hypertension, pag ikaw 140 over 90, matatawag ka ng high blood. Parang nung una, ito ay stage 1 hypertension. Ano? Pero ngayon, binaba na yung threshold. Sa Amerika, naglabas sila ng guideline ilang years nang nakakaraan na kapag ikaw ay nasa 120 over 80, yan, na hindi pa naman pumapasok sa 130, ano, matatawag na itong elevated blood pressure. Pero kapag nag 130 na yan, ha, yung inyong diastolic or systolic pressure, tinuturing na nila ito na hypertension. Okay? Kasi nga, ang katuwiran po nila, sa dami ho ng tinatamaan ng high blood, dahil ito'y asymptomatic kadalasan, bata pa tinatamaan na. Kaya ang ginawa nila is, para preventive, they need to lower the threshold of this hypertension. Ibig sabihin, bago ka pa man tamaan ng malalang hypertension, nakikita na ng mga doktor kung ano ang datos mo. Ano? Sad to say, na sa buong mundo, merong mahigit sa 1.2 billion ng tinatamaan. Mga adult po ito, ha? Hindi pa kasama dyan yung medyo bata-bata pa. Na merong hypertension. At halos kalahati sa kanila, hindi po alam nung una na meron silang high blood pressure. Isa po ito sa pangunahing dahilan ng heart attack at ng stroke. Ganon din ng mga problema katulad ng kidney failure. Not worse is the premature death, ano? At walang pinipiling size itong hypertension, mga ka-wellness, kahit ikaw ay payat. May nagsabi pa ang isa na ano, mas mabuti daw yung mataba. Pag tumataba ka, nagkakaroon ka ng awareness, ano? Naku, baka may high blood ako, magpapacheck up ako. Pero pag yung mga payat na hindi mo in-expect na baka may hypertension ka, tinatamaan din. Diba? So, ibig sabihin, walang pinipili itong size, mga ka-wellness, ano? At hindi lang po yung mga tao na laging busy ang tinatamaan nito. Even yung mga taong wala namang mabibigat na trabaho. At sa Pilipinas, sad to say, milyon-milyon Pilipino po ang may hypertension at isa ito sa leading cause ng pagkamatay dahil sa cardiovascular disease. Yan ang malungkot dyan, ha? Kasi kung ikaw ay may high blood, meron ka ng isang recipe for heart attack. Yun ang totoo niyan. Ngayon ang tanong, ano nga ba itong hypertension? Para maintindihan po natin sa simpleng pagpapaliwanag, kasi minsan kailangan pasimplihin ang mga bagay-bagay para maintindihan, ano? Hindi naman lahat merong medical knowledge, ano? Ang high blood pressure, bago natin malaman yung hypertension, unawain muna natin, ano ba yung blood pressure? Okay? Ang puso po natin, isang pump. Okay, literally, yun ang trabaho ng heart natin. Ang heart natin, isang hollow muscle na nagpapump ng dugo. Kapag tumitibok po ito, tinutulak nito yung ating blood sa ating pong artery. At habang dumadaloy ang dugo sa ating artery, may nakikreate yan na pressure sa ating arterial wall. At ito ang tinatawag nating blood pressure. Yun ang sinusukat. Gaano ba kataas yung pressure ng dugo pag ito ay dumadaloy at tumatama doon sa ating arterial wall. May dalawang datos na pwedeng pagbasihan. Una, yung tinatawag na systolic pressure, na kung saan ito po ay pressure habang pinupush. Okay? Yan yung pagpush ng ating puso sa dugo papunta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan sa ating mga arteries. At yung diastolic pressure naman, ito naman yung pressure habang ang puso ay na yung tinatawag na resting heart rate o nagpapahinga sa pagitan ng bawat tunog o tibok. Ano bang tunog ng puso natin? Sabi siya, ang tawag daw dyan is Korotkov sound. Ano? Na itong sound na to, maririnig mo labdab, labdab, labdab. So, saan ang pagitan nun? Labdab, okay? In a fraction of second, yun yung resting heart rate natin. Ngayon, ang tibok ng puso, kapag normal, merong normal din na resting heart rate. Yan yung sinusukat ng diastolic pressure. Okay? Pero kapag ang tibok ng puso natin, ang tunog yung lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, o, di wala na. Wala na, halos mahinga yung puso natin, di ba? Kaya nga, halimbawa, ang blood pressure mo ay 110 over 70. Ang systolic doon yung 110. At yung 70, sa lower, is yung diastolic pressure. Yan. So, hindi pwedeng ang diastolic ay dumikit doon sa systolic pressure. Ibang meaning nun, ano? So, ito po tinuturing na normal, ha? Yung 110 over 70. Yan ang sinasabi ko na pinakang optimum. Pero, ewan, gaano karaming mga adult ang na-maintain itong 110 over 70. O, kahit sabihin na, halimbawa, meron na talaga kay history, ma-maintain nyo man lang sa 120 yan. Diba? Hindi na masama yon. Wag lang itong mag-maintain sa datos like 130, 140 pataas. Kasi, nako, medyo mahirap na yun sa ating pumpuso. Kapag ang pressure po ng dugo ay palaging mataas kaysa sa normal, tinatawag na po itong hypertension. Kaya sa panagpakonsulta kayo, merong monitoring ang inyong doktor dyan. Ano? Tinitingnan nila, ilan ba yung blood pressure nyo daily? Por halimbawa, ang monitoring is 1 month or 2 weeks, depende sa prescription. Doon malalaman kung kayo talaga hypertensive. Kasi minsan, may mga factors that affects our blood pressure, mga ka-wellness, ano? So, ito po ang nangyayari, ano? I-compare na lang natin. XFM.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1 p.m. in the afternoon. And yes, alauna na sa hapon. Katropang oras atin sa inyo ng San Tone Plus Coffee Mix. Produkto sa Yes to Health, mga katropa, pampaligon sa inyong immune system. Kapi nga makahatag kaligon ka, baskog. Labi na sa mga katropa natong medyo gapamili o kapi din ha. Labi na kay tungod ang panahon. Daghan nagkapi ka ron. Pila ka hundreds of brand of coffee nga naa sa market nga inyo makita o mapalit. Apan siguradua nga ang inyo ang makuha ang adunay benepisyo sa panglawas, mga katropa. San Tone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, gilingon kay Kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, gilingon na nimo.
2: Sakit.
7: Pero diba, i-give up lamang ka, diba? Pasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
8: Ay, mahal lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Maris!
7: Unya ka nun. Pahila.

0: FM.
1: Sige Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una kasugay ko may numog kape, 3-4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asin, gasukasukan ako, o gapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, kung akong isulayan sa pag-inom, kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nagamit ko ani akong immune system ni kuso, dili ko dali mas stress. Dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
6: Check.
3: Regular exercise?
6: Check.
3: Vision X Plus?
6: Check.
3: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit na sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: Diga. XFM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, it's 1:23 in the afternoon. Katropang oras. Hati sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na gunahang Santone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin Z, katropang makahatag o glow and healthy skin. Yes, as you can see, manotis naman sigurong hayag sa kong agtang nila. Parang, sobraan ka glow DJ, kaya mura na magmasamin, masamina ni mong agtang.
2: Ay,
1: na-distract sa kong kaugalingong agtang. But yes, I really, really recommend

And our product ang Santone Plus Santone Vitamin C. Adunay malunggay, adunay mangustin, adunay alkaline base. Yes, alkaline base ang ato ang produktong Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, monang if you're looking for the right partner, especially when it comes to your health and your daily supplements, Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide, ilabi na sa ato ang naadya sa itong physical store nga nadri ubos sa itong istasyon. Open daily from Sunday to Friday. Every Friday, especially today, 9 to 4 lang ta. And every Sunday, nagapahigayon po ta. Nagapahigayon po ta, free consultation and general check-up. Every Sunday, kauban si ang ato ang naturopathic doctor, si Doc Bernie Fajardo, mga katropa. So, ayaw nagdugaya. Ayaw dugaya. Sulpot dahil mo diri. Labi na karong Domingo ha. Inyong i-alarm din ha. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mga katropa.

That was William Brothers, Can't Cry Hard Enough. It's 1:44 in the afternoon, mga katropang oras. Hatid sa inyo ng Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. O gato na sigurong lingkuran o sugdan ng atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat na ni mga ng hait kinabaha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao. May sobra katukiro. Putlon ko ni anumat sa bayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining istasyon. Labi na sa programang X-Rated. Hinaot pa unta nga hinaakam mo sa may ibang lawas. Ito pa man ang uban kaninyo, mga batigbatasan. Hinaot ko nga pipila ka ninyo nga nag-atang ni ining programa, anda maminaw, pero andam pod nga manghilabot. Best in hilabtanan ba yata at the end of the day? Kung kinsa ray haud. Sa makauna ragot? Kining atong suwatan po nga atong hatagan sa pagtagad karong adlawa sa kababae nga taga San Isidro, Talisay City. There is a probinsya sa Sugbo. Ang tampo, ipadaan ni Day Elena. Tago na to siya sa pangalang Elena. 28 anyos, minyo. Ang iyang problema, mahitangod sa nitabo sa iyang kinabuhi. Tungod rapod sa iyang hangs. Iharap pong, siya rapong hinungdan. Lagi na sige maghimog problema niya, kami ang dampanan. Puya, oy. Sugdan ang sugilanon ang iulohan. Naangol.
1: Makalagot! Makalagot!
2: Nalong siya ka?
1: Gigupa yun ang akong adlaw ng chismosa migila. Makalagot siya!
2: Ano ba?
1: Kaya muna! Gipadungog-dungog ko nga nakabutang lang kuno ta pero pulos inutang.
2: Usa?
1: Akong giingnan nga oo. Nga naman di ay og inutang. Makabayad man sab.
2: Oh, beda. Hoy, naunsa ka ba? Imo ba mo ginang naginuton? Pasag di na lang guna?
1: Da, nakainit gid sa dugo. Og ni apagid ay, giingnan ko niya nga wa kuno ko'y gugma ni mo. Kay andir-andiron lang kunuti ka. Oy, ngano? Mas nakaibaw pa siya sa akong feelings diya ni mo. Kay ngano? Unsa man siya, Madam Auring?
2: Hey, ayaw na lang lagi nagtubay eh. Makakita ka yung awayan ang kalaki ni mo ba? Kunin mo ng ginuton?
1: Aw, makakita yung kong away ba? Tanawa lang niya.
2: Elena!

0: Jo, matulog na tao eh.
1: Eh, sa katulog. Huwag tangon sa nako ang kainit sa inyong pinina. Di pa yun, tigas ka.
0: Gilukad ya, uy, Bancho. Bancho. Bancho.

0: ikaw lay panghugas sa plato dungbi. Unsaon kay kapoy pay kapoy pa jud kay nga kong lawas.
1: Sabi mo gibuhat din hinga gi kapoy man imong lawas ha?
0: Ay nang limpyo gyud ko dinhi sbay.
1: Nang limpyo ka? Ha? Nang limpyo? Nang limpyo gyud ka? Puro lagi og kuha kay naot na katag pa lang gyapon.
0: Kuan. Ay da. Ang imong anak oh. Sige lang gyud nagkatag din he. Bisan unsaon ako glimpyo. Magkatag gyud. Ganina lang nagduwa-duwa kauban sa atong mga silingan nga bata. Da, nagkatag na sabay.
1: Mo ba?
0: Sige na ba. Hugasis ang plato.
1: Oh, lagi.
0: Manju.
1: Lina, siman.
0: Ayaw sa katupi. Kay baw ko, gikapoy kasi imong trabaho. Pero tong, masahi isa ko, baby, sag 15 minutes lang. Sige na tong, please, haba? Darang lotion oh. Sige na, kay aron nakatugod ayon. Please.

0: ni tagid sa panahon ron, oy. Kakapoy, uglak ka.
1: Sus, nakapalitit siya. Tewa man ang iyang boy.
0: Unsa? Os, para itong imong gisulte?
1: Naiusa ka tao diha, nakaahat og palit sa tindahan. Kay wa man ang iyang bana. Aw, boy, di ay.
0: Ako ba imong gipadungdungog, ha?
1: Oh, depende kung kinsay maigo.
0: Abuan ka, ha?
1: Oh, kinsa ba man din nagpuyo din eh, nga under-underon lang ang bana. Why ko kaluoy sa bana, oy. Bisag maapay pagkabot sa trabaho, why kaikog na sugoon dayon?
0: Hoy! Wa kay labot! Kay di na imong bana!
1: Di bitaw! Pero kaming imong mga silingan, naluoy sa imong bana.
0: Himantayon, chismosa, tabian!
1: Maayo na lang na! Kay saway kaluoy, unya pagyod mo under og bana!
0: Oh, unsa!
2: Imo ba man ang hatagan o importansya, oy? Ayan lang gunada ginuta.
0: Ay da, makalagot man gud pa. Bisag unsaon, himantayon kayo.
2: Ikaw ba, ikaw sabno? Ayaw sag palabi og under sa imong bana.
0: Pa?
2: No, ako, sabi ni mo, dugay na rabi ako makabantay ni mo hanga. Muandi gud ka sa imong bana. Unya, yan nun yanuhon pa ni mo og sugo. Ikaw, maglikay gid ka. Maglikay ka na, ha, paminaw. Ilabi na ako na ang imong bana gikan sa trabaho. Ya, sugoon ni mo? Uy, di na maayo, ha? Ili na.
0: Pa.
2: Basta, ayaw yun pag ingon ana. Ipakita sab nga lab ni mo ang imong bana. O gaya, yanuha og sugo.

0: kalagot. Bisit! Giing nanti ka nga mamalhin na tagpuyo. Tanawa ro no. Nakakita na sab kog away. Gitabangan ko nila ni Miguela og Lita.
1: Unsa?
0: Kalagot!
1: Unsa naman sa inyong giawayan?
0: Giing nanta ko nga wa ko no kumahigugma nimo. Og pila ko no kabuan karon, makauyab ko no ka og biyaan ko nimo.
1: Hey, dabida. Daginot man nimo anang istorya ha, oy. Di man gana tinuod.
0: Unya, di ka lang manalipod na ko ha. Mag-urong ka lang diha. Wa lang kay himuon aron masanta sila. Mga bisit na sila.
1: Ay. Woo!
0: Unsa? Tinuod yun siguro ang ilang giingon nga wa ka say gugma nako. Or basin, doon na kay babae. Kay nawagtang nang imo ang gugma nako. Tinuod ba na, ha?
1: Naunsa mong ka, oy, taon, oy.
0: At tuag yun na sila, ha? Patagma na sila. Patagma yun. Aron di ko makaingon, gadu na kay babae. Patagma! Tua na siya. Uy, usan ito gigunita niya? Ang dako nga gunting? Hala, hoy! Banjo! Banjo! Banjo!

0: Nagkadugo? O sa'yo yung gibuat, ha? Ha? Si Miguel, ha? Nasa yuta? O nagkadugo?
1: Mali mong gusto, di ba?
0: Oh.
1: Ang ipaglaban ka! Na ang tanali mong gusto! Kuya kong tumanon! Mali! Mali na itabo mo na!

0: Paris, Six Cycle Man, to Kasalana. Ayan. Alright. Alright. Oh, na sila Attorney Buwan og si Philip. Alright. Ano mo na yung mga ataki gundo ha? Ano mga nagkakuha naman yung mga certified pogi na yung tropa. Nasta-stress yun na sa kahapunan ka, tropa. And that's it. Open na nga itong linya para sa itong mga caller, sa mga himantayon, kusog mga advice. Oh, all talk na midili mo nang ako kay bisan ako, no, mo advice mo himantay, bug ko. Napag kay gamay judgment, giyod ah. Pero kani mo, medyo sensitive kini nga topic. I guess it's not something to make fun with. Hello, may hapon kinsa ka, tubag. Wala yung caller. Wala man tayo color, guro. Wala tayo color, Doc JJ? Wala lang siya ni Tingo. O, tingog na. Na, di ka po siya matingog. Sao man ni Ron. Di, maging siya matingog. Ako na lang. Lumaayong hapon. Doon na tayo gibating kaguol kalipay. Hello? Hello?
1: Yes.
0: Ay ka na.
1: Yes, hello.
0: Nga naman eh. Ginawa sa gas... Ano?
2: Ay!
0: Ginawa ha, kid. Ubaan mo sa tanim mo eh. Kumusta naman ang hapon na ito, din ha?
1: Okay ra kayo, Jordan.
0: Ah, ako na malipayon ko nga okay ra ka. Dapat okay ra gintaan eh, pirami.
1: Malipayon.
0: Ah, ansa-ansa?
1: Malipayon mo nga ito.
0: Saan na yung sunod si Mana? Wa naman ko. Di na kamalipayon, ani.
1: Sige lang, pero magpadayon lang yung hapon at magpabilin lang yung hapon
0: ka na. Oy, nato ka. At tika ay sad makaago ang kanahan. Oh, basta pag ago-ago, lagi na siya na yung rin. Kina siya mo dili. Anyway, kumusta naman ang imong hapon? Aside nga okay ra ka, o saman ulan diha, init, o saman?
1: Init.
0: Init din ha?
1: Sama sa wapon sa init din.
0: Alam, tuloy kaluan.
2: Bisa ba niya, uy? Buwan sa tao, uy?
0: Sige, tira makain niya kung batang og puson karun ay. Balo lang taon. Gani. Lami kay up. As in karong gibati, guna ko nung lami kay mangulata. Sa kasakit sa kong batang og puson. Di na nako masabta na kong gimati. Lami, nakaipanuok. Ano ba? Patuok ako, be. Kimurag katuog. Katuogaan na lang ko diha. Ay, pa'y ato. Sa may matambag ni mo sa itong letter sender, eh, medyo kanang ko. Anda ba ni atong topic karon ay ganang medyo gul biya sag ko? Ha?
1: Gawin ito na yun ba na? Ito ko sa lahat. Laki ba na na? Sige lang isugo na.
0: Mao.
1: Patay mo.
0: Mao. Ano po bitaw? Ano po bitaw? Sapot ni iyang asawa. Sapot mo ko ito lang, kadali lang isapot. Saan naman tani, eh? Pirmi na naman ko sa...
1: Ang pagkuhan mo natin ng kaya ni Jesse, ang pag-ande ang pag-ande sa iyong bana, umara muna. Pero bigot lang kaya ng...
0: Kaya nang, marag wala walay respeto na lahi po na siya. Diba?
1: O, kanang wala na kaya respeto ng pag-ande mo, lahi mo.
0: Correct.
1: Pero kay katulad pa, o gusto niya sa glass ay subuon, yun ang wala sa kitabang niya.
0: Puya, bitang.
1: Bita na ako, Rudy. Kailan ko din inyong sa iyong asawa sa patagma to sirap lagi. Kasi nabuhat siyang ba na natulisot ang ulo. Huwag ko
0: rin kung
1: saksak na yun.
0: Na. Ayan, uy. Karo pa ko kita sa kong nawong. Wait lang, distract ko sa kasi. Karo sino kay kong agtang?
2: Ay!
0: Ano ni?
1: Oily na ka.
0: Ha?
1: Oily na ka, Jersey.
0: Wala, actually, dili oily akong nawong kay because inside ko sa aircon. So, And sino ra yung kaisya eh? Mura ko mang magtanaw ko sa akong camera. Makita mo ko, eh, nagtanaw ba karon sa camera ay sa live?
1: Oo, nakita ko sa live video.
0: O, diba? Sino ka? Diba? Nag-uul ko kay murag tagalihok na kuno kay mo reflect ang among suga. Ay! No, in man anyway. Oo. Karon na. Usa i-emphasize gani ang imong kuan. Gusto ipaabot nga mensahe ngadto sa ato ang letter sender.
1: First of all, itabo na muna. Imo ka di ang siguro para makuha na ni mo. Sa buto na mo. Mhm. Ato atong right. Dito sa
0: Naputol-putol mangkag, so payon ta karon. Oo, putol-putol ka. Saan naman ka, oy?
1: Kaya okay na?
0: O ka na, sumpayan, pi.
1: Ayon na ginapin na dito.
0: Sige. Sige, ipadayon ang imo mga pulong.
1: Kwan ba? Kung may mga mga, dapat yung sa... I-addo na lang siya dito sa... Pagpunod at kung patay siya ba? Na isang pagkaido sa iyong pagkakot sa iyong kasa ka.
0: Hmm.
1: Tapos para makatagal o pulos yun, dili kayo naman yung patutin. Barin ibahin ng kwan.
0: Hmm.

0: Di nama dia sumpah dengan tu.
1: Di nama nak kuat. Di nama nak kapungan. Anak nama nak. Bisa kunsah.
0: Bayi tu mempunyai yang banyak sekali.
1: Tau ina distraku eh. Gilik-lik ku gua pung tau. Gilik-lik ku ni. Tak eh gua pung tau ni agi si Greggy magdadar. Si Rinyal. Ay, panigar sa kang Rinyal. Oo, di maguol. Kay Ugma, ay, sa Lunes, padunggon ta ka sa iyang lami, kaayong ago. Karun manggod kay medyo pagaw-pagaw siya. Ana, medyo ka na. Ya, ana man siya nga. Pag magpadungog yun sa radyo karun niya, pagaw-pagaw, basig maalaan siya nga laki ba. Ay na. So, for... muli-ili. Ibtan na lang ni tanan ni Dick JJ. Uy, muli-ili man si Greggy, uy. Lagot trabako anang. Di, sorry ka. Ayaw, Marvin. Uy, na-distract ko, Marvin. Kadani lang. Na, mohongong man ka dayon. Mo lagi. Pagi tayo tarong istorya. Bitaw, Marvin. Ay, salamat kay Marvin, ha. O sa pagitay mong iingon gani, Marvin?
0: Kaya ba?
1: Oo. Oh.
0: Lucky dito si Rinyal, eh.
1: Aha?
0: Lucky dito.
1: Babay to, oy! Ladok JJ, babay, di ba? Babay. Nagpabuykat ra, oy! Pabuykat ra to, oy! Gusto mo na, Ron, pabuykat. Ha?
0: Lucky ang kating mo.
1: Pwede, ano, pagaw-pagaw ra, man. Pagaw-pagaw ra. Ano man taong ka, oy? Dili, anak man yun. Anak gina dong kana magpagopaga usay usay magud hago magud nga akong amigo uy hago kay na sagud kay kuang gina siya kana apil gina siya sa Kabkaban Festival permi okay ang kuang magud na niya permi good kay himaya og pagmaya magud na siya permi good si ingong lalaki uy kababay ato kung amiga sige lang og maato siyang pangutan on ani na laay sa Lunes. Tawag niya, pangutan ang siya personal. Ha?
0: Okay, DJ, I see you now.
1: Kana, ni gamay sa diyang tingog. Salamat ka ayo Marvin, all the way from Davao City. Life is here. Katropa mo, ha?
2: Exciting!
1: Nasayang kang agu ni Marvin, Doc DJ, kay bisan pa magkapila siya mo agu, diya, putol-putol mang yun. Oo, papasignal mo daan mga palangking. Oo, ano siya? Pwede ba rin basahon? Hindi ako basahon ni makasapataan eh. Ayan, open na itong linya ha. Nara sa screen ang atong phone number 0995994. Hindi daay. Dahil na ito ang number karon di ay sorry. 0928-5508-727. Hello, may hapon kinsa nito, bag.
3: Yes, maganda
1: alam ko.
3: Patahiga yun. May anasag ko.
1: Ay. Taga Johnson ba to?
3: Oo, ikaw-upat na ni Kahigayon. Siga na pa rin ng taon eh.
1: Ayan, masaya man taong ka. Oy, happy tabi akong resign.
3: Ayaw ko,
1: oy. Ay, dili, oy. Dili ni joke. Para nag-inpahibawar ako, oy, kapag di umakuratan sa nun mga simana ba. Anak.
3: Alabuyag.
1: Sayang kayo, no? Manungga na ba ako tibok Visayas Mindanao unta niya? Nagnong ko madungga ninyo sunod sa simana. Ay, sunod-sunod pa simana. Ha?
3: Galit ang diyan na mo, alay,
1: galit ka.

0: Ning ogan ng laway mo. Kalit kang Nivea. Ay, papa ko na human mo sapaw gyud ka. Bita niya ay, bitaw ay. Wait lang kay murag wait lang putol-putol ang signal sa akong higala nga taga Jensen. Oo.
1: Kana.
0: Igsuon ni kano. Sige daw.
1: Ito ba? Kahit mo biya ka, di nalit po kayo mo sa'yo mong

0: Anak-anak giyot ke? Eh, naman pa ko katingong sa radyo, anak. Wala na, Jud, ay. Di na gito ka maklaro. Ang imong tingog nagsamot ka putol-putol. Ano naman yun? Wala na, giyot. Wala na. Di na, giyot, maklaro. Wala na, Doc JJ. Di gito maklaro. Bisan on saon na ko. Di na, giyot. Siya maklaro. Ana, saon man yun eh. Istorya na lang ta sunod si Mana. Wala na eh. Baysa kadali eh. Kadi gito ka maklaro. Tay mahimo, Arna. Alas 2:26 na sa kahapunon ka, tropa. Ako sigurong hatagan ng panahon ng oras. Ano na tayo tawag, Doc JJ? Ano na? Sige, adi, isa natin ang advertisement. Ay. Oh, hello, may hapon. Kinsa ni?
1: Kumusta akong signal?
0: Oh, kana, okay, pagamay. Oh, so, ano lang imong tambag? Kaya aron dita malangan, ani, bawa na po na mong sinya, maglisod na po ta. Go! Ay,
1: Gani, kung ako pa niya, no, nga nung di man siya mabalik sa yung gigikanan o atubago ng mga tao. Kaya, ang problema mong god, diri mong god angay daganan, ano, DGRC.
0: Mm-hmm.
1: Kinoon, angay kining atubangon ko, unsa man ang masulti sa mga tao batok niya din, iya kanyang dawatan. Kay balitaran man yung atong kalibutan, no? Siya ang giyap may nakasa.
0: 2,000.
1: Tungod niya, nakapatay ang iyang banat, no, sa paglaban kanya. Harapin mo kung ano man ang sasabihin ng mga tao.
0: Totoo yan.
1: Huwag mong tatagasan na ang problema na ikaw mismo ang gumawa.
0: Ayun. Harapin mo! Ay, sorry. Carried away ako. Ayan. Atubangan. Monay kay ingon, mangun siya din hinga. Huwag man... Piminti man siya gadangup sa labang mga kagagahom. Apan ka ron, manggo daw. Kanang, gusto niya ka ng solusyon. Ngayon siya solusyon. Apan? Ang problema, anak, bisa tagaan na itong solusyon kundi siya mutuman. So, wala pa, minaw, day! Mao na ang solusyon. At tubanga ang nahitabo, ayaw dagani. Mao na, Elena. Huwag yung kay signal sa iya hanga side mo na maglasod yung kuog ka ng kuan sa iya tsaka. Bilang anak, raginang dagat sa panahon, ligit ka ba? Anak, diri si Nella Carbon Tanupan, good PM DJ Reyna Chinita, guapa, perming naminaw. Tagsan na lang mo, comment DJ RC. Shoutout ko sa akong igagaw, Tita Sigora, nga naminaw ming duha sa imong programa, X-Rated. Thanks sa pagbasa, DJ, from Cortes, Bohol. Good PM DJ ni Anapod ko ni Balik. Pa-shoutout lang ko taga Dimiao Bohol. May pagpaminaw. Ayan, daghang paminawan di asa Bohol, no? Asa namang taga Jensen? Asa namang taga Mati? Wala yun kayo madungog. Good noon, DJ. Greet ko sa akong Papa Isoy, o sa akong Mama Sebia, o sa akong mga igsuon si Benji, Enday, Maria, o Lorna, Maria Glenda, o sa akong uyuan nga guwapo, Shano Bayarkal, o sa iyang asawa nga Charlene Bayarkal. Ayan, Bayarkal family, shoutout sa inyo, ha? Mang pagpaminaw, magdaging salamat sa pagpaminaw, usap. Ayan, diba? Lahatin na natin yan para wala nang maewan. Hello, DJ, maayong, ano siya? Hello, Visayas, Doc JJ, mustang pamitay tadiha. Sa may mga connection ni Al Gabri? O sa may mga pamitay ninyo? Pamilaw. Ano na may law nga kagahapon, ani ba?
2: Wala guro ni mo gi-replyan ni Doc JJ kani agi naman sa akong live. Oo, ay lodi be kay nako ni. Hello si inyo adi ha ka tropa Alexander Omaki Algabrel Algabrel Senior. Abi pero ako junior ni. Ang senior na dai ni di ay. Dime pa mamina sa inyo ha din na. Hello sa inyo ha. Maayang hapon DJ Chinita. Mutambag ko sa maong sulat. Ang nahitabo niya karon kay aron pud siya makamata. Kasi kay tinuod minyo na siya pa na iyang paglihok sa balay murag walay bana. Dapat maabot na ang bana, trabaho human pud unta. Ang trabaho on maong tungod niya, nakakita iyang bana og away ka na. Og pag-usab na day kay imong lihog pang binata. Di pa ulahi ang tanan, mag-usab ng kinabong minyo, maura na DJ. Gikan kay Margie Makilang de la Cruz, Randy San Artiaga Santises, maayong pagpaminaw kang Jorex, Montalban, gikan ni Randy Artiaga. Hello sa inyo ha, maayong pagpaminaw po din ha. Oo, thank you so much. Hinaot ko nga naka mo sa maayong paglawas o kapiskay, kung unsa may gipang bati inyong karong alam. Kanya ay mantagi pang bati din, hindi masa may balaan kung sa inyong ipang bati. Pindi na gid na yun. Ado na tayo color sa Picas Linya, di na nakuduga yun, kay malangay ka, pila ka may dagan sa istorya, di mani makanta. Hello? Mang hapon?
3: Long time no here, hindi ate.
2: Ay, ano nangyayari sa inyo? Bigla kayong nawawala. Hello?
3: Naramagat ko na kami na
2: rin. Oh, ayay. Sige, anong dinanako nila ngayon? Unsa may matambag ni mas atong letter sender?
3: Sama sa gimungon niya, itong cooler nga printer. At ubangon din yung buwang kamatura.
2: Ayan.
3: Kay, ang kwan ng good, ang mga kalusapos na kinabuhi, may ginaingon nga, kung dili ka patinawon o mga kasakitan, niligid ka mahigmata sa kamaturan, di ba?
2: Mm-hmm.
3: So, dapat ang imong buhaton karon, hindi pa man ulang higit ang talan.
2: Mm-hmm.
3: Kinangan yun nga, hindi itong ginawang imong kagalingan sa pagbalik sa kapagkal sa itong buhay nga tester, no?
2: Ayay.
3: Kaysa matang problema mo ko sa itong kinabuhi, magkot. Doon na ginay kasaparan. May solusyon din na. Hindi man pa siguro hatagan sa problema mga dili na tumadaog, no?
2: Mm-hmm. Tinuod.
3: Labaw na nga lili. Dili po na siguro hatagan sa cross nga atong pagkapasano nga lili, ginato pa daog.
2: Mm-hmm.
3: Mao na nga kung kamugyod ang kita di kita ganagin sa sagot sa timong bana.
2: Kamugyod.
3: Eh, mintras buhay, kamangyod kamang duha. Kung kamo, kamugyod.
2: Mm-hmm. Mao. Kung kayo, kayo talaga. Ganon ba? Diba?
3: Kapagod sa panahon na kapagod sa gito yun nga mag-abot mo pag-usab ang inyong mga dalan. Kung nun sa man ang imong kanyan to, dapat maluho na din yung ito.
2: Mm-hmm. Di nang tama usab, anak.
3: Oo. Okay, ang tao mong good, did you say, kung gusto niya, kung gusto mo din niya nga mag-uho niya, nga kagaling.
2: Magbag-o siya.
3: Anong, mabag-o gina siya. Kaya itagaan mong ngayon pangunang-una sa itong buwik na Diyos. Itagaan na kasing-kasing ang makamaong maluoy. Kung labo na itagaan po at pangutok na makamaong mauna-una po sa may dapat at yung bato.
2: Mm-hmm. Tayo na. Salamat ka, ayu ka, tropang James. Thank you so much.
3: Kumusta rin mo? Kumusta rin mong tarang ng mga katupang karon?
2: Okay rako. Ako, happy na mo resign.
3: Seryoso ka?
2: Yes po. Oo, mga hatay kong mensahe daanin. Pahibalo ko sa mga katropa nato din eh. Umaabot nga mga adlaw. Arong way matingala o way mingong nga asa na si DJ. Arong dili matagbog, tinubag niya ako mga kaubanan din eh. Magpahibaw ko ninyo. Pero di mag-all ang programang X-rated. Magpabili na siya mo nang atangin ninyo kung kinsa nasab ang sunod nga inyong madunggan nga magsaba-saba sa kahaponoy. Diba?
3: Diyerte.
2: Hmm.
3: Kung hawa ka naman gawin mo sa imong karon, imong gikunan nga programa.
2: Mm-hmm.
3: Iyong lang ko at ni Nerte Puente Negra para magkakuntaka na lang yapunta.
2: Oh, ay di mag-all kayo na. Mag-yapon na akong page. Magpabili na siya. Suporta ilang gyapon ko nyo sa ako ang mga future endeavor. Oo. Sa gunso okay. Ng ako mga updates, check lang nyo akong Facebook page nga DJ Reyna Chinita.
3: Amalang gihapon daw mo.
0: Yes. So, makita ra gihapon ko ninyo basi mag-live ra gihapon ko kung wa mo na pull in.
3: Kanang basta maayong ikang makihanubilo sa imong mga listeners. Personal, kami nga imong mga tiktok yun ako. Hindi ginagili kaya ng bumata, hindi may tumang kami nga yun.
0: Sige lang, lubos-luboson na ko kani mga simanahang nga ihatag na ko akong all-out energy! Dagang salamat po kayo sa pag-uban-uban na ko. Dako kayo na akong pasalamat sa itong mga tigpaminawan. Labi na sa imo, katropang James. Sa pag-always good nga magtawag din he. O bisa pa man usay nga, makabisi kita sa mga, kanya-kanyang kinabuhi. Pero sa pag-appeal ninyo o ganang paghatag o mga advices sa itong mga, tiga padala silang suwat-sugilanon din he. Mga problema nga man tatay labot in taon. O, diba? Problema tag-appeal. Muna ni undang na lang dyan ko ang trabaho ani, kaya pa nasulbad akong problema, nasulbad na sa uban. Muna, dako ko pa yung salamat. Ayan.
3: Good luck sa imong mga plano sa umabot.
0: Ayan. Supportahin niya ko ninyo, kaya medyo dako-dako ni. Ayan. Tangin ninyo ha.
3: Tangin mo, mag-auban ka rin
0: mo kanunay. Mag-auban po ka rin mo kanunay. Diba? Salamat kay... Uy, wala kailang ibiling kay Ilana. Nato siya, natubag ba niyo ang pangutanan niya? Ano ba siya diri nga? So, ito yung giingon nga. Usa dayang...
3: Muson lang po na ako, nag-happy tara ba?
0: Oo, usa may maingon ni mo, anong part nga niingon siya nga. Nagbalik-balik daw sa iyang una-una ang kahasul. Di naman daw siya tag doon sa iyang ban na. Usa dayang buhaton para mapasaylo.
3: Siyempre, mga hindi nagpasaylo. Mura mga ganibugtong na itong mabuhan.
0: Yeah, di ba na maminaw pa iyang bana karon?
3: Hindi lang po niya pugtong po. Hinahinayon lang po niya po.
0: Bitaw
3: sa. Kung sincero mga ganay ka nga magbago kasi mong kabaring mo, sako lang hindi ka ingon pa, padayo na na. Kaya, sa matag plano ni mo, kung sa mani mo mga plano si mong kinabuhi, iupan ginato ang atong buhay na Diyos. Pangayon ka, sign sa atong buhay na Diyos, kung unta man ang aking buhato, mga ikaniyag dahil kung unta man ang dapat mong paghahimuon. Kaya, kanunay ka mag-aampo niya, nabi na niya yung sitwasyon ni mo karoon, na ang imong bana, hindi ka potagarhin mo. Opo, naitakos ni mong unang naon. Kaya, hindi gina yung maayo, kaya magpalabi ta sa atong pagbili mo. No?
0: Hosto. Hosto corrected by. Daghang salamat ka, tropang James. All the... Oh yes, go ahead. Go ahead.
3: Ikamusta na lang ko sa tanang mga katrupa nga nagpaginaw karon.
0: Yes.
3: Hindi sa yung Mindanao, nanginawag ko nga di na mo matingala kung nga nung tagsara ko niyo madunggan. Pumunta na sa mga dimoton nga angay ginagin pag buhaton dito. Tamagod pa rin mo dito yung RC, di ba?
0: Yes. Thank you so much. Thank you so much, katropang James. Daka, naghagpunit tinulahon di ah. Ay, oh, katropa mo!
3: Exciting!
0: Lakang kayo tinulahunan dito sa Ilaha, oh. Mas kalami anak, eh. Alas 2:38 niya sa kahapunan ka, tropa. Oh, na any request, mag-isa ka kanta din, he, oh. Ano siya? Pwede ba daw kumuplay og hail? Oh, sige, magtugtog tag hail. Pangitaon sa nako ni, okay. Ala, paborito na ko ni nga kanta. Sige, before kumuhatag sa ako ang personal nga komento ni ining atong letter sender, here's one song for you guys. Para sa inyo ni mga katropa, ha?

0: Ay, master.
1: Oy, sa man ka.
0: Klaro ho na to ni ha. Ningon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dilik ka, oy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong nimo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Subtle
4: ako di ay si Robert Kamubulupio sa Talisay, Cebu. Na initubo nga na akong bukulo ubag sa akong likod. Dagan ang doktor o galpularyo na ang akong natuan. Dagan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubatang aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para sa siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: The Secret of Health.
5: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavone nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-minopos na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
3: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Ako si Karen, 23 anyos. Di gin ako masabtan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko, salamat gyud.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, magustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mapibili na sa inyong mga suking butika.
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
10: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa! Hi.

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480-768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Batogol tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.

0: tropas, mga tropas sa XFM Davao Region. Alas 2:59 na bay.
1: Express Balita. Express Balita.

0: soft or hard?
1: Gusto na kong hard niya, soft. Yan, soft-soft pa yun.
0: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, namang gabi tawag rin, sir, nga ka ng paghilot. Swedish or shiatsu?
1: Kuala ko, aday. Aday ka nang pwede ba? Ka nang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
0: Saan ka nang Bombay style, sir?
1: Ka nang 12 months to pay?
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige. Tanahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon niya mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang.

0: Balikan Nationwide.
1: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaro na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
11: Mga katrupa, exciting!
12: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Kung Mamino Ka sa XFM.
1: Hoy, parle, pagod. Pakuratira mo ni mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.
2: Exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hiliban ni gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
5: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
6: Kundi dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
5: The Secret of Health.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Uy, kinsa man ang sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
5: Asa day ka?
1: Ay, napakudris merkado. Ano man?
5: Mga motor. Kiparter.
1: Nikin siya.
5: Alangan kita pa. Si Lula.
1: Oh, kuya. Daan ko palagi. Oh, kuya.
6: Excited!

0: Nakatrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asaro ko wabot ko! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Ha! Sukan nga namin ako sa X! Di na ko lagan!
3: Ayo, ayo! Paturin rin wa kayo lang-lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari to yung mong utang, oy! Ako sa kong tagon, dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!
0: Exciting!

0: cum mă mină o ca să XFM.
1: Oi, magie, cum o ca o înganeta? O să pus apa, pot? Dile la gădriță ne mă octolon? Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Pagi kayo, yap! So, kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
3: Wow!
2: Napagi kayo, yap! Lison po, dog mamayot ko. Ayo, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o init pa. E, pahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Nagrabi kayo. Napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
4: Mga katrupa, exciting!
5: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: 568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
7: Mga katropa, atangi ang XFM Whitewage Clinic Katropa Caravan.
8: Katropa Caravan.
7: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
9: Urak?
10: Oh, kapitan!
9: Unsay English sa langaw?
10: Fly!
9: Ah, ang English sa kahoy?
10: Wood!
9: Unya, kung mutungtong ang langaw sa kahoy, unsa may English ana?
10: Idi, flywood!

0: nakatupad. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asaro ko wabot ko! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Sukan nga namin ako sa X, di na ko lagan!
3: Ayo, ayo! Pati rin iwa kayo lang-lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang, biyari ito yung mga utang, oy! Ako sa kong tagon, dugay na kong kayo ni last year pa!
2: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!

0: kapitan.
1: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
0: Cool.
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
0: Adik. Exciting. Exciting.
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
3: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inom ang Premium D3, ragi na nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman kad, nakakaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata.

0: pelo karong, kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, pintas.
1: Ha? Karon di pa?
0: Karon, dili na. Kaya na CCTV.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ang bato rin mo, dahi kagyog o. Pero sige, talaunan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ang bato rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inom mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
14: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress para sa bata at pre.